Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is the newest.
4: The newest.
3: The hottest.
4: The hottest.
3: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
3: 93.1.
4: 93.1.
3: FM Radio Cebu.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari sa programang kumbot pas lungkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa iyong favorite music radio, 93.1.

Kway Undang ang Kalingaw, Katawa o Kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Happy, happy Sunday at happy Mother's Day po sa inyong lahat. Magandang hapon mula sa Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
3: Happy Mother's Day daw sa lahat. Lahat ba, nanay? Talaga niloko mo ko eh. Sa mga nanay lang! Salamat
2: lahat sa muling naman pag- nanay!
3: Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras, the vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersya ko sa usapan ngayon sa bawat sulok na bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
4: Yes, sa temang lahat may nanay, hindi lahat ng nanay nanganganak. Yeah. Diba? So, happy Mother's Day! Sa iba't ibang klase ng mothers all over the Philippines. Yes. At kaya ngayon, paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gahan.
5: At yes, happy Mother's Day po sa lahat ng hindi nanay pero tumatayong ina. Ayan po, available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
2: At dahil wala na akong maiambag sa Mother's Day meeting, dahil ako ang huli, papapanoodin nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrella Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa
6: With Due Respect!
7: Richard Heydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
2: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
7: Clive Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
3: Katotoo lang. Sa real talk lang tayo.
7: Narin at ang bagong kabatuhan. Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
7: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpa.
7: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
2: Okay, tayo!
3: Joke lang naman eh!
2: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey kung saan si Dino, hindi pa pala, saan nagtabla na sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa inyong palagay, may epekto ba ang impeachment sa pagbaba at pagbaba ng numero ni VP Sara?
3: Eh, ugali niya. Tatalakayin din natin ang pagkaka-aresto sa social media personality na si Franco Babanta dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. May pasabog ba talaga ang grupo ni Babanta para mangingikil ng milyong-milyong piso?
4: But wait, there's more! Bubusisiin din natin ang palitan ng akusasyon sa pagitan ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Ano nga ba ang pinagmulan ng busot sa pagitan ng mga politiko mula sa Batangas?
2: Nako, hihimayin din natin ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Muli bang mai-impeach again for the second time in 2 consecutive years sa nakatakdang burohan sa plenaryo bukas?
5: Yes, Carlo. Pero sakaling umusad ang reklamo, magkoconvene na ba ang Senado bilang impeachment court o agad itong tututulan ng minorya na kilalang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilyang Duterte?
2: Grabe, mabibigat ang mga chismis, katanungan at mga issue na tatalakayan natin ngayong hapon. Kaya naman mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang
6: Vibe Check!
7: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
3: Pag-ganon ba? Pag-ganon? Oh, pareho lang yan.
2: Basta ganon.
5: Ganyan ba yung check?
2: Ito ang Vibe Check. Ganito po ang Vibe Check. Pagka ganito iba. Iba yan ang pag-ganon.
5: Yan.
2: Pero pwede. Simula natin ang talakayan sa survey kung saan nagtabla na nga sino Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa mga kandidato sa pagkapangulo sa 2028 election. Sa survey ng Pulse Asia noong Marso, 46% ng respondents ang pabon na iboto bilang Pangulo, pareha sina Tulfo at VP Sara.
5: Yes, ayan na nga ang latest survey. Kaya Cleve, dinomina ni Tulfo ang Luzon sa nakakuha ng 72%, pero hawak ni VP Sara ang Visayas, lalo na ang kanilang baluarte sa Mindanao, kung saan nakakuha siya ng 90%. Nagtabla naman ang dalawa sa Metro Manila na parehong nakakuha ng 42%.
12: Lumitaw din sa survey, Cheska, na lumapit na rin ang numero ni dating VP at Naga City Mayor Lenny Robredo kay VP Sara. Nakakuha si Robredo ng 43% at ilang puntos na lang ang diferensya sa 51% ng Vice Presidente.
4: Tama ka, Carlo. At tulad ni Tulfo, dinomina rin ni Robredo ang Metro Manila at Luzon, pero hawak pa rin ni VP Sara ang Visayas at Mindanao. Kaya nga naniniwala ang ilang eksperto na makakakuha ng malaking suporta ang posibleng tambalan ni na Robredo at Tulfo.
3: Pero Ina, nanindigan na si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at muli na lang siyang tatakbo bilang senador. Nauna na rin sinabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa national position sa 2028. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, magbabago pa ba ang isip ni na Robredo at Tulfo? Lalo't lumalapit na sila sa numero ni Inday Sara Lustay.
5: Ang tanong.
2: Inday Lustay, Inday Lakbay.
12: Ang bago mula sa balet, sabi ni VP Lenny ay tatakbo daw siya sa...
2: Talaga?
12: July.
2: Saan ang buhay run?
3: Ano nga yan, July? Ano nga yung angat
12: buhay run? Hindi ba alam kung anong petsa pa, pero yun din sabi niya, and I quote, doon daw siya tatakbo.
3: Abangan natin ang angat buhay run, July. Tatakbo.
12: July 19 daw.
3: Si VP Lenny, July 19, sa angat buhay run.
12: So sabayan natin ang pagtakbo ni VP Lenny.
3: Ay, talaga. Sasabayan ko talaga si VP Lenny tumakbo.
12: Okay. Tatakbo ka din? Tatakbo ka din. Pero ito, balik natin dun sa... Dun sa survey.
3: May
12: tatlong individual na naging paksa nung survey.
3: Oh.
12: VP Sara, okay. Senator Raffy, at si Mayor Lenny.
3: Yes.
12: Mm. Isa sa tatlo lang ang nagdeklara na magpipresidente siya.
3: Mm-hmm.
12: At parang hindi pa tumataas ang mga bilang niya buhat nang magdeklare siya. Tama ba ang itindi natin?
2: Oh, Carlo, actually, since nung nagdeklara si VP Sara, although dinedenay niya na may interest daw siyang magpangulo, pero siya itong nagdeklara ng napakaaga, di ba? Isa sa mga pinakamaagang deklarasyon para sa isang potential na presidential run. Pero since nagdeklara siya, hindi na nagbago yung numbers niya, no? In fact, nababawasan pa yung mga nagsasabi ng mga kababayan natin na kinoconsider nila si VP Sara sa 2028, no? Kasi ang expectation mo dyan, kapag nagdeklara ka, dapat may surge, no? Dapat tataas yan. Biglang merong consolidation ng support sa'yo kasi yayakapin ngayon ng mga tagusuporta mo na gusto nila, no, yung deklarasyon mo. Pero hindi yun nakikita natin. And in fact, dito nga sa lumalabas na survey ng Pulse Asia, dumidikit pa lalo yung mga kalaban. Kay Senator Raffy Tulfo, pantay na, no? Pantay na. Head-to-head na talaga sila ni Senator Tulfo na hindi pa nagdedeklarang tumakbo bilang Pangulo. At pangalawa, hindi yan na incumbent na Vice President, right? Talagang grabe yung nagtatagpo na sila. Kay dating VP Lenny naman, no, maliit na lamang yung agwat, no, mga 8 percentage points.
3: Mga survey,
2: sasabihin ko nga din, no, na mga surveys usually may 3 or 4 percentage na margin of error. So ang conservative reading dito actually ay halos tie na din sila ni Mayor Lenny. Kaya kung magbabago yung isip ni na Mayor Lenny at saka ni Senator Raffy, ito yung dapat na magpabago sa kanilang isip. Kasi ang mga kababayan na po natin yung nagsasabi na handa silang yakapin ang inyong kandidatura kung kayo ay pipiliin yung tumakbo sa 2028, diba?
3: Ako, excited ako dun sa kandidatura ni Mayor Lenny in particular kung sakasakali magde-declare siya. Kasi naniniwala ako na masyado na tayo ngayong polarize as a nation, diba? Grabe yung awayan, grabe yung talagang dinidivide tayo sa nation eh. In fairness kay VP Lenny, kahit na tinitira siya ng panahon ni Rodrigo Duterte, never siyang head-on. No, never siyang never siya nag-promote ng disunity. In fact, usually nga, pipiliin niya na lang na magtrabaho na lang kaysa makipagpolitikahan, no? And sa aking pananaw, ngayong mga oras na ito, yun ang kailangan eh. Kasi masyado nang injured, masyado nang malalim ang mga sugat. Baka kailangan ng isang ina kagaya niya na maghihilom ng mga sugat ng mga Pilipino. Saktong-sakto, Mother's Day.
5: Yes. And going back to the question naman ang tanong natin, magbabago ba ang isip ni Mayor Lenny Robredo at ni Senator Tulfo? Sa tingin ko, oo. Dahil kung nakikita naman natin ang puso nila ay nasa paglilingkod at hindi sa self-interest. Si VP Lenny, simula ng kanyang political career, wala siyang balak tumabong kongresista. Pero because Camarines were called for her candidacy, tumakbo siya at nanalo siya. Wala siyang balak tumakbo bilang vice presidente, pero everyone was clamoring that she runs because we know her capability in leadership, at tumakbo siya. She keeps answering the call for leadership and she keeps answering the call of the people for a better democracy. So nakikita natin na kahit meron siyang sabihin natin na mas gusto niyang mas tahimik na buhay sa Naga, sa kanyang very homey and cozy na syudad, pero pag nakita niya na kailangan natin siya, sasagutin niya yung tawag natin. At katulad din ni Senator Raffy Tulfo, isa din yan, na nakita natin naglilingkod lang bilang isang pribadong individual na tumutulong sa kanyang programa, marami siyang nasosolve na kaso, pero at the same time, nung nag-clamor yung mga tao na tumakbo siya, tumakbo din siya. Yun yung nakikita natin na maaaring magbago ang isip nila kapag nakinig sila sa mga taong sumusuporta sa kanila.
4: Yes. Ako willing to wait ako eh. Willing to wait akong magbago ang isip ng ating dalawang contender laban kay VP Sara. Kasi tama naman yung point, di ba? Kung ikaw ay nasa posisyon para maglingkod sa taong bayan, ang priority mo maglingkod sa taong bayan. Meanwhile, may isang taong nag-declare way ahead of elections, tatakbo ako bilang presidente, at yung trabaho niya para sa taong bayan, parang di lumampas ng social media.
12: Wala ka sa diba? Yun eh, di ba? Puro bakasyon.
4: Di ba? So kung sa akin, tulad ng ating sex bomb dancer friends na spaghetting pababa.
5: Yeah.
4: Journey okay. Ng support para kay VP Sara, excited akong makita rin yung spaghetting pataas. Na journey naman ang support kay Senator Tulfo at kay Mayor Len.
12: May conversation tayo dati na naghahanap o uhaw yung mga tao ng alternatibo kay VP Sara. Mm-hmm. Ngayon ang lumalabas na pag isa ang in-head to head, talagang lumilipat yung preference ng mga tao.
3: Mm-hmm.
12: Partida nga, kaya babalik din sa analysis na yung mga tao to hindi pa nagdedeklara at ganyan ang lamang. So paano pa kaya pag nagsabi na sila at talagang pupuntahan sila ng mga tao para dun sa suporta na yun.
5: At ang laki talaga ng pagkakaiba ng anak sa kanyang ama. No? Yung ama, very last minute nag-declare, jumped ahead in the race and nanalo siya. Ito po, napakaaga mag-declare, pababa ang kanyang numero. So, nakikita talaga natin, the apple falls far from the tree.
3: Wow, may baon pong quote si Chess.
4: Nalaglag na po yung apple.
12: Eh, parang may sinishare naman sila eh. Yung bank account.
4: Pinatanggi nga nila.
12: Ay, tinatanggi ba?
3: Sa akin, huni-huni lang sa akin, no? Eh, dapat naman talaga malinaw ang choice eh. Gusto mo ba ng parang toddler na sisigaw-sigaw, magmumura-mura, mananapak ng sheriff kung kailan niya gusto, hindi matanggap ang legitimate court award, nag-aastang reyna o hari, gagawin yung kaba ng bayan na parang personal wallet niya at ililipat dun sa mga bank accounts niya, yung kaperahan, no? Tatratuhin yung confidential funds na para bang personal funds niya. Tapos ayaw ng accountability, ayaw matanong, ayaw ng kahit na anong questions sa kanyang sa paano niya dinispalko ginamit yung pera ng taong bayan, mananakot, no? At sasabihin nagkontrata na ng assassin, dodoktorin yung procurement ng DepEd despite the fact na meron tayong educational crisis, and it goes on and on and on. Actually, medyo sabi ninyo malayo sa ama, pero hindi nagkakalayo yung pagiging toddler, yung pagiging spoiled brat, pagiging bastos at walang modo ni Sara Duterte dun sa ama. Actually, ang gusto ko ang mangyari, dahil sinabi naman ni Las Cañas na pinagpatuloy niya malawakang patayan sa Davao, eh, the apple will not fall far from the tree. Dapat samahan na nung apple yung tree dun sa dahilan. No? Sana makulong sa lalong madaling panahon, kasi matagal nang winalanghiya ni Sara Duterte at ng Davao Mafia at ng mga Duterte ang sambayan ng Pilipino. So the alternative is clear for me. In fact, itong si Sara Duterte dapat malayong-malayo na yan sa public office, dahil ang gusto niya lang magdadadabog, masunod, at magnakaw.
12: Yun.
4: Tama.
12: Akala ko mamato ng laptop.
4: Ayun din. Pero hindi daw siya naglalap eh.
12: Dahil kan, itatay yata feeling ko marunong mag-compute.
3: Grabe no, gusto mo mag-vice president at mag-presidente ng Pilipinas, vice president
12: ka? Nag-dep and secretary ka.
3: Nag-dep and secretary ka? Hindi ka marunong mag-laptop?
2: Ayun.
3: Ano ba naman yan? Computer literacy, hindi mo alam, tapos gusto mo magpatakbo ng Pilipinas?
2: Abogado pa.
5: Abogado.
3: Paano ang tagwa ng pleading? Sulat-sulat ng kamay, tapos mapatype mo.
12: Brad nga, inuutos lang sa iyo.
3: O, ibig sabihin, sa isang araw, ilan lang natatapos mong trabaho? Diba? Eh, ang presidente ng Pilipinas, kailangan mag-use ng technology para maraming trabaho ang matatapos. Eh, hindi mo pala kaya eh. Laptop lang, hindi mo pa kayang matutunan eh. Huwag ka nang mag-presidente, ang kapal ng mukha mo.
2: Diretsahan tayo dito eh. Diba? Diba? Diba?
5: With due respect.
2: Gusto ko lang sabihin din, ay, pag kinokontrast ko kasi si VP Lenny at saka si VP Sara, alam mo nung panahon ni VP Lenny, nung Pangulo si Rodrigo Duterte, yung buong Kongreso, meron namang super majority din dyan, yung Duterte Coalition. Pero ni hindi nila inisip at hindi nagkaroon ng tangkang impeachment laban kay VP Lenny. Bakit? Kasi wala silang mahahanap, di ba? Walang butas na pwedeng suotan sila, di ba? Walang mga papeles, walang mga dokumento na mga peking pangalan na pinamahagian ng confidential at intelligence funds. Pero kay VP Sara, napakadali. Kasi napakadami pagbabalasuga sa patas, di ba? Sa mga rules natin sa paggamit ng pera ng bayan. So, ayan, dito tayo. Kaya kung ang tanong natin kanina ay apektado ba ng impeachment ang pagbaba ng numero ni VP Sara, I think no, talaga nakikita na ng ating mga kababayan yan. At syempre, dahil nakikita nila ang nangyayari sa kasalukuyan, samahan niyo naman po kami dito para meron pa kaming mga kadaldalan. Maaari kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng GZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Leave It.
3: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pag-aresto sa social media personality na si Franco Babanta dahil sa pangingikil. Dito lang yan sa
6: With Your Respect!

0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na.
5: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye wear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
7: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Yan.
1: Tingnan natin ano yung kanilang salo din dyan.
2: Kasama sila Sandro Otona.
3: Isi ka naman dyan.
2: At maanpakapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradio. At PRTV Prime Media.
4: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
5: Pinapumiyak ka sa live, no?
6: Si, iba yung
7: welcome
6: bahali.
7: Back sa Dino Show and others.
1: Nakatutok pa rin po kayo. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pagkaka-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa entrapment operation si Mabanta at apat pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
8: Tama ka, Ina, kinilala bilang pangunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network.
5: Disinformation Network.
8: Oo, yan. Sinasabing nagtangka si Mabanta na mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez. 300 million pesos kay Romualdez para hindi ipalabas ang content ng na nag-uugnay supposedly sa kongresista sa flood control projects.
7: Kaya nga, Attorney Dino, ibinunyag pa nga ng NBI na mistulang naghanda ang mga suspect sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad. Matapos bumili ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos bawat isa para paglagyan ng pera. Wow!
5: Ang ganda ng
9: mga maletang yan, ha? Oh. Ebidensya pa ba yan? Baka pwede naman nila ipa-auction. Tataya ako dyan kahit 4,000 pesos.
8: Online sa akin.
5: Hanggang dito pa naman nagtutulik sa
9: Pero alam nyo ba, umalma ang disinformation network na PGMN at sinabing set up ang pag-aresto kay Mabanta para hindi maipalabas ang sinasabing video ni Romualdez. Naninindigan naman si NBI Director Melvin Matipag na patunay ang mga video, nakita ko yun, ha? At ebidensya na lehitimo ang operasyon.
5: Napansin nyo, parang hindi na ginagamit ng mga trolls yung male-maleta. Parang ewan ko, buhat nung na-aresto. Wala na nagko-comment ng maleta, eh.
9: Medyo tumahimik din.
5: Oo, wala na nagsasabi nakatanggap to ng maleta kasi alam natin kung sino tumatanggap. Idiniit din ang kampo ni Romualdez na krimen ang pangingikil o extortion at hindi trabaho ng mamamahayag ang ginagawa nila Mabanta. Sa ngayon, nakalaya na sina Mabanta matapos makapagpiyansa. Sa inyong palagay, may basehan ba ang reklamo at totoo bang may video ang grupo ni Mabanta na hindi pa rin lumalabas?
8: Oo nga. Lahat ng yan, tatalakayan natin dito sa
10: Deep Dive!
2: Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
7: Oh. Ito na nga ang binabanatan ni Prof. Richard Hayaria. Nasa na ba siya?
9: Richard, nasa ka ba, ha?
7: Where are you?
5: Oh, may vindication, ano?
8: Ang daming grabe. Nakikita ko sa status ni ano. Ni Richard, grabe. Marami tong.
9: Tsaka baka marami kasi siyang makukwento tungkol kay Franco. Baka may mga alam siya. Diba?
8: Nagkaroon niya ng ano, eh. Diba? Si Richard.
9: Hindi yung ano, hindi yung parang kay Baste na they shared a bed. Hindi naman.
5: Bago pa maging the buzz. Gusto ko lang itanong, unang ano nila issue, 'di ba? Peke naman daw yung mga ano, yung mark money. Kasi sabi nila hindi illegal ang aresto dahil peke ang mark money. Di anong extortion ang naganap?
8: Oo nga. Yeah. Nakakatuwa talaga ito mga DDS, no? kasi hindi nila dinedeny na may extortion. Ang sabi lang peke ang pera.
7: Hindi to yung binigay.
8: Una, okay, sa batas, yung merong original na pere, totoong pere, yung 75,000 pesos. Ang tawag po dyan, mark money, yan lang po yung minarkahan. So, hindi kailangan na yung buong 75 million ay totoong pera. Mm-hmm. Ang elemento po is, nangikil ka ng krimen. Mm-hmm. So, kailangan ba yung pera, lahat na yun, buong yun ibibigay? Ibig sabihin, kung 74,999,000 lang yun, eh hindi na krimen? Mm-hmm. Diba? Hindi, kasi may totoong pera. At yun yung minarkahan, mark money. Ang ibig sabihin ng mark money, minarkahan niya ng NBI FBI before, no, sa testimonya nila, may nagmarka niyan at yun yung iniabot sa kanila. So, ibig sabihin, the transaction has been consummated, no? Magiging relevant lang na dapat yung buong amount kung elemento yung amount doon sa kaso. Katulad ng isang kaso ko nahawakan, di ba? Ang sabi is, masyado rin mataas yung presyo, no? Nung gamot na binibenta, contrary to regulations at a time of a crisis, di ba? Kung overpricing yan, kailangan, pakita mo na tinanggap niya yung bayad na overpriced. So, pero dito, in this particular instance, hindi elemento ng krimen, ng extortion, kung magkano. Kahit yan, 10,000, 50,000, 100,000, basta nangingikil ka ng pera in an illegal way at nananakot ka na may gagawin ka kung hindi ka bibigyan ng pera, extortion yon. Whether there was a video or not is of no moment. The fact of the matter is, kung may video, dapat nilabas na nila, pero kung may video man o wala, kung yon ay ginagamit mo para manakot at mangikil, extortion yon. So, criminal act yon. Tsaka huwag nating papayagan, ha? Ito lang, ha? Mga kaibigan.
1: Yes.
8: Huwag tayo po tayong papayag na gawin itong issue ng freedom of the media. Freedom of the press, no?
1: Tama.
8: Yung pagsara sa ABS-CBN kasi nagalit si Rodrigo Duterte sa kanila at hindi sila magkasundo, freedom of the press yon. Yung pagpapakulong kay Maria Ressa at pag-i-issue ng warrant of arrest dahil may pinablish siyang kwento, freedom of the press po yon.
1: Tama.
8: Yung pagpapakulong doon sa nangingikil ng pera, hindi po yun freedom of the press, no? Pangingikil po yon, kaya po siya nakulong. Malayong-malayo po yun sa malayong pamamahayag sa pangingikil, no? Yung kala Maria Ressa, yung sa ABS-CBN, malayang pamamahayag yan, hindi yan pangingikil.
9: At wala naman tayong kilalang mga journalist o mamamahayag na kapalit ng hindi paglabas ng kwento, kihingi ka ng pera, di ba? Kasi yan ang hinihingi ng grupo ni Franco Mabanta na meron silang report tungkol daw sa kaugnayan ni dating speaker Martin Romualdez doon sa flood control projects at hindi nila ilalabas kung sila ay bibigyan ng
0: ang malinaw sa akin,
9: bumili na ng maleta eh.
0: Ready tumanggap. Ang malinaw sa akin, na kapag may expose kang ganyan, ang hihingin mo, hindi pera. Yung panig nung inong ako.
9: Pero ang naisip ko din dito, di ba bumili sila ng 24 na maleta, no? 24 na maleta. Parang, so ibig sabihin, medyo alam na nila kung magkano yung, kung ilang maleta yung kakailanganin para sa 75 million pesos. Parang hindi unang beses na ginagawa. Di ba? Maaaring talagang matagal na din pinagkakakitaan nila yung ganitong modelo, no, ng pangingikil. And in fact, gusto ko nga sabihin na marami sa mga kaibigan natin na mga mananaliksik, no, na nag-aaral ng fake news, disinformation network sa Pilipinas, matagal nang finlag, ha, yung grupo na PGMN, Peanut Gallery Media Network, no, kasama sina Franco Mabanta at iba pa nilang mga kasama diyan, no, na mga social media personality na talagang sentro ng pagkalat ng mga peking balita, no, yung kanilang ginagawang puhunan sa kanilang mga posts, no, at bukod pa diyan nagpapanggap sila na minsan ay neutral, no, may performative neutrality, ginagaya din nila yung boses, pamantayan, yung pamamaraan ng mga legitimate na media network para bihisan kuno yung kanilang mga political posts, no, yung kanilang mga disinformative posts, no, para bihisan iyon na ito ay galing sa isang legitimate media organization. So talagang bahagi sila doon sa napakalaking problema ng ating mga kinakaharap ng ating mga kababayan na nilalason din, no, yung information system natin. So good on the NBI na finally din nabitag at nadampot nila si Mabanta at na isawala, no, yung ganitong klaseng modelo ng PGMN.
8: Yung entrapment at, legal yan, ha? Gusto ko lang sabihin.
7: At balikan lang natin na pointing on sa point ni Cleve, balikan natin yung words ni UP Diliman Professor Danny Araw na PGMN are not journalists. Makikita nga natin dyan. And yun nga, gusto ko iklaro nga sa mga nagde-defend dun sa ginawa ng kanilang social media network na yung instigation daw ang ginawa, set up daw yun, hindi daw yun entrapment. So going back to Attorney Dino, legal ang entrapment. Yung instigation, hindi naman instigation yung ginawa sa kanila. Baka pwede natin bigyan ng very quick na pagkakaiba yun, dahil nga yun ang pinagtatanggol nila.
8: Yung entrapment, nagdesisyon na nagubuha ng krimen. Yung tao. Yung instigation, hindi pa nagdedesisyon ng krimen, pinapainan mo para magdesisyon na gumawa ng krimen. Ito, nanghingi na ng pere.
0: Diba? Nagkita nga sila kung saan i-drop off.
8: Namili na nga ng maleta eh. Diba? Saan yung drop off point, sino magre-receive, at kung hindi, ilalabas supposedly yung video. The decision to commit a crime is already there. Yung sa instigation, wala naman talaga siyang wala naman talaga siyang balak na gumawa ng krimen. Pero ini-instigate mo, gawin mo to, ganyan. Diba? Bibigyan mo pa ng mga incentive to do it or disincentives to do it. Yun ang instigation. Malayong-malayo. In this particular instance, nag-desisyon na eh. Nag-desisyon na humingi ng pera.
9: Saka sino ba gumawa ng video? Diba? Paano sila ma-instigate? Sila muna yung gumawa ng video pauna. Di umano na meron silang video na hawak, diba? Pero kahit din bilang halimbawa outside na lang sa legal arguments, no, iniisip ko lang din, ba't naman ganun kayo kadali na instigate kung instigation ito? Bakit naman ang bilis
5: nila kumbinsin? Journalistic standards.
9: Diba? Kaya kapag sinasabi nila na usapin ito ng paglabag sa karapatan sa pamamahayag, ay grabing pambabasto sa mga mamamahayag. Alam nyo po, yung mga gumagawa ng investigation, yung mga investigative journalists kaugnay ng mga flood control projects, napakaliit na mga budget yan kung meron. Ha? At napakahirap po ng trabaho ng mga mamamahayag na sumusunod sa ebidensya, nagkakalap ng impormasyon, pinagtatagpi-tagpi para makatulong sa taong bayan na malaman natin yung katotohanan. Pero yung iba po, gaya ni na Franco Mabanta, ang ginagawa ay bukod sa ginagamit na lang nila yung mga reports at investigative pieces na iginawa ng mga totoong mga mamamahayag, pinagkakakitaan pa nila.
8: Huli na, mersenaryo ang tingin ko sa PGMM. Mga mersenaryo itong mga ito, kailangan kung they will follow where the money is, at nakakapagtaka kung ano yung business model nila. Wala naman mga advertisements to eh. Wala naman masyado mga advertisements, so saan nila kinukuha yung mga pera? Ang sinasabi nga kukuha sila ng political client, either yung political client na yun, sabi ni Jesus Falsis, either yung political client na yun, bibigyan sila para mag-publish kayo ng maganda sa kanila, or sisiraan yung kalaban. Hindi ka akin nanggaling yan, nanggaling kay Jesus Francis, kasi yun daw yung in-offer sa kanya noong magiging PGMN siya,
9: Anchor.
8: Kaya siya humindi. So, PGMN is not legitimate media. It is a disinformation machine. It's a disinformation network. At malinaw na malinaw na at least the based on the evidence na nakita natin, nangikil.
5: So, tatlo na ang inaabangan natin dito sa With Due Respect. Una yung waiver ni Inday Sara. Pangalawa, kung lalabas si Senator Bato. At pangatlo, baka kailan ba talaga na ipapublish yan kung meron ba talaga siya?
9: Akala ko naman.
7: Ilabas na yan.
9: Akala ko nagpapaindi ka tayo maging anchor na.
5: Pero sa ating pagkabalik, alamin natin sino ang lucky winner ng ating mahiwagang ruleta. At bakit siya o sila ang usap-usapan sa mga kwentuhan? Dito lang yan sa
10: With Due Respect!
8: Ruleta!
7: Ang lamig!
3: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
6: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
15: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
2: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
16: Cebu,
2: Davao
16: at Zamboanga.
2: At sa mga channels na ito, San Baguio,
16: Iloilo,
2: Naga,
16: Legazpi,
2: Batangas,
16: Cagayan de Oro
2: at General Santos.
16: Pati na rin sa YouTube.
2: Yan ang TRTV Prime Media. Ka-vibes!
17: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
18: Nagpagas na ba ang lahat?
17: Ano man ang opinion mo?
19: Kalma, kalma.
17: Pag-usapan natin yan.
19: Tingnan natin, anong kanilang saloon dyan?
17: Kasama sina Sandro Ochona.
18: Isik ka naman
17: at
18: dyan.
17: At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
2: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Is 30.
17: DZMM

0: Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas na minamani ang mga issue ng bayan. Umuli ako po si Cleve Arguelles.
1: Agyapan ako una ay kabsat. Ako po si Atty. Dino De Leon.
2: Yes, hindi po ako journalist. Ako po si Ina Gakan.
3: Ayan, marahin habol po sa inyo. Tatakbo sa July 19. Ako po si Cheska Persa.
4: Bagamat hindi kami journalist, sure kami 100% mahal namin ang Pilipinas.
0: Oo.
4: Si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta tulad ng dati? And I give up. Magbigay na lang tayo ng comments kahit hindi quick. Sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta, sa mga nanonood, nakikinig, pwede din kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook page. Ito ang
5: Magic Ruleta!
3: Ito na.
6: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
4: Oh, wag na natin patagalin pa! Go Ruleta!
3: Go Ruleta!
4: Parang hindi ko mahaba segment natin today.
3: Oh, ba yan?
4: Ang nawawala.
1: Kung sabi, di ba, meron daw arrest warrant, pero sinabi raw yata, hindi raw, ano sabi ni, ano, ni John Vic Remulla this
4: ay,
1: morning?
4: Ay, pinahahanap na pinasasampihan sa through CIDG.
1: Oo.
4: Na kinalaman dun sa dating hearing ba sa Quadcom? Nung 19th Congress.
1: Oo. Magtataka ka rin, no, na biglang kumalat na naman itong arrest warrant. Itong si Bato de la Rosa. Pero narinig na natin dati na meron naman talaga siyang arrest warrant. Eh, alam naman natin na siya'y nagpatupad nung malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. He is the chief implementer, no? Sabi niya, may tearful reunion siya kay Digong nung napanaginipan niya. Ang sabi niya, go ahead, make my day. Sinabi ko na ilang beses pa ulit-ulit, ito isang napakalaking duwag. Ang sinabi niya dati, flight is an indication of guilt. Eh, yun naman ang ginagawa niya. Ako, kutub ko lang ha, kutub ko lang. Tanong niyo ko ano?
4: Ano?
1: Bakit niya biglang lumabas itong kanyang, yung supposedly may arrest warrant? Ang sabi ng ICC, no public.
0: No public.
1: Pero hindi dininay ng ICC na may arrest warrant, ay bilang public. Bakit? Kasi alam mo, yung ICC, pag naglalabas yan ng kahit ano, bawat word dyan matters.
0: Yes.
1: Sine-check yan ang mga abogado. So, no public. Pero hindi niya sinabing wala.
0: Yes.
1: Hindi deny. Linawin lang natin yon. Ako, kutub ko kung bakit doon nilalabas ngayon. Meron daw kayata kasing nangyayari sa Senado.
4: Anong nangyayari sa Senado?
1: Yung change in leadership daw. Na parang kinukudeta daw itong si Tito Soto in relation to the impeachment. Ayaw talaga nito mga kampon. Mga kampon ng mga demonyo na magkaroon ng accountability kaya pinipigilan na naman na mag-convene yung Senate as an impeachment trial. So ngayon, dahil daw may mga tumawid eh. Narinig nyo ba yun?
4: May mga
1: tumatawid daw eh. May mga sunusubukan daw tumawid eh. Kaya nga masama talaga pag magkakapatid eh. Buy one, take one eh. Yung dalawang magkapatid daw lumipat na. Ilan na ba magkapatid dyan? Apat?
4: Marami. Isang magkapatid magkahiwalang magkabilang panig.
1: Kasi isa the good one.
4: May isa pa. Isa na sa majority. Isa na sa minority.
1: Yung isa the good one, yung isa the bad one. Tama ba? So, yan daw yung rason kung bakit biglang lumulutang na naman talaga ito. So, ang tanong ko, Bato de la Rosa, boboto ka ba doon sa bagong majority? Magpapakita ka pa o duwag ka dahil ayaw mong maaresto ka? Gaano ka katapang kung magpapakita ka? Bilib ako. Kasi maaresto ka.
0: Pero grabe din si Senator Bato ah. Kasi nga, kung dumalabas yung balita ng arrest warrant niya ulit, which I think nandyan na yan eh. Kasi hindi naman siguro magtatago-tago ito at hindi na magpapakita si Senator Bato kung walang arrest warrant. Kasi matagal na siyang di nagpapakita, di nagtatrabaho, di nag-a-attend ng sesyon, walang interview sa
4: pero
0: media.
4: Pero kumukubra ng sahod.
0: Pero syempre, sumasahod-sahod yan. At balak pang magbakasyon ng pamilya niyan sa Baguio ah. Pero, di ba, parang grabe naman din kung lalabas lang siya sa panahon ng dahil susuporta siya sa kudeta sa loob ng Senado, no. 'Di ba? Mm-hmm. Yung makikita mo din yung priorities, 'di ba? Sa dami ng kinakaharap ng bayan natin, 'di ba? Sa dami ng mga batas na dinidinggin, na dinidinig diyan sa Senado, lalabas lang siya sa panahon ng susuporta siya sa isang pagpapalit ng liderato sa Senado. Talagang yung priority ay pamumulitika, oh, 'di ba?
1: Bato-bato sa langit, mm, 'no? Bato-bato sa lupa, tatamaan ka talaga dito, ha? Kahit sabihin mo, ha? Kahit anong gawin mo, akala mo matatabaw mo forever yung dami ng mga pinapagpapatay ninyo noong panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi mo ito matatakasan. Sa lalong madaling panahon, mauhuli ka, may mangyayari sa'yo kasi hahabulin ka ng hustisya hanggang kamatayan mo. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan, Bato de la Rosa. Pagbabayaran mo yung pag-i-implement mo ng gera sa droga, na ang mga pinagpapatay nyo, napakarami mga inosente, pero pinabayaan nyo naman yung malalaki talagang
0: drug lords.
1: No,
0: tumatanggap pa ng ano, di ba? Tumatanggap ng mga donasyon, di ba? Mula sa mga drug lords, no? Kahit galing sa Davao City, di ba? Yan din yung legacy ng Duterte administration na nakinabang ng sobra si Senator Bato.
1: So bago uli, magpapakita, hindi?
0: Hindi.
2: Hindi pa rin. Not worth it.
4: Gusto mo sabihin, oo, magpapakita.
3: Oo nga, magpapakita para lang maiba.
1: Para lang maiba.
3: Magpapakita dito talaga, makikita na may nag-uudyok sa kanya na kailangan mong bumoto para sa kanya.
1: Pero hindi magpapakita. Tingin ko, ha? Hindi magpapakita. Alam mo kung bakit?
4: Bakit?
1: Duwag eh.
0: Oh my. Tingin ko din eh. Diba?
4: Or tumakalas sa susunod na ruleta natin, duwag kaya?
3: Okay. Ay!
4: Ay!
3: Si Nicholas Kaufman.
4: May isa na palang panawagan mula kay Brooklyn. Na 2 weeks yun ang pinapanawagan.
0: Gusto mo sabihin, Dina De Leon, natalik ta. Ikaw kasi, ang kausap mo dito sa With Due Respect, si VP Sara. Pinagpapapirma mo ng waiver. Nakuha mo ba?
1: Hindi, guys.
3: Pero,
1: galing mo talaga. Nagulat ka ako eh.
0: Ako, ang sabi ko, dyan sa Duterte Camp sa Hague, palitan na nila si Kaufman. Pinalitan ba? Papalitan.
1: Eh, paano ba naman? 4-0.
0: Oh, di ba?
1: 4-0. Talo sa jurisdiction, talo sa confirmation of charges hearing, talo doon sa interim release,
0: yes,
1: talo na naman doon sa pagpapa-inhibit nun sa mga judges. Yes. Pero hindi raw yun yung rason.
0: Ano ang rason?
3: Ano ang rason?
4: May nagsabi daw.
1: Natakot daw na batuhin ng laptop. Kaya daw nag-resign.
4: Ang balita ko, isang malaking influensya daw sa pagpapalit kay Kaufman bukod sa natalo, ay yung anak. Sinong anak?
1: Sinong anak?
0: Ano daw, sinabi naman mismo ni Kaufman na ang pumili daw ng panibagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si Hanelet at saka si Kitty Duterte. Paano na si Inday na naglalakbay-lakbay? Sinong pala kasali sa nakakapili?
1: Kaya,
0: ng abogado, di ba? Hindi, pero kasi I think, pagtatanungin mo na lang din, bakit bukod sa ang pangit naman ng track record talaga ni Kaufman na wala siyang naipanalo, although mahirap talaga ipanalo, kasi yung mismong dinedepensahan mo, 6 na taon po yung nagsabi na siya ang pasimuno, siya ang may pakana, siya ang responsable sa lahat ng patayan dito sa ating bansa.
1: At siya naman talaga.
0: Mahirap talaga yung depensahan, no? Pero I think, ang worry lang din syempre ng mga biktima, victim survivors ng war on drugs na nandyan sa Hague at nagkakaso kay dating Pangulong Duterte, baka delaying tactics din ito.
3: Ayun.
0: No? Sa kampo ng sa panig ng mga Duterte, kasi maaring ma-delay yung status sa confirmation hearing, no, na dapat ngayong buwan yan na magagawa, mga huling linggo ng buwan na ito, na baka mamaya ma-delay dahil sa pagbabago ng abogado. So baka delaying tactics. Sana hindi naman, no, kasi matagal nang naghahanap ng hustisya yung mga minasaker nila at yung mga surviving families noon.
1: Sa mga bago pong abogado ni Rodrigo Duterte, mag-ingat na lang po kayo sa flying laptop.
4: Teka, baka may isang ICC accredited na abogado na baka sana bigyan na siya ng chance.
0: Nawawala din niya.
4: Pag hindi pa rin kinuha si Harry Roque, talagang ayaw na sa kanya. No?
0: Kawawa naman.
1: Lala niya nagdo-dormen sa ICC? Dormen siya na dormen sa ICC? I am counsel? Hindi naman pala.
0: Kasi sabi din ni Kaufman na nakapag-meeting na daw yung bagong abogado ni Duterte at saka si Rodrigo Duterte, nag-meet na daw.
4: So hindi kasi Ari Roque kasi nasa ibang bansa.
0: Nagtatago din kasi, diba?
1: Kawatan!
4: Pero minsan akong request, if buhat ngayon, ikaw na mag-request kaya magpakita si Senator Bato. Pumirma si Inday sana. Baka ikaw yung may ano, success. Oo, ano.
1: Sige na, sige na.
0: Hindi, tsaka pag inisip mo kasi si Kaufman, ang nangyari talaga dito, bakit siya hindi naging effective na counselor abogado ni President Duterte? Nagpaka-DDS din kasi talaga siya.
4: Tatay, hindi gumawa rin tama.
0: Diba? Hindi, imbis na gamitin niya yung batas, no? Yung procedures dyan sa International Criminal Court, sumali din kasi siya doon sa ginagawa ng mga
1: baka-Duterte
0: dito na peking balita ang pinapalabas.
2: Tama.
0: Nananakot. Diba? Nananakot sila palagi. Intimidasyon, no? Ayun, hindi gumana.
1: Alam mo kung bakit? Ha? Dito raw, detanda mo ha, itong si Kaufman, choice ni Inday Sara.
0: Yes.
1: Tignan mo ngayon, iba na 'yung namili. Bakit? Kasi ang sinabi, no, 'yung mga namili, ang nagde-decide niyan si Inday Sara, eh hindi naman talaga gustong makawala si Rodrigo eh.
0: Okay.
1: Ang gusto is ma-politicize 'yung issue para tumaas 'yung kanyang ratings.
2: Yes.
1: Kaya 'yung retoriko eh. 'Yung retoriko, 'di ba, nung abogado niya is it's as if this is all politicized, right. Kidnapped and all, pero hindi legal. Parang optics lahat.
0: Kung 'yan naman pala ang game plan ni Inday Sara, edi hindi din gumana. Hindi naman tumaas ang ratings niya. Spaghetting pababa pa nga, di ba? Talaga palang walang panalo itong si Kaufman. Pero baka hindi naman natin ito makikita sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi naman ito magiging
2: pwede
0: abogado.
2: Pwede ba siya mag-practice sa Pilipinas? So, meron palang common thing kay Inday Sara, parang wala talagang unity sa lahat ng kanyang sinasalihan. Unity, nasira, nabuwag. Pati sa kanilang pamilya, may faction pa pala sa pamimili ng kanilang mga abogado.
1: Grabe. Wala.
4: Wala akong segue, go roulette na tayo.
2: Go roulette! Go roulette!
0: Bye, Kaufman! Last na siguro yun.
4: Akin! Oy! Tinamod, buti na lang. Next tayo. Si Congresswoman Laila De Lima at Senador Robin Padilla.
1: Ano sabi na naman kasi nitong
2: ano
1: si Senador?
2: Ano pang bago dyan?
0: Hindi, ang ano ko lang, ba't ba andito pa sa Pilipinas yan? Eh di naalis na daw?
4: Hatin na natin. Sabi niya, the role of the minority is to oppose.
2: Ayun.
1: Oh. Whatever, sa lahat daw ng bagay. Eh hindi yata marunong talaga ito maging senador. Diba? Ang sabi nga, diba, parang sinusundan niya raw siguro yung script na ibibigay sa kanya, ganun na lamang. No? Mm. Hindi naman to action star, ano lang yata nito, movie script eh. Pati yata yung Senado ginagawang movie. No? Hindi role ng opposition, ha, ng minorya na i-oppose lahat. Pag nakakabuti yan sa bayan, dapat supportahan mo yan, no? There's a big difference between being a minority and being a obstructionist. Oo. Yun nga 'yung sabi ni Laila De Lima. Hindi ka na minorya niyan, obstructionist ka nan. Kung puro ka na lang hindi, puro ka na lang ayaw, puro ka na lang balakid, no? Kasama na rin diyan ang impeachment, no? Pero malay mo, bukas majority na sila.
0: Ah, ganun.
2: Hindi na
4: tandaan nila na nanumpa sila bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas, hindi ng pamilya Duterte at ng ibang bansa.
0: Oo, hindi. Tsaka alam mo, ako partial naman ako dun sa idea na kapag ikaw ay nasa opposition or nasa minority, i-role nyo naman, di ba, bilang loyal opposition, di ba? Bahagi nyo talaga sa ating demokrasya na dapat ay silipin nyo yung ginagawa ng mayorya. Pero hindi dapat labag sa konstitusyon. Dahil lang sinasabi ni Senator Robin Padilla ay pipigilan daw nila yung pag-convene ng Senate bilang isang impeachment court na labag sa saligang batas. Dahil malinaw naman sa saligang batas natin, kapag ka may enough ng boto mula sa House na in-impeach si VP Sara Duterte, 1/3 ng mga House members, no, 1/3 lang yan, dapat forthwith. Dapat agad-agad mag-proceed yung Senado bilang isang impeachment court at magsagawa ng isang paglilitis.
2: Tama.
0: Doon sa loob ng trial na yan, maaari lang gawin yung pagiging minority, maaari lang i-perform yung role nila bilang minority. magbasa naman po kayo ng Saligang Bata, Senator Robin Padilla. Ang tagal nyo na dyan, di ba? At chine-chair nyo pa ata yung Committee on Amendments.
1: Constitutional Amendments.
3: Nakaya amendments.
1: Okay, chine-chair mo yung amendments sa hindi yung amendahan mo sa utak mo. Diba? Maakala mo may bago na Saligang Batas base sa utak mo.
0: Yeah. Diba? Ano ba ito? Ang mahirap kapag yung krisis sa edukasyon umaabot sa Senado at sa isang senador.
1: Ang hirap pagkakulang sa talino. No, kulang sa talino yung isang senador na akala nag-election pa ng parliamentary procedure, part na ng parliamentary procedure na maging obstructionist. Saan mo nabasa yun? Senador Robin Padilla, saan mo nabasa na obstructionism is your job as a senator? Parang wala naman yata, no? Kailang kulang.
4: Baka naman sa sobrang dami lang mga pelikulang pinagbidahan ni Robin Padilla, baka sa utak niya ibang pelikula na naman ito.
1: Iba na naman.
4: Kaya ibang script na naman ang iisip niya. Kaya, ewan ko, kaya kagulo na eh. No? So, tignan natin kung ano lalabas sa mga dadating na araw, paninindigan niya pagiging obstructionist. Ay, ina, Mrs.
3: Ako, sasabihin ko lang, yes, thank you. Hindi, gusto ko lang i-recognize na sige, first termer. Or parang bago sa Senado, tapos ang issue ng mga taong bago sa isang space ay kailangan niya matutunan muna lahat. Pero sa akin kasi nag-homework ba tayo? Nag-aaral ba tayo sa lahat ng mga procedures? Pangalawa, nag-aaral ba tayo bago tayo magsalita? Tungkol sa ating role, kung ano man ang ating ginagawa. At finally, sa akin yung obligasyon ni Senator Robin Padilla ay para sa mga mamamayang bumoto sa kanya.
2: Tama.
3: So kung ang mamamayan ay naghahanap ng opposition voice para siguraduhin na tama ang takbo ng demokrasya sa Senado, whether sa impeachment man yan, flood control man yan, dahil hindi pa rin siya pumipirma, di ba? So sa akin, okay, mag-opposition ka doon, pero kung ang hinahanap ng mamamayan, tandaan natin, ang hinahanap ng mamamayan ay trial. Hinahanap ng mga mamamayan ay sagot. So Senator, nasa nang iyong loyalty sa mga mamamayang bumoto sa iyo?
4: Saka nasa Hague, yung loyalty niya.
1: Nasa China.
0: Alam mo, to be fair, mahirap ang trabaho kapag ikaw ay nasa minority. Diba? Halimbawa, si Congresswoman Laila De Lima,
1: correct,
0: diba, na nasa minority sa House, no? Mahirap ang trabaho kasi you don't have the numbers, eh. Ang meron ka, yung force of reason, diba? Gagamitin mo talaga yung kakayahan mo na mag-argue, ipakita na kayo yung nasa tama, maglabasa ng prinsipyo na medyo alanganin yung ginagawa ng majority. Eh, kaso hindi yan yung ginagawa ni Senator Robin Padilla. Kaya kahit sa minority, no, na again, para sa akin, malaki po ang role ng minority sa ating demokrasya, disservice din yung ginagawa ni Senator Robin Padilla sa mismong minority.
1: Ayan ka na naman eh.
0: Bakit?
3: Correct.
1: Force of prison, tapos Robin Padilla. You're asking for two months. Ayan ka na naman eh.
4: Sabi ko sa inyo, hindi to quick comments. Eh.
0: Tsaka alam mo, kung ganyan lang din naman, baka gusto mo ba palitan mo na lang Senator Robin?
1: Go, Roleta!
4: Go, Roleta! Una sa Senado pa rin tayo, Senping at si Senator Marco Roleta.
1: Senador.
4: Sorry. Oh.
1: Senador.
4: Ito na naman yung nagpipilit na kailangan doon niyang mag-interpilate at aba. Hindi po pumipirma to si Senator Marcoleta sa
0: the disappointed, the disappointed fanboy.
4: Oo.
1: Oh, oh. fan daw siya ni
0: Senator Ping.
1: Senping. Pero ano ba pinag-aaway nito dalawang to?
0: Eh, kasi nga, itong

0: imbestigahan pa lang eh. Kung sa wala namang nilabag si Senator Marcoleta, hindi naman siya dapat matakot na magpa-imbestiga, di ba? Pero yun na nga daw yung sakit sa puso ni Senator Marcoleta, no? Dito sa kabromance niya ata pa si Senping eh. Kasi nga, bakit naman daw siya idinadawit, di ba? Eh si Senping naman, eh trabaho lamang kasi siya yung chair ng Blue Ribbon Committee.
1: Eh tsaka siguro masama pa rin yung loob nito si Marcoleta kasi pinalitan siya ni Ping Lacson, di ba? Diyan sa ano...
0: Masakit mapalitan?
1: Ginagawa niyang one-man show ito eh. Buti pa tayo dito sa With Due Respect, pare-pareho.
2: Yeah.
1: Diba?
0: Diba? Sabi mo!
1: Sabi mo!
3: Ikaw na lang!
1: Diba? Si Marcoleta nun, kala mo siya lang ang senador eh. Noong mga oras na yun eh. Pero siguro darating yung panahon na awarda na itong dalawa na ito ng Certificate of Best Friendmanship.
3: Best
1: friends talaga sila ngayon eh. No? Pero sana, bukod sa bangayan, eh yung totoong serbisyo sa publiko ang gawin itong dalawa ito. No? Okay. Pero at least mas maayos naman ang dihamak yung track record ni Senator Ping Lacson kesa doon sa traidor na senador na si Marcoleta.
3: Okay. Sige, tignan natin kung sino pang lalabas sa ating ruleta.
4: Go Ruleta!
3: Hindi natin naaabot yung 10 today.
2: Buti naman.
3: Oy!
2: Ay!
3: Oh. Dami ah. Marami naman to. Sen Kiko Pangilinan, Sen Rafi Tulfo, Sen Erwin Tulfo, Sen Risa Ontiveros, SP, for how long? Dito Sen at si Senator Bam.
0: Sila pong pito ang tinatawag na
2: major.
0: The new my
3: hindi pa sure. Pero na-sure ako sila ang pumirma sa draft Blue Ribbon Committee
1: report. Sila lang yung may tapang na pumirma at sila lang yun na magiging minority.
2: Soon.
0: Hindi kasi sila nga yung pumirma doon sa Blue Ribbon Committee report na maraming daldal yung mga kasama nila sa Senado. Grabe, dapat pala with due respect sa Senado na tayo nag-live, ha?
3: Ay, direct na para sa
0: Senate version tayo today, eh. Diba? Puro mga Senador. Hindi, sila yung pumirma. Tapos yung mga kasama naman nila na ang daming sat-sat na keso kinalimutan daw yung flood control issue na bilyon-bilyong piso. Dapat daw yun ang inuuna kesa yung impeachment ni Vice President Sara. Eh, hindi naman sila pumirma.
2: Tama.
0: Para makausad yung report at ma-recommend na ng Blue Ribbon Committee na umpisahan yung investigasyon, ipagpatuloy yung investigasyon, di ba? Doon sa mga nakinabang sa flood control project. So,
2: tama.
0: Mahirap eh. Iba yung sinasabi, iba yung gawa. Di ba?
1: Naninaw kasi sila Bam, sila Kiko, sila Risa, wala talagang pakinabang sa flood control. Kaya pumirma, yung bagong mga Tulfo, bago lang rin, di ba? Si Tito Sen, tsaka si Sen Ping, malinis ang konsensya eh.
3: Kakabalik lang nila
1: sa Senado. So talagang kaya pumirma. Eh yung mga dating mga nadadawit, di ba? Sabi ko nga, kung sabi nyo nga, kung sinusuporta tayo si Rodrigo Duterte, kung wala naman kayong tinatago, wala dapat kayong ikatakot. Pero ayaw eh, ayaw maging present, ayaw magpipirma. So, ako sana lang ha, itong pitong ito, sana po maging majority pa rin po kayo bukas.
0: Sayang no, kung andyan ka, walo sana kayo, no, nakapira.
3: Di natin alam. Di natin alam.
1: Go Ruleta!
3: Speaker Boji D at Majority Floor Leader Sandro Marcos.
0: May enough na boto na kaya sa impeachment?
3: Mukha sa
2: mga. Ibalik natin sa house.
1: Ang rinig ko ah, 200, mga halos doble ng kailangang boto. So kung 108 yan, di ba? O halos daw eh, halos doble. So halos two-thirds, kung sa house nga lang sana na mas parang mas reasonable talaga yung house ngayon eh, no? Parang the bigger house nga ang tawag nila.
3: The bigger chamber.
1: The bigger chamber, kumpara dito sa Senado. Yung Senado, biglang naging playground kasi ng mga payaso eh. No? Pipito lang yata yung reasonable dyan eh, no? Sana naman yung majority eh, panghawakan yung institusyon ng Senado ng maayos, no? Pero yun nga, dito sa House of Representatives, around 215 daw bukas magiging boto.
0: Very excited tayo.
3: Carlo, bakit nga sila sa ruleta? In a different line, kasi hindi lang naman puro contrary sa pananaw ng mga detractors ng impeachment, hindi lang puro impeachment ang allegedly ginagawa ng House of Representatives. Meron ang pinupush itong si Speaker Boji D at Majority Leader Sandro Marcos na Kalinga Act. O Kalinga Bill, sorry.
1: Ano ba yung Kalinga Bill na yan?
3: Ito'y nakatali dun sa yung oil price crisis natin.
1: Okay.
3: Diba? Maraming mga sektor ang ating lupunan na, pero syempre nagdudusa dahil sa taas ng produktong presyo ng produktong petrolyo. Kabilang na dito ang mga MSMEs. So sa lahat ng response

0: votes ng pamahalaan ngayon, isa to sa isa pinakamalinaw na nagbabalangkas na bigyan natin ng suporta in the form of tax relief, mga tax, mga support, particular sa mga MSMEs. Mm. Kasi sinusuporta natin ngayon yung pag-aayuda, no? Binibigyan na relief ng pamahalaan, kagaya na dyan yung sa mga drivers o sa iba-ibang mga sektor at yung pagbibigay ng murang mga produkto. No? Mm-hmm. So, pero parang nagugulang pa rin yung sa usapin ng mga MSMEs na 90% ng ating ekonomiya ay nakabatay sa ganyan na mga taas na ng presyo ng mga pagkain ngayon. Wala pa tayong nakitang subsidy o ayuda sa mga MSMEs na nagsastruggle din. So kaya medyo interesting itong batas na to na sana magkaroon nga ng isang ang gusto ko pala idagdag, itong batas na ito, itong panukalang batas na ito ay parang gumagawa na ng chain reaction na automatic. Na hindi pa, kapag kami tumaas ang presyo ng produktong petrolyo,
1: may trigger agad.
0: May trigger na agad. Hindi yung pag-uusapan pa anong gagawin natin.
1: Well, alam mo, napakaganda at napakahusay na panukala. Kasi nga naman, yung mga maliliit na negosyante natin, yung una talagang tinatamaan kapag kami mga krisis sa presyo ng langis, no, yung pagtaas na, ng presyo ng mga bilihin. No, kasi hindi naman malalalim yung mga bulsa ng mga maliliit nating negosyante. Diba? Yung ating mga binibilan po sa pang-araw-araw na nandyan sa palengke, nandyan sa ating mga pamayanan, no? Yan din, na kailangan talaga may suporta ng pamahalaan. Kung 90% ng ekonomiya natin, nakaasa tayo sa mga maliliit na negosyante, dapat lang na makakuha sila ng subsidiya mula sa ating pamahalaan. At ito actually, Carlo, yung sinasabi nilang example ng anticipatory action, no? Mm-hmm. Kasi ngayon, maganda na na may parang umaabante yung pag-intindi natin na yung kadalasan kasi pag may crisis, ang ginagawa natin ay may crisis, after nun, may relief, di ba? Mm-hmm. May building effort, no? Anticipatory siya kasi gumagawa ka na ng mechanism na automatic release, no? Tumaas ang presyo ng langis, batay sa ating mga standards, pwede nang ilabas yung subsidiya. Para hindi na sa panahon pa ng after ng crisis, siya ka palang makakatanggap ng tulong sa sauna, no? So maganda at mahusay na panukala.
2: Good luck kay Speaker Boji D, tsaka kay Majority Floor Leader.
1: Pero may chismis ako.
2: No? Ano?
3: Ano ba?
1: Ay, nakita mo, may dinner sila.
0: Oo. Reunion daw yung mga members ng 16th.
1: Oo, nakita ko ka-dinner ni VP Lenny si Speaker Boji.
2: Oo nga.
1: Ano kayang napag-usapan dyan?
2: Ay, ganda.
0: Sa Sangat Buhay Ryan.
2: Kasama po tayo lahat sa Sangat Buhay Ryan.
3: Pero, eto na muna, kahit na marami pa tayong gusto pag-usapan, pero very good tayo ngayon. Hindi yan overtime. Time out muna dahil sa aming pagbabalik. Samahan niyo po kami sa meriendahang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
4: With Due Respect
1: Senate Edition.
0: Kanina pa tayo sa
5: Pagkibantay sa balita ngayong Lunes para sa boto sa plenary. Vice President Sara Duterte impeachment. APRTV News Special Lunes alas 5 ng bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region.
6: Mga presyo ng bilihin, nagmamahal. Presyo ng gas, nagmamahal. Pamasahe, nagmamahal. Ito lang ang di ka masasaktan pag nagmamahal. Happy Mama's Day mula sa PRTV Prime Media.
5: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
7: Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.
5: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Hey!
2: Ni-instigate ako.
0: Umuha ka na.
2: Entrapment o instigation?
1: Entrapment kasi bago pa yan dumating dyan, gusto mo
0: naisip
1: mo na. Naisip mo na.
2: Na-decide ka na gumawa ng krimen.
0: Hindi naman krimen na kumain ng
2: Koyomi.
3: Ng Lomi Batangas.
2: Lomi Batangas.
0: Bakit nga ba?
2: Ano ba na to?
0: Hindi, may intro muna tayo.
1: May show tayo ba?
2: May show tayo ba?
0: Guys, live tayo, live.
2: May live.
3: Welcome rin po, so with due respect kasama ang Team Pinas. Magmumukmang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain dito sa Lomi Batangas. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day dito lang yan sa
0: Bukbakayan!
9: Matamis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
1: Kailan kayo? Mukbangayan!
0: Uy, shoutout pala sa 1.5
1: wow,
0: game!
1: Wow!
0: 1.5
1: sana nagme-merienda din sila. Marami pong salamat sa pagsubaybay sa With Your Respect.
0: Okay. So yan nga, kumakain na kayo ng Lomi na sikat at galing sa
2: Batangas!
0: So may mga Batanggen yatang nag-aaway this week.
3: Madami.
0: Oo, parang may isang
2: ala eh, pagkasarap na re.
0: Oh. Ingat na, mag-aalit yung mga ano. Pero yun, magsarap yan eh.
3: Kaya nga.
0: Ngayon, ako naaalala ko eh, nung simula yung linggo, may dalawang Batanggen yung nag-aaway.
3: Uh-oh.
0: Yung isa ay si Executive Secretary Ralph Recto.
2: Okay.
0: At si Solar Boy. Congressman Leandro Leviste.
2: Wag mo ka tawagin Solar Boy kung hindi naman nag-deliver ng solar energy.
0: Ay! Hindi Solar Boy.
3: Okay.
0: Na, puro expo sa'yo nang walang resibo.
2: Okay.
0: Diba? Nag-aaway nga, no? Dahil, ano ka ba pinagawayan nila this week?
1: Hindi, alam mo, sa totoo lang din, kasi bilang naobserbahan natin, mukhang si Congressman Leviste, eh may plano.
3: Mm-hmm.
1: Na tumakbo bilang governor ng Batangas.
0: Yes. Grabe, ganun ba siya na boss?
1: Kaya biglang nagiging may mga patutsada siya ngayon sa mga rekto, no?
2: Oh.
1: Kaya makikita mo din, itong nakaraan lang, I think kahapon lang ata yung Facebook post niya na sinasabi niya na meron daw siyang survey na kinumisyon na nagpapakita na medyo mababa naman na daw yung suporta sa mga rekto, no?
2: Oh.
1: Pagkatapos niyang i-deny na wala naman daw siyang interest na tumakbong gobernador, ha?
0: Ano ba talaga? Eh, parang ang track record ni Congressman Leviste, eh, may sasabihin siya, tapos parang wala naman siyang follow-through.
2: Oh, tila mo, yeah. Daldalero. Itong si Daldalerong si Leandro Leviste, ang hilig kasi na mag-expose at magsasabi, pero wala naman pala talagang
3: wala
2: basis.
3: Naman.
2: Dahil natin, sabi niya, may Cabral file siya.
0: Mm.
2: Hindi naman nilaman yung Cabral file. Sabi niya, ilalabas niya sa in due course, sa pagdating ng panahon, at hindi parang tamang panahon kung sino mga nakalagay doon, hindi naman niya nilabas.
0: Oh.
2: Puro papapapabida, pagdadadaldal,
0: papapreskon pa,
2: papapreskon, chismoso, wala namang nilalabas na listahan. Sabi niya, yung threat raw sa kanya, marami doon na nanakot sa kanya, tinatakot daw siya. Diba? Nanganganib daw kanyang buhay, halos may pag-iyak-iyak pa. Hindi naman pinangalanan kung sino. Hindi naman naglabas ng ebidensya. Sabi niya, ngayon, meron siyang vote buying and kickback allegations, lahat daw sa Coke House. Eh, naglalagay. Nagalit tuloy-tuloy si mamayang liberal party si Representative Laila De Lima. Kasama ako sa nangampaya dyan, ha? Hoy, hindi kami naglalagay.
0: Abonado
2: pa nga kami, no? Nangampanya kami ng tama, disente, at nakakuha kami ng napakaraming boto dahil tama kami mangampanya.
3: Tama.
2: No? So, wag ka nag-aalegasyon dyan. Kung may alegasyon ka, may prueba ka talaga, eh, kasuhan mo itong mga taong to. Hindi yung daldal ka na naman ng daldal. Ginawa mo na rin yan doon sa USEC dati ng DPWH.
3: Mm.
2: Sinabi mo, involved. Yung pala, nagkamali ka.
3: Tama.
2: No? So, ano ba klaseng daldalero, puro allegations? Ang tawag sa'yo, ha? Grandstanding.
0: Mm. Ano ba tawag doon?
2: Napaka-grabing grandstanding, pero wala namang substance. At ginagawa mo ba yung trabaho mo? Sila Laila De Lima, 130 plus bills and resolutions filed. No? Mm. Yung mga kasama mong newbie dyan, ha? Neophyte dyan sa House of Representatives, kahit sila Chel Joke na may ginsandaan. Ikaw, 17.
0: Bills, marami pa yata siyang sinapping kesa na i-file na bill, eh.
2: Oo, mas marami ka pa sinapping, no? Tapos nakita yung video mo na mimigay ka ng 500 pesos sa kamila yung mga tao. Ano yun? Dinidinay mo ba yan o totoo yun? Oh. So sasabihin mo, pera mo?
10: Wait, sorry,
11: parang lalo ka na. Sarap.
0: Parang tanaon ni 6 billion para i-donate ng sa foundation niya.
10: Eh, tsaka pera mo, tandaan mo ha, nakuha mo yung yaman mo nung binenta mo yung stake mo doon sa kumpanya na hindi naman nag-deliver ng mga electricity.
3: Mm.
10: At ang dami-daming mong mga 100 plus no agreements, tapos yung concession na kinuha mo, na sinira mo ang energy mix. Kaya nga, pag mahal ang kuryente ngayon, ang daming mga investigasyon ngayon, ba't ang taas ng kuryente, isipin nyo po ang isang Leandro Leviste na sinira ang energy mix, nangako na magde-deliver ng kuryente, kaya kulang ang supply, mataas ang mga input cost, kasi supposedly, dapat yan, renewable na, hindi ganun kataas ang input cost, kaso hindi mo din-deliver eh. So, huwag mo sabihin pera mo yan, no? Ang actually, rent-seeking ang tawag dyan, no? Na mga negosyante na nakinabang sa gobyerno, pero hindi naman nag-deliver ng goods and services. So, duda ako doon sa claim mo na pera mo yan, no? Dahil nagkuha mo yung pera na yan sa isang bagay na, sa aking palagay, laki ng atraso mo sa sambayan ng Pilipinas.
1: Welcome back po sa vlog ni Attorney Dean.
0: Hindi po to bite-size batas.
1: Ano kayo?
10: Magkain ako ulit
1: ako. Ano kayo opinion namin dito? Ang gusto ko lang sabihin, no, si Congressman Leviste, lagi lang natin natandaan eh, kapag ka nagtuturo ka, mas marami talaga ang mga daliri, no, ang nakaturo pabalik sa'yo. I think case to ng grabbing projection eh. Una, yung sinasabi niya sa mga sa House na lahat naman daw ay nagbibili ng boto at maraming nag-commit ng vote buying. Pero ang lumalabas na mga videos ng pamimigay ng pera, siya. Napakaraming mga videos, no? Tapos sinasabi niya na napaka-corrupt ng mga nasa pamahalaan. E ano ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto? Siya ang lumapit para manuhol ng milyong-milyong piso para paatrasin yung kalaban niya.
3: Tama.
1: Eh wala naman palang respeto ito sa mga kadistrito niya. Ayaw bigyan ng totoong choices, no? Yung mga kadistrito niya kung sinong gusto nilang ihalal na congressman, di ba? Siya ang lumapit sa mga rekto para suhulan din na hindi na daw tumakbo si Governor Vilma, no? Mula sa pagiging gobernador ng Batangas. At anong sabi din ni ES Recto na kaya gustong mag-gobernador at may interes sa Batangas si Congressman Leviste ay maaaring may kinalaman sa kanyang negosyo. Kamkamin ang mga lupa na inoffer niya din sa mga rekto at hindi, sabi ni ES Recto, hindi niya tinanggap, no? Hindi niya daw kaya sa konsensya niya na ipamigay ang mga lupa na yan para kay Leviste at makamkam nila para sa kanyang mga negosyo. Kaya ngayon, nabubuo yung picture eh, kasi dati parang bata, bago sa Kongreso, medyo nalinlang ata tayo, no? Pero dahil pala nakinabang ng malaki doon sa mga solar contracts, 24 billion pesos if I'm not mistaken, wala pa ding nadideliver until now, baon sa utang yung kumpanya din, no? Ito pala, no? Kaya pala kung kumampi sa dating administrasyong Duterte, dahil doon din nakinabang, no?
3: Mm-hmm.
1: Yun na, malinaw na, no? Kasi nga linaw na ng Lomi. Ang masarap na pinita ito, no? Yeah. Pero pinapagalitan na kami. Pero Ina, go ahead.
12: Hindi, wait lang. Hindi kasi isipin, babalikan ko lang yung point din ni Clive na nung tumatakbo si Leandro, parang ang isip ng taong bayan, ay may bagong mukha. Kahit, alam mo yun, kabisado na natin yung pangalan. Alam naman na natin kung saan galing political family. Pero may idea na kapag panibagong generation ng isang political family, maaring dito manggagaling ngayon yung pagbabago sa politika. Pero napaka-disappointing kasi na ang strategy ng ating bagitong kongresista ay yung dating strategy na rin ng maruming pamumulitika, pagbabackstab sa mga kasama at pagbibili ng kung ano-anong mga favors. At unfortunately, siguro ito yung mark ng pagiging bagito niya, hindi sumasucess.
3: Tama.
12: Correct. So, ano ba?
1: Diba?
12: May chance ka namang baguhin lahat, pipiliin mo yung strategy marumi, tapos hindi ka pa sasucess. Baka hindi ka na talaga dapat nasa politika.
1: Tigilan nyo na to mga nepo babies na mga brat, no? Ikaw, Congressman Leviste, brat ka. Yung ikalawang pangulo, nepo baby din, brat. Tantanan nyo na kami, nakakapagod kayong kasama. Pero, sa ating pagbabalik, no? Kasi gusto namin mag-break kasi kainakain pa kami. Pag-usapan naman natin ang botohan ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Brat in Chief, Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
13: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma, kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
14: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
15: Iisi ka naman
13: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa boto sa plenary. Vice President Sara Duterte impeachment. APRTV News Special Lunes alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region. Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
13: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
10: Buti na lang may narinig at
11: diba kulang? Sumigay ka muna.
10: Okay na. Welcome back to With Due Respect. Kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal Ha, Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang pagbotohan ang reklamo sa plenaryo ng Kamara bukas.
16: Sinasabing posibleng umabot ng 215 na kongresista ang susuporta sa impeachment complaint. Kaparehas ito sa bilang ng mga kongresistang bumoto pabor sa reklamo laban kay VP Sara noong 19th Congress.
17: Mas mataas ito sa 106 na botong kinakailangan para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sinabi ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na mayorya ng mga party list at malalaking partido na ang nagpapahayag ng suporta sa impeachment. Kaya posibleng umabot ng 200 ang bumoto.
18: Nabigyan na nga ang mga kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment, kung saan kabilang ang sinasabi pa ba, ang maanomalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos.
16: Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na magsasagawa ang Senado ng pre-trial kung sakaling umusad sa Senado ang impeachment complaint. Pero aminado si Senator Panfilo Lacson na nananatili ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Grabe to. Dahil sa pagtutol na ang ilang senador, sa inyong palagay, tuluyan na bang mai-impeach for the second time si VP Sara? Sasagutin natin yan dito lang sa
19: Balat Sibuyas!
16: Bawal pala ang isang senador.
13: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
16: Oh, nakadighay ka na ba?
10: Nakadighay na ako.
3: Oh, so,
10: ayun. Alam natin, pag-usapan natin, around 215 votes, no? Yeah. Sana magdilang anghel tayo lahat sa mga prediction na yan. Dahil tama naman na ma-impeach ulit si Sara Duterte, given na nakita natin yung mga bagong evidence.
16: Oh, may shoutout muna tayo.
10: Shoutout tayo, 1,400, 1,500 viewers sa YouTube, no?
16: Okay, salamat.
10: Maraming salamat, no? So, nakita natin, may mga bagong ebidensya. Sabi rin ng mga party leaders, titignan nila yung ebidensya at malinaw yung ebidensya na nakita natin ngayon. Ano ngayon yung mga scenarios? Ano mga nakikita nating mga scenario? No, pag-usapan nga natin yan. O, bukas, 215, hindi 215. Ako tingin ko naman 215. Agree siguro tayo lahat yan.
16: Pag-agree tayo na lulusot.
10: Nalulusot.
16: Yung bilang ang pinag-uusapan.
1: Ako lang, may nilabas ako na bilang. Tingin ko mga parang minimum yan mga 190 plus. No?
16: Okay.
1: Sana maabot nila yung 215 if not more. No? Pero noong tinignan ko yung mga statements sa mga party leaders, pag pinagtagpi-tagpi mo, at the very least, aabot sila 180, 190.
16: Oh, ang gusto ko i-point out na even nagsalita dati yung mga nung binubuksan ulit yung issue ng impeachment, I think si D.S. Puno ang nagsabi na yung NUP ay medyo cold na impeachment. Dahil allegedly walang nakikitang bagong ebidensya. Pero dahil na lang sa pag sisiwalat lalo ng Justice Committee, nakitang nagbago yung timpla. So ibig sabihin nung lumabas yung mga issue doon sa determination of substance, grounds and the form, lumabas yung ebidensya talaga. Kung di natin ginawa yon, baka hindi tumaas, no? Naging convincing para sa maraming kongresista.
1: Kasi paalala lang din sa ating mga kababayan na itong unang bahagi ng impeachment, no, kung saan magde-decide yung House kung dapat bang i-impeach si VP Sara, ang ibig sabihin nito doon sa buong proseso ng impeachment ay may sapat pang batayan para magpatuloy sa isang paglilitis. please, no? Tayo ba ay may mga agam-agam? Mm-hmm. Tayo ba ay may mga katanungan? Tayo ba ay may mga pangangailangan ng explanation? Ayan, sabi nga ni Congressman Marcoleta, di ba? Magpaliwanag ka, no? I need an explanation. Eh, sa lumalabas sa ebidensya, kagaya nga ng sinabi ni Carlo, yung ating mga kongresista nung nauna naman itong second impeachment, may pagdadalawang isip na. Pero malinaw sa mga ebidensya, yung mga bilyon-bilyon-bilyon-bilyon-bilyon
10: piso. Ay, natutunan.
1: Kulang. Sa bangko.
10: Kulang.
1: No? Bilyon-bilyon-bilyon. Yung mga milyon-milyon naman na confidential at intelligence funds, no, na meron na ding report mula sa Commission on Audit. Yun yung mga katanungan, kaya kinakailangan ma-impeach si VP Sara para magkaroon ng paglitis. At doon, maririnig natin mula sa kanya, ano ba ang paliwanag dito?
10: Ay, anong senaryo? Senaryo, nagbotohan.
16: Pasa.
12: Pasado.
10: Pasado. Ang question, aakit ba? Kung ikaw sa kampo ni Sara Duterte, anong gagawin mo?
1: Ay.
10: Takbo ka ulit sa Korte Suprema.
1: Oh.
10: Posible yan.
1: Oh.
10: No? So tingnan natin, kasi tumakbo na siya ulit sa Korte Suprema, hindi naman pinigil
1: ng Korte Suprema House. Marami ang kaibigan niya sa Supreme Court eh.
10: Tapos, pagkatapos siya, pagtapos sa Korte Suprema, tingnan natin kung papanigan ulit ng Korte Suprema. Hindi ko alam kung ano makikita kong ground, kasi very clear na ginawa lang ng House, bigyan siya ng opportunity para mag-explain at napaka-orderly noong proceeding sa House of Representatives. No? So hindi ako nakakita ng kahit anong ground para manghimasok ang Korte Suprema through its power of judicial review. No? Walang grave abuse of discretion. Pwede lang manghimasok ang Korte Suprema pag may grave abuse of discretion doon sa, ano, doon sa co-equal branch. Yan yung una. Pangalawa, ano pang pwedeng senaryo na pwedeng gawin ni Sara Duterte?
1: Mag-resign!
10: At mga mag-resign. Correct. Will it stop the impeachment? I don't think so. Because dalawa po ang penalty sa impeachment. Una,
16: removal
10: from office, yon magiging moot in academic. Pero yung pangalawa, yung tinatawag nating perpetual absolute disqualification. Ibig sabihin, yung penalty na yon hindi na siya pwedeng lumapit sa kahit anong public office. E di yung issue na yon, ang question is, nararapat ba na mag-disqualify siya o hindi? That is still a pending matter, independent of her removal, no?
1: Okay.
10: Sa public office. So yun yung pangalawa. Sa aking palagay, magtutuloy yan. Pangatlo, magkoconvene ba talaga ang Senado? Forthwith. Kasi, sinabi ni Senate President, oo, pero ngayong weekend, nakita natin na merong mga agam-agam kung yung majority, magiging majority pa lang. Ang sabi nila, apat daw yata na mga senador ang pupunta na sa minorya, nililigawan ng mga minorya, sana po gawin nila ang tama. Hindi yung pipigilan na naman nila itong most sacred accountability process. Kung sakaling hindi sila mag-convene,
16: yan.
10: Hindi sila mag-convene dahil nanalo itong mga ayaw ng accountability. Ano pa pwede mangyari?
1: Yan nga eh. Alam mo, hindi ko alam kung bakit may posibilidad na hindi mag-convene yung Senado bilang impeachment court. Sa ligang batas na nagsasabi niyan eh.
10: Duty. Diba? Duty.
1: Obligasyon niya ng mga senador.
16: Tama.
1: Kaya actually, kung hindi nila gagawin yung obligasyon nila, sino magpapaalala sa kanila kundi yung taong bayan?
16: Tama.
1: Gusto ba nilang kitain sila dyan sa Senate grounds ng mga kababayan natin para lang utusan sila na gawin nila yung mismong trabaho nila? Hindi naman natin inutusan yung mga senador na bumoto ng convicted na o acquitted si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, obligasyon nyo po sa loob ng saligang batas na kapag yan po ay lumabas na ng House of Representatives ay mag-convene kayo bilang Senate Impeachment Court, no? Malinaw na malinaw po yan, hindi nyo yan pwedeng takasan. Huwag nyong gamitin yung politika, yung personal nyong loyalty sa ikalawang pangulo. Eh, meron na po tayong mahabang kasaysayan na pinili po minsan ng ating mga senador na galangin o kilalanin yung kanilang mga personal na pampolitikang interes kesa po yung kanilang sinumpaang trabaho sa saligang batas. At alam nyo po ang ending yan, hindi po maganda.
10: Tinatago, diba? Sa EDSA 2, tinago nila yung ebidensya. Kung hindi kayo magko-convene ngayon, ibig sabihin tinatago ninyo ang ebidensya. Hindi ako, sa tingin ko lang, hindi mag-aatubili ang sambayan ng Pilipinong magpunta sa Senado, magpunta muli sa EDSA sa kung kinakailangan mag people power para ipakita dito sa mga senador na ito na hindi loyal sa saligang batas, na hindi pwede ang kanilang ginagawa. I think mangyayari yan. Let that be a fair warning. We will go to the streets to remind you, senators, na hindi pwede na kayo ang nagiging balakid sa pananagutan.
1: At may I just say, Attorney Dino, yung mga senador na mali ang boto nung impeachment trial ni Erap Estrada, marami sa kanila nawala na lang career sa Senado.
10: Correct.
1: Oo.
10: Sila Desi Aquino Oreta. No? Sila Kiko Siteng, di ba? Si Blas Opligare natalo nun.
1: Ito po ay isang pagsusulit eh. kung kayo po bilang mga senador ay kaya niyong panindigan yung inyong trabaho sa ating saligang batas. Kaya pag kayo po ay nagkamali sa pagsusulit na to, eh, malas niyo po.
10: No? Pati mga congressman ha, naboboto ha, pag hindi kayo bumoto ha, pagsusulit niyo rin to.
1: Oh. Okay.
16: Oo. Oh.
1: Uminit yung ulo namin eh. Kaya pero nauubusan na kami ng oras eh. Tama. Babalikan namin kayo dyan ha, mga kasama sa Senado ha. May Lunes sa susunod na linggo. Antabayan na namin kung anong gagawin nyo ha sa susunod na linggo. Pero ngayon naman, babasahin na natin ang mga komento ng ating mga nakasama sa talakayan. At syempre bilang kami ay mga judger, magdidesisyon kami if we will either
19: take it or leave it.
9: Take it or cleave it.
1: Yan na.
3: Ayan, okay. Simulan na natin sa comment ni Arthur Bata 9736. Always watching your show. Very informative in a lively and funny way. Tinuturuan maging matalino at mapanuri ang ordinary Filipino. Hi, Cleave. Tita May here.
1: Wow. Take it or cleave it.
16: Take it or cleave it. Hindi siya leader, hindi pa marunong gumamit ng laptop.
1: Take it or cleave it!
19: Take it!
3: Kulang-kulang yung...
10: Hindi pa gamit ang laptop, pang bato?
19: Take it!
16: Next
1: naman si Ina.
3: Galing kay Leilani Santa Ana, 9415. Since nung nagtago si Bato, buwan-buwan nagnanakaw siya dahil tumatanggap ng sweldo kahit hindi nagtatrabaho. Very angry face.
16: Hindi mo deserve.
10: Okay,
16: Take it. Eh bakit kayo naiilag sa kasong kinasasangkutan ninyo? At kung wala kayong itinatago sa bansa, ba't di kayo maglabas ng sarili nyong evidence?
3: Ano ba yung mga side block na sinasabi?
10: Side block daw. Yung mga ano nagwawala. Take it.
16: Iba na pala yung okay,
3: take it.
16: Okay,
3: lang
16: ng dalawa. Sige, yung kakampi ni Cleave.
3: Kaya nga.
16: Si Tita May.
1: Ano pa? Sino pa Dino? Bigay natin kay Dino. Ayaw niya eh.
10: Kasi si Cleave na naman eh. Naaway niya ako tita tapos pinili mo.
1: Sabi nga niya, tinakuruan daw na maging matalino at mapanuri ang ordinaryong Pilipino.
10: Oo na nga.
1: Sino pa isa?
10: Sino ba?
1: Sige, ubusin
16: natin. Ubusin tayo.
10: Since nung nagtago si Bato, buwan-buwan nagnanakaw.
3: Si Lani.
10: Meron pa yung ano, with due respect ba, not hot and ganyan.
16: Okay, autograph yan. Mainit na naman ang usapan natin this week sa with due respect. Nako, kahit nagbabanatan tayo, tandaan natin, mahal natin ang Pilipinas. Isa lang ang ating bayan. Paalala sa inyo ng Team Pinas ang video na ito.

favorite music radio 93.1 Maunani. 93.1 Maunani.

favorite music radio 93.1 Maunani. 93.1 Maunani.

0: Kababes, nalapas na ta sa atong aton. Para, mo na ni.
1: Checkered time, Maka Vibes, alas 5 sa hapon na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS!
4: Pabida ba ka? Porbida! Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka Vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
5: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
6: This is the newest.
7: The hottest.
6: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, DILG nilinaw na wala pa silang hawak na Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero hahanapin at sisilbihan ng Sampina ang mambabatas kaugnay ng patuloy na investigasyon sa extrajudicial killings. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap na ang kanyang bagong abogadong pinili ng mag-inang Anilet Avancenia at Kitty Duterte.
3: Mga dalawang daan yung tumako niya. Na-trying to insinuate na may nangyari din sa kanila.
2: Ilan pang personalidad kabilang ang isang kongresista, hinikilan at hinaras din umano ni PGMN founder Franco Mabanta ayon sa NBI. Lalaki patay matapos matrap sa sunog sa Paranaque City. Tatlo patay, 12 sugatan matapos bumangga sa puno ang sinasakyang jeep sa Oriental Mindoro. ASAP XP Concert, umarangkada na OPM Legends at New Gen Artists naghatid ng Level Up Party Experience. At sakripisyo at pag-aaruga ng mga ina, binigyang pugay ngayong Mother's Day.
1: Aabot sa 200 tawag at text ang natanggap ng National Bureau of Investigation na nagsasabing na biktima rin umano sila ng grupo ng social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta. Isang dating kongresista rin umano ang nagsabi sa NBI na nabiktima siya ng grupo ni Mabanta. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
4: Suot ang bulletproof vest. Nakangiting lumabas sa NBI detention facility sa Muntinlupa City ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at apat na kapwa-akusado nitong Sabado ng hapon. Tig 120,000 pesos ang kanilang binayarang piyansa sa kasong robbery extortion matapos mahuli sa isang entrapment operation sa Pasig City noong May 5. Hindi nagbigay ng anumang pahayag si Mabanta, pero sa panayam sa programang 4 Alas, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na daan-daang tawag at mensahe ang kanilang natanggap buhat ng maaresto ang grupo ni Mabanta.
5: Ito, seryoso, nung nabalita yung pagka-aresto ni Franco Mabanta, walang biro, tawag at text, mga 200 yung tumawag. Na trying to insinuate na may nangyari din sa kanila. Na,
6: in fact,
5: Hindi diretso. Sinasabi, buti naman kasi gawain niya talaga yan.
6: Yeah.
5: So kung sinasabi, ako, sagot ko lang, if you have personal knowledge, na biktima kayo, may alam kayo, please inform us.
4: Bagaman hindi pinangalanan, may isang dating congressman paanyang nabiktima umano ni Mabanta.
5: Actually, may isa pong kongresista dati na nagpaabot na magpapadala sa amin ng sulat to make a formal complaint.
7: Yan. So may on a similar nature.
5: Ganon din po yung nature.
4: Sa kabila naman ng pansamantalang kalayaan, susuriin pa rin ng NBI ang mga gadget na nakumpiska mula kina Mabanta.
5: It's a continuing investigation, yun nga po yun, kaya we cannot give so much details. But once na mabuksan nga namin yung telepono, tsaka yung mga gadgets pa nila and mga mag-testify, so maaaring may mga ibang personalities pa na madama yun po.
4: Kabilang rin sa iimbestigahan ay ang mga transaksyon ng Peanut Gallery Media Network.
5: Sisilipin namin, we look at the activities nila, pati financial activities, ano bang binabayari sa BIR, sino bang advertiser nyo, bakit nasusurvive yun ng ganyan.
4: Sa kabila nito, nanindigan ng kampo ni Mabanta na walang katotohanan ang mga aligasyong ipinupukol laban sa kanila.
8: And again, my clients are innocent. There was no crime, there was no extortion, and they are being unfairly judged now by the public. But again, social media is not the battleground here. We're gonna keep fighting legally. And so, yeah, I'm very optimistic about that.
4: Malakas rin anila ang kanilang paniniwala na maibabasura ng korte ang kaso laban sa kanila.
8: Of course, we are going to be waiting for the resolution of the case. Hopefully, it will be a dismissal. We are very positive and confident that it's a dismissal. If not, then we're going to fight it out. We're very confident of our legal defense.
4: Napadala na rin ng NBI ng electronic copy ng subpoena ang abogado ng PGMN co-anchor na si CJ Hero bilang person of interest, pero wala pang kumpirmasyon si Attorney Rodriguez kaugnay nito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Patay ang 25 anyos na lalaki matapos matrap at masuffocate sa nasusunog nilang bahay sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Exclusive, nagpapatrol Daryl Sarmiento.
6: Mabilis na kumalat ang apoy sa magkatabing bahay sa Camia Street sa Gatchalian 1 Subdivision sa Barangay San Dionisio, Parañaque City, Sabado ng hapon. Nang maapula ang sunog pasado alas 8 ng gabi, doon na diskubre ang bangkay ng lalaking natrap sa kanilang bahay. Napahagulgol na lang ang kaanak ng biktima. Ayon sa tiyungin, ilang oras na nilang hinahanap ang 25 anyos na biktima.
9: Hindi na po namin nakontak, ma'am, eh. Sa nurse na po, eh. Hindi kami makapaniwala na siya pala yung nasa taas. Ang ano namin, kala namin, ibang tao lang, eh. Pero confirm po talaga, lumangkin ko po talaga yun.
6: Natagpuan ng mga bomberong bangkay sa isang silid sa itaas ng dalawang palapag na bahay. Posibleng hindi na malaya ng biktima ang sumikap na sunog dahil sa mahimbing siyang natutulog.
9: Masupukit na siya siguro. So hindi na siya nakalabas. Yung kanyang position is natutulog siya. Ang area na ito kung saan siya nakita, ito din yung ating tinitingnan na area of origin ng ating fire.
6: Batay sa investigasyon ng BFP at barangay, nasa 15 pamilya ang apektado ng sunog na tumubok sa 12 bahay. Sa kalapit na covered court muna sila inilikas ng barangay. Halos 300,000 piso ang iniwang pinsala habang patuloy pang iniimbestigahan ang pinagbuna ng apoy. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
2: Walang kopya ng ICC arrest warrant, wala ring red notice ng Interpol para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla sa halip ipasasabpina siya para sa investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa mga kinasasakutang kaso kaugnay ng mga pagpatay, bunga ng drug war at Davao Death Squad. Nagpapatrol Francis Orso.
10: Wala pang arrest warrant mula sa International Criminal Court o red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol na natanggap ang Pilipinas. Yan ang iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla ngayong Linggo sa media.
11: We do not have a red notice for General De La Rosa. Okay, news has been circulating. I have not seen a copy. I have no information of a copy.
10: Una nang sinabi ng ICC na wala itong iniisyong public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Sakali namang maglabas ito ng warrant, public man o under seal o secret, maglalabas ng red notice ang Interpol. Base sa definisyon sa Interpol website, ang red notice ay isang international alert para sa isang taong wanted pero hindi ito isang arrest warrant. Layo nitong matukoy ang kinaroroonan at pansamantalang idetine ang isang tao base sa arrest warrant ng inisyo naman ng judicial authorities ng isang bansa o international tribunal. Kaugnay ng kumakalat na balitang ipinapa-aresto ng ICC si Senador Bato de la Rosa, ipapasabi na rin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang senador. Ito ay para hingian ng paliwanag si De La Rosa sa mga kasong may kinalaman sa madugong drug war noong Duterte administration. Ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, isisilbi ang subpoena sa Lunes, Mayo 11.
11: He has never been personally investigated. This was triggered again by the rumors of the impending red notice. And we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. It's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant.
12: This is a continuing one. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EGK and other related incident, that would be the very basis and other reports coming from various unit that we may pursue.
10: Dagdag ng PNP, maglalabas din ng mga sampina sa iba pang mga idinadawit sa EJK. Iginit naman ng DILG na hiwalay ang investigasyon ng PNP sa proseso ng International Criminal Court at bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na panagutin ang mga sangkot sa mga abuso at pagpatay noong mga nakaraang taon.
11: We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable.
10: Wala bang public arrest warrant na inilabas ang ICC sa ngayon? Nilinaw ni ICC Assistant to Counsel for Victims Attorney Christina Conti na hindi ibig sabihing walang inilabas na warrant ang korte ay walang natanggap ang Pilipinas. Matatandaan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inisyo ng ICC ang kanyang warrant of arrest noong March 7, 2025 pero secret pa ito. Nireclassify ito na public noong March 11, 2025. Noong araw na bumalik siya sa Pilipinas, formal na inaresto at inilipad sa The Netherlands.
13: Ngayon, may parang bago silang katakaran na ang mismong application pa lang secret na. Yung pag-i-issue ng warrant, depende yan sa judges kung secret o public. Pero by default, secret. Para ma-ensure na mahuli mo.
10: Sa panayam kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, sinabi niyang handa ang NBI na ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa sakaling matanggap na nila ito.
14: Kung may mandato di aresto, wala po kami magagawa ba ito arrest. Hindi po tayo pwedeng mamili.
10: Dagdag naman ni Remulla, nasa Davao Region pa rin si De La Rosa. Bagamat sinabi ni Remulla na deactivated na ang 10,000 strong task force na magsasagawa dapat ng drug debt operations, sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC, inalerto na anya ang Police Regional Office 11 para sa posibleng pagsisilbi ng subpoena sa dating PNP chief. Inalerto rin ang mga paliparan, pantalan, checkpoint at airline para bantayan ang mga posibleng galaw ng senador. Francis Orsio, ABS-CBN News.
15: Nakaharap na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang bagong legal counsel para sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon kay outgoing legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, nangyari ang acquaintance visit ng kanyang kahalili nitong Sabado sa The Hague, The Netherlands. Hindi umano niya hinadlangan ang pagtatagpo ni Duterte at ng bagong abogado matapos hingin ng Registry of Court ang kanyang pagpayag. Sinabi rin ni Kaufman na ang mag-inang Hanilat Avancenia at Veronica Duterte ang pumili sa bagong legal counsel. Wala pang opisyal na pahayag kung sino ang bagong abogado ni Duterte. Ang mag-ina rin ang nag-abiso kay Kaufman na magbitiw na sa defense team. Dagdag ni Kaufman, handa ng katawanin ng bagong abogado si Duterte sa status conference ng kaso na nakatakda sa May 27.
16: Nanay, ipinaramdam ng Kapamilya Stars ang kanilang pagmamahal sa kani-kanilang mommies at misses. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
17: Kanya-kanya pagbati ang Kapamilya Stars sa kanilang mga ina at misses ngayong Mother's Day. Tinawag ni Kyla Estrada na safe place at first home ang kanyang mommy Janice de Belen. Loving son din si Darren sa kanyang mommy at nag-post ng kanyang pagbati at larawan kasama ang kanyang kapatid na si Linnell. Binati naman ni Luis Manzano ang kanyang misis si Jessie Mendiola na itinuturing niya ang pinakamalaking blessing sa kanyang buhay kasama ang anak na si Isabella Rose. Sa post naman ni Jessie, binati rin niya ang kanyang kapwa mommies. Emotional naman si Iza Calzado matapos ma-reveal ang cover photo ng Mother's Day edition ng isang magazine. Tampok ang kanyang family of three.
18: Itong season na to sa buhay ng pamilya namin ay na-capture in a very special and meaningful way. It makes it extra special. At 3 years old, gets ko na na ang bilis ng taon. Kaya siguro emotional din ako. Alam ko malayo na pero napakalayo pa. Sabi ni Dea sa akin. Sabi niya, I'm in your arms every day. Ang sarap sa pakiramdam.
17: Samantala, proud soon-to-be daddy naman ang host si Robby Domingo, na ipinasilip sa social media ang growing baby bump ng kanyang asawa na si Mikey Pineda. Itinuturing ni Robby na blessing ang journey na pagdadalang tao ni Mikey. Excited naman si Maricel Lac sa pangilinan sa kanyang role bilang lola nang ipakita rin ang baby bump ng kanyang anak na si Ella Pangilinan Miranda. Binati din ng chief of OPM na si Ogie Alcacid ang ina ng kanyang dalawang anak na si Michelle Van Imeren. Pinasalamatan ni Ogie si Michelle sa pagpapalaki sa kanilang mga anak na maging independent, matapang at mapagmahal. Nagpasalamat din si Ogie sa partner ni Michelle na si Mark. Hiwalay din ang kanyang Mother's Day message para sa misis na si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid. Tinawag niyang wonderful mother si Regine sa kanilang anak na si Nate. Isang throwback video naman ang kalakip ng Mother's Day greeting ni Casey Concepcion sa kanyang ina na si Megastar Shannon Cuneta. Niripost ito ni Megastar na nagpasalamat sa kanyang panganay. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
16: Susunod, jeep bumangga sa puno, tatlo ang patay. At Pinoy pride sa mga International Got Talent franchise, tutok sa kani-kanilang upcoming projects. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun, di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
20: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a help!
21: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Responsible gaming at tagcor.ph.
23: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, my Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function,
27: Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
28: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
15: Tatlo ang patay kabilang ang isang menor de edad matapos mawalan umano ng preno ang isang jeep. Bumangga sa puno at pumagilid sa Socorro Oriental, Mindoro. Patungo sana sa bayan ng Gloria ang grupo para maligo sa ilog. Sugatan din ang 12 indibidwal na isinugod sa ospital. Sa Makati City, sugatan naman ang 34-anyos na driver ng isang kotse matapos mabangga ng dump truck sa Osmeña Highway, Barangay Palanan, Linggo ng madaling araw. Sa inisyal na investigasyon, pumasok ang kotse sa linya ng truck. Wala naman umanong nakainom sa driver ng kotse at ng truck. Nagkasundo silang sasagutin ng kumpanya ng truck ang gastusin sa pagpapagamot at pagpapagawa ng sira sa sasakyan.
16: Nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon itong Sabado ng gabi. Sa video na inilabas ng FIVOLX, kita ang panandaliang lava fountaining sa bunganga ng bulkan. Ayon sa mga eksperto, indikasyon ito na patuloy ang pag-aalboroto ng Mayon na higit 120 araw na ang itinatagal ng aktibidad. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon, kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Patuloy namang binabantayan ng FIVOLX at iba pang ahensya ang sitwasyon ng Mayon.
15: Patuloy ang paghina ng bagyong Kaloy na isa na lang tropical depression habang ito ay kumikilos sa silangan ng Caraga Region. Sa huling weather bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 680 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Nananatiling mababa ang syansa na mag-landfall ito. Wala rin itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Patuloy pang hihina ang bagyo at inaasahang tuluyang magiging isang low pressure area sa Lunes. Sa kabila naman ng paghina ng bagyo, naka-red alert ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng pagtama nito. Iniutos na ni Social Secretary Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa lahat ng DSWD field offices na makipag-ugnayan sa mga local government units para siguruhing may sapat na pre-positioned relief goods sa mga DSWD warehouse at regular na mag-ulat sa sitwasyon. Winakasan na ng De La Salle University Lady Spikers ang UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament sa pamamagitan ng isang makasaysayang 16-game sweep para muling makuha ang kampyonato. Tinalo nila ang National University Lady Bulldogs sa Game 2 ng Finals. Tinapos ng La Salle ang buong season nang walang kahit isang talo. Kabilang dito ang 14 na laro sa elimination round at ang serye sa finals. Ayon sa head coach ng Lady Spikers na si Ramil De Jesus, naging susi sa kanilang tagumpay ang rookie setter na si Eshana Nunag para mapunan ang anyay missing piece ng puzzle sa kanilang team. Magamat isang rookie, ipinamalas ni Nunag ang laro ng isang veterano. Nagpakita siya ng tibay ng loob sa ilalim ng matinding pressure at naging swabe ang koneksyon sa mga veteranong spikers ng DLSU. Ayon naman kay Nunag, handa pa siyang matuto at mag-improve kasama ang team.
16: Ipinamalas ng Kapamilya Stars ang bigger, better, and closer na live entertainment experience sa mga kapamilya hatid ng ASAP XP. At live mula Quezon City, nagpapatrol, Ana Cerezo. Ana, kamusta ang unang show ng ASAP XP kanina?
1: Then, grabe, party mode ang buong Araneta sa 12-boom show ng ASAP XP. Opening pa lang, pasabog na agad ang performances. Nagsama-sama kanina ang Pinoy music icons na sina Martin, Regine, Shasha at Gary V para sa pigil hiningang performance. Fresh from Coachella stage, dinala naman ng Bini ang kanilang world-class performance sa Big Dome. Nagpakilig naman sa fans ang duet ng ilang kapamilya stars gaya ni na JM Ibarra at Bian Smith, Kai Montenola at Kyle Cherry, Francine Diaz at Seth Pedelin, Alexa Ilacad at Jello Rivera. Pinara na rin ni Maki, KD Estrada at Jaren Garcia ang fans. Humataw naman ang alas ng P-pop na BGYO kasama ang nag-isang Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Patikim pa lang yan sa mga performance ng first show ng ASAP XP at asahang tuloy-tuloy pa ang kasiyahan, kulitan at mga pasabog mamaya sa 7 PM show. At para malaman natin kung ano ang mga aabangan sa bagong ASAP XP, makakasama natin ng live si AC, si Robbie at saka si Darren. Hello! Hello! Congratulations sa unang show. So AC, ano ba yung aabangan natin sa bagong ASAP XP?
2: Yes, of course, with ASAP XP and the concert experience that's bigger, better and louder. And of course, you can see your favorite Kapamilyas up close.
1: Okay, and Robbie, ano naman yung naging reaction nyo nung nalaman nyo na mas malapit na kayo sa mas marami pang Kapamilya?
3: Of course, sobrang saya namin. And we do this, syempre, we stay true with our commitment to be in the service of the Philippines.
1: Right.
3: Syempre, sa lahat ng mga Kapamilya natin, maraming salamat sa pagtakbo sa aming programa. Kung nagagawa nga namin ito sa ibang bansa, why not here in the Philippines?
1: Correct.
3: In the studio, we cater to, you know, a limited amount of audience. Pero with this, we bring the new experience sa lahat ng mga Kapamilya natin.
1: So, very exciting linggo-linggo to. Darren, paano ba makikisaya ang ating mga Kapamilya linggo-linggo sa ASAP Family?
4: Yes, of course. 5:30 PM po yan sa prime time every Sunday. You can watch us on A2Z, All TV, and of course, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, and also I1 TFC. So, it's very exciting. Sana po ay samahan niyo po kami linggo-linggo.
3: Yeah.
1: Thank you. Congratulations.
4: Thank
1: you. See you later. Yes. 7 PM. Yes. Thank you. See you. So, mamaya ulit, may performance ng 7 PM at asahan natin, linggo-linggo, mapapanood rin niya ng mga team bahay sa bagong time slot na 5:30 PM simula May 17. Zen?
16: Congrats sa ASAP XP. Maraming salamat. Ana Cerezo.
15: PDP laban nagbanta sa magiging botohan ng Kamara kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi umano sila nananakot. Dalagita ni Mangoy ng 6 oras para makahingi ng saklolo matapos tumaob ang kanilang bangka sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
20: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may kampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Via Health!
5: What if your phone could be your front row seat?
6: Playtime Entertainment launches PT Idol.
5: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
6: Where talent takes the spotlight.
5: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
16: Akakakang walang basehan. Yan ang buwelta ng palasyo sa aligasyong may mga insentibo para sa mga kongresistang papabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malinaw naman ang babala ng PDP Laban na iba-blacklist nila at di papayagang tumakbo sa kanilang partido ang mga miyembrong papabor sa impeachment. Nagpapatrol, Alison Ko.
12: Ladies and gentlemen,
13: magkakaalaman bukas May 11 sa plenary vote ng Kamara kung may iaakyat sa Senado ang apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara o 106 na boto mula sa 318-member chamber ang kailangan para aprubahan ang articles of impeachment at agad itong maipadala sa Senado para sa paglilitis. Aabangan ang sponsorship speech ng pinuno ng Justice Committee.
14: We are anticipating that this coming Monday, we will be given the opportunity to defend the committee report, to defend the findings of probable cause, to defend the articles of impeachment.
13: Pero bago ang botohan sa Lunes, nagbanta ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa mga opisyal na bobotong pabor sa impeachment laban kay Duterte. Hindi na umano sila papayagang lumipat at tumakbo sa ilalim ng partido. Gayet nila, hindi umano ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Binanata naman ng Makabayan Block ang anilay laro o taktika sa politika ng PDP Laban na imbes sa pabulaanan ng mga ebidensya sa impeachment ay dinadaan ito sa pananakot ng mga miyembro. Nanawagan naman sila sa mga kapwa mambabatas na huwag magpadala sa political pressure sa halip ay hayaang manaig ang katotohanan. Samantala, tinawag namang haka-hakang walang basihan na Malacanang ang mga paratang na may incentive package para sa mga kongresistang bobotong sang-ayon sa impeachment articles. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, gawain lang ito umano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat huwag tularan. Pero aminado si House Committee on Justice Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, may mga kongresistang mananatiling tuto sa impeachment anuman ang mga ebidensyang ihain.
18: Inaasahan na po natin, may mga talagang kongresista na talagang hard no, na kahit na anong ebidensya pang nasa harapan nila, kahit sumisigaw na yung mga ebidensya sa harapan nila, ay talagang mananatiling nakapikit. Pero ako naniniwala, mas marami po sa ating mga mambabatas ay mananaig ang katarungan.
13: Dagdag pa ni Chua, kahit makuha ang kinakailangang boto, may pagkakataon ang vice-presidente na sagutin ang mga paratang sa kanya.
18: Bibigyan pa ng pagkakataon na sumagot ng 10 araw ang ating vice-presidente o ang respondent ng Senado at 5 araw naman para sa reply ng prosecution.
13: The Vice President. Ayon naman kay Luistro, malayang makadadalo ang mga miyembro ng pamilya Duterte at maaari rin silang makilahok sa mga debate sa plenaryo kaugnay ng mga articles of impeachment laban sa vice-presidente.
14: Well, there will be debate after the sponsorship speech And I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate.
13: Kung pagtitibayin ng House Plenary ang desisyon ng komite na i-impeach si Duterte, kinumpirma rin ni Luis Ro na ipapadala sa Senado ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng income tax returns o ITRs ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Anya, maaring makatulong ang mga dokumento para maipaliwanag ang magkasalungat na deklarasyon ng net worth sa SALN ng pangalawang pangulo o ang 6.7 bilyong transaksyon na nasa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
14: I agree to that because the SALN and the AMLAC report are contradictory. So if the ITR will be able to explain the SALN, definitely it cannot explain the AMLAC report. But if it can explain the AMLAC report, definitely it will not be able to explain the SALN.
13: Una nang sinabi ng kampo ng pangalawang pangulo na nakahanda sila sa anumang magiging resulta ng botohan sa Kamara. Alison Ko, ABS-CBN News.
16: Naglabas naman ang pahayag ang liderato ng Kamara sa umano'y banta ng PDP laban sa mga boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, isang obligasyon sa saligang batas ang pagboto sa impeachment complaint at hindi dapat pagbantaan ang sinumang miyembro ng Kamara sa kanilang pagsunod sa batas at pagsuri sa mga inilatag na ebidensya sa naturang reklamo.
15: Dumating na sa bansa ang Pangulo ng Paraguay para sa dalawang araw na official visit. Sinalubong ng ilang opisyal ng gobyerno si Paraguayan President Santiago Peña at kanyang delegasyon sa NAIA Terminal 1 pasado alas 3 ng hapon nitong Linggo. Ito ang kauna-unahang presidential visit ni Peña sa Pilipinas mula nang maitatag ang ugnayan ng dalawang bansa noong 1962. Isinusulong ng Pilipinas at Paraguay ang pagpapalawak pa ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Nakatakdang magpulong sina Peña at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Pinalikan ng ABS-CBN Foundation sa Gitka Pamilya ang bayan ng San Remedio sa Cebu na isa sa mga napuruhan ng malakas na lindol noong Setyembre 2025. Isa sa mga tinutukan ang pagbibigay sa kanila ng tulong medikal. Nagpapatrol ang ating lingkod na pamilya, Bernadette Sembrano.
9: Sira-sira ang mga tahanan, bitak na mga kalsada at naglalakihang sinkhole. Ito ang iniwang pinsala ng lindol sa bayan ng San Remigio, Setyembre noong nakaraang taon. At sa panahon ng pangangailangan, umalalay po ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya sa kanila. Ilang buwan na rin ang nakalipas pero hirap pa rin makabangon ang mga taga San Remigio. Tulad ni Dati Arjo na isasantabi na ang pangangailangang medikal.
12: Gusto kong malaman kung ano talaga ang sitwasyon ng blood sugar at saka blood pressure ko dahil yung konting gas-gas lang, lalaki agad. Lalaki agad at parang natatakot na ako. Ipatikap ko na lang kasi 2 years na hindi ako nakapagpatikap.
9: Para umagapay sa kanilang pangangailangan medikal sa gitna ng pagbangon, binalikan po sila ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para magsagawa ng medical mission. Isa sa mga pumunta ang pamilya ni Michelle na balak ipatingin ang ngipin ng mga anak at ang kondisyon ng asawa. Madalas anyang dumaing ang kanyang mga anak.
17: Mama, masakit yung ngipin ko. Pwede ba bunta tayo sa dentist? Ayun, sabi ko, mamaya na pag may pera na tayo. Maraming salamat kasi sa lahat na lugar na pili talaga kami na puntahan dito para makaabil ng libreng check-up.
9: Ang asawa niya namang si Regan, pinatingin ang bukol sa maselang bahagi ng katawan. Kaya, laking pasasalamat niya nang malaman ang kondisyon ng karamdaman.
22: Kayo na mismo ang naghati dito ng tulong sa amin, sir. Hindi na po kailangan namin lumayo. Tapos libre pa po. Tapos po yung panghahanap buhay namin, mabilis lang po kaming makakauwi. Malaking pulong tulong po talaga ito, sir.
23: It's a big help because the burden of helping the people usually falls on the governance. So we need the help of the private arm of the populace so that we could move on.
9: Para sa kanilang punong bayan, pag-asa ang dala ng medical mission na ito sa mga residente.
1: As long as your people are hopeful and they see a light at the end of the tunnel, anything and everything is possible.
2: Kaya eto tayo, no? Bumalik tayo sa San Remigio dito sa Cebu, isang lugar na lubos na nasalanta nung nakaraang malakas na lindol last year.
9: Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga sponsors at donors sa matagumpay na medical mission na ito. Dahil po sa inyo, nabigyan ng panibagong pag-asa ang ating mga kababayan sa San Remigio.
16: Dominado ng mga Pinoy ang international Got Talent franchises ngayon. Si Matty Hunyosa pinaghahandaan na ang finale performance sa Britain's Got Talent, habang ang America's Got Talent Season 20 winner naman si Jessica Sanchez, homecoming concert ang ikinakasa sa susunod na linggo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Extra special ang hurado sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime nitong Sabado, ang Phil-Am Grand Winner ng Season 20 ng America's Got Talent na si Jessica Sanchez. Impressed si Jessica sa husay ng Pinoy singers.
4: I always say it. Every time I sing in front of my Filipino crowds, I'm like, you guys need to sing with me because I know you guys can sing.
3: Kababalik lang din ni Jessica galing Cebu, kung saan nag-perform siya sa harap ng Southeast Asian leaders sa gala night ng ASEAN Summit 2026.
4: It went really, really well. I got to sing with Sofronio, so that was really amazing. Everybody loved it, got standing ovation.
3: Pero nakafocus talaga si Jessica sa kanyang homecoming concert sa May 16, kung saan makakasama niya sa entablado sina Regine Velasquez, Vice Ganda, Morissette, Martin Yovera, James Reid, at Gary V.
4: Definitely nervous. I'm going to be sharing the stage with some amazing artists. So that is, you know, building up the nerves because I want to, live up to their standards.
3: Mula America's Got Talent, isa pang Pinoy ang bibida sa finale naman ng Britain's Got Talent, si Matty Hunyosa. Back-to-back golden buzzers ang nakuha ni Matty na diretso sa finals.
21: I think I'm going a little crazy lately. I think those golden buzzers also entailed lots of responsibility. Pero I'm so ready for it, but you know, I'm trying to keep up.
3: Wala pa mang finals ng BGT, may blessing na agad na natanggap si Matty. Kasama siya sa London's West End staging ng Jesus Christ Superstar. Kaya back-to-back rin ang kanyang paghahanda ngayon, lalo na sa finale ng BGT. Ang intense ng nakaraang performance ni Matty. Pero ano nga bang aasahan sa susunod niyang pagtapak sa BGT stage?
21: It's a very popular song, for sure. Yeah. And ang intention ko with this final song is puso. Okay. I think it's about time that people don't just appreciate the vocal ability that I can offer, but rather they get to hear the story.
3: Sa katapusan ng Mayo, ang finale showdown ng Britain's Got Talent. MJ Felipe, ABS-CBN News.
15: Inangaan ang 12 anyos na dalagita mula sa Antique na lumangoy ng 6 na oras. Ito ay para makahingi ng tulong para sa mga kasamahan sa lumubog na bangka malapit sa Batbatan Island sa Kunasi, Antique. Sinuong ng dalagita ang malalakas na alon para makahingi ng saklolo. Dahil sa kanyang tapang at determinasyon, naalerto ang mga rescuer at nailigtas ang 4 na pasahero ng bangka. Kasalukuyan silang nagpapagaling. Kinilala rin ng lokal na pamahalaan ang kabayanihan at walang pagkatubiling pagtulong ng dalagita.
16: Ilang pamilyang Pinoy sinulit ang bonding kay nanay ngayong Mother's Day sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo.
5: Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Basta AM-MM!
20: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
25: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Protection at tulong sa atay.
27: Liveraid Pro.
26: May Silimarin. May multivitamins pa.
27: Liver up na tayo
26: with Liveraid Pro.
27: Basta AM, DZMM.
28: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. At Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630. At DZMM Teleradio.
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
29: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: kapit na mga motorista, heto na ang kusina sa petrolyo. May dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa mandated price adjustment ng Department of Energy, may 9 pesos and 57 centavos na rollback sa kada litro ng diesel. 13 pesos and 30 centavos naman ang tapya sa presyo ng kada litro ng kerosene. Pero ang gasolina may katiting na dagdag presyo na nasa 47 centavos kada litro. Kasalukuyan pa rin pong nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa. Kaya ang DOE pa rin ang nagdidikta ng magiging presyo ng petrolyo.
1: Nagdaos ng special screening sa Taguig City ang seryeng Drug War, A Conspiracy of Silence. Ayon sa direktor nitong si Shugo Praico, hindi tatalakayin sa serye ang mga legal na aspeto, pero magbibigay liwanag sa karanasan ng mga Pilipino. Layon umanong bigyang boses ng serye ang mga hinagpis at pakikibaka noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon. Kabilang sa serye sina Harvey Bautista, Jane Oineza, John Arcilia, Lotlot de Leon, Romnick Sarmenta, Yayo Aguila, Joem Bascon, Ryan Eigenman at Gabby Padilla.
2: Inaanyayahan namin kahit sino, kahit sa anong banig, na silipin yung series na to. Naniniwala kami na sa pamamagitan nitong series na to, pag narinig ang perspektibo ng kakaibang panig, kahit papano, makikita natin, mabubuksan yung mata natin sa pananaw ng bawat isa. Walang pinapanigan, pero ang sasalanan namin ay mapakinggan. Yun lang sapat na.
1: Overload ang official soundtrack ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Nakiisa pa sila sa kanilang fans sa pakikinig sa mga nakakakilig na musika ng pelikula. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: No. Never.
4: Hindi lang sa mga kaabang-abang na eksena ng pelikulang Tayo sa Wakas, naging hands-on sina Bel Mariano at Donnie Pangilinan. Pati sa official soundtrack o OST nito, siniguro nilang maikukwento sa bawat awit ang pinagdaanan ng kanilang karakter.
5: Binubuhasan namin lahat, like a baby project of ours that we just built with so much love.
6: Parang journey din siya from kilig stage to like serious relationship to all the turbulences they go through. I think the songs na pinakinggan natin tonight really encapsulates, you know.
4: Kasama ang fans, pinakinggan nila ng live ang OST sa launch nito. Kasama sa performers, sina Bel mismo, Mia Canton na bahagi din ng Tayo sa Wakas, JL ng BGYO, Colette Modelo, Jeremy G, at power diva na si Angeline Quinto. Ipapalabas sa sinehan ang Tayo sa Wakas sa May 27. Ipapalabas naman sa June 3 ang Love Mo, ang prequel ng Ang Babaeng Walang Pakiramdam. Nilinaw ng bida nitong si Gerald Napoles na hindi ginagawang katatawanan sa pelikula ang mga taong may cleft palate o bingon.
7: Hindi naman tayo gagawa ng ganun. Pag meron tayong proyekto, automatic, we want to redeem something from a certain culture.
4: Goal naman ng cast at production ng Drug War, A Conspiracy of Silence, na makapag-premiere globally. Ayon kay Ian Veneracion, immersive ang naging approach nila sa makalagang kwento na base sa totoong buhay.
8: We're not there to lecture or to give answers. We're not there to solve problems. We're there to point out different perspectives.
4: Kasama ni Ian sa cast si Harvey Bautista, Jane Oineza, John Arcilla, Yayo Aguila at marami pang iba. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Kanya-kanyang paraan ang mga kapamilya na ipagdiwang ang espesyal na araw ng mga nanay. May ilang nagpunta sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. At live mula roon, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon?
9: Marami po sa mga kapamilya natin. Yung makikita naman sa aking likuran, no? Punong-puno po ngayon itong Quezon Memorial Circle. Marami sa kanila pinili itong parke na ito para dito mag-celebrate ng Mother's Day. Kanya-kanyang latag na nga po sila ng mga banig. Yung iba may tents pa dito. Ine-enjoy ang iba't ibang amenities dito. May playground sa aking likuran. May mga iba pang lugar na pwede putahan dito. At saka kagigiliwan na mga kapamilya po natin. Pero ang pinaka-winner talaga dito, Adrian, no? Kahit nasa gitna tayo ng syudad, ay yung mga malalaking mga puno po dito na talagang hindi mo mararamdaman yung sobrang init ng panahon. Kahit marami pa dito, ang kanina pa pong tanghali nandito sa parke. Ang masaya dito sa lahat ay malaking tipid ito para sa ating mga pamilya kasi walang bayad, free entrance para po sa lahat. Isa sa mga unang dumating dito sa parke ang pamilya Manalo. Taga Pampanga ang karamihan sa kanila, kaya bago umuwi sa probinsya, dumaan sila rito para makapag-celebrate. Bukod kasi sa Mother's Day, malapit na rin ang ika-62 birthday ng ilaw ng kanilang tahanan na si Nanay Susana.
10: Lima. Nasa dalawa na sa Mindanao. Tatlong na rito. Sa akin, apat na, apo. Birthday ko mo sa ano, sa 24. Ngayon lang i-celebrate. Kasi uwi na yung aking mag-iina.
9: May mensahe rin siya sa mga batang nanay.
10: Magpakatanag sila, ganon. Sa mga anak, magpapasisya, ganon.
9: Double celebration din ang pamilya Monchan. Dahil bukod sa Mother's Day ngayon, second birthday din na isa sa kanilang anak.
11: Happy Mother's Day. Sana po, abaan mo kami ng buhay. Ilay sa mga sakit.
9: Nagpiknik na rin sa circle ang pamilya Ramos na taga Fairview, Quezon City. Kwento ni Girly, kahit maaga siyang naging ina, masaya siyang hands-on ang pagpapalaki sa tatlo niyang anak.
12: Masarap naman po magkaroon ng anak, ina lang, maano ka sa mga challenges, maalaga sa kanila, mahirap. Pero masaya naman na magkita po silang lumaki na.
13: Maalaga po sa mga anak, sa mga bata, lalo na sa po sa araw-araw ko po pagkatrabaho. Happy Mother's Day, ma, and magpakalakas ka, ma. Maraming salamat po sa lahat ng pag-alaga sa amin.
9: Pero kung ang iba ay narito para magdiwang at magbonding, si Jenny Palagar naman, todo kayod pa rin nagtitinda ng ice cream

0: talaga ng tudo para sa mga anak.
1: Samantala sa mga naghahanap ng murang regalo para kay nanay, tampok din sa lugar ang isang tindahan ng mga personalized keychain at iba pang gamit na nasa 30 to 50 pesos lamang. Hand-painted pa ito ni Tatay Antonio Agtoto na 18 years na ang nagtitinda sa parke. Kanina pa tayo umaga nandito sa parke at napakarami ko nang nakausap na mga mommies. Iba-ibang klase ng mga mommies. Ano, may mga nakausap tayo ng mga single mom. May nakausap tayong millennial mommies. May mga Gen Z mommies. Pero nung narinig ko sila, isa lang talagang napansin ko. No? May isang bagay na hindi talaga magbabago at hindi kakayanin pabaguin pa ng paglipas ng panahon. At ito po yung buong-buo, unconditional, nag-uumapaw na pagmamahal ng bawat ina sa kanilang mga anak. Isa pong pagpupugay sa mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day po at balik sa inyo dyan sa studio.
2: Maraming salamat, Liza Aquino, at Happy Mother's Day sa iyo at sa mga nariyan dyan at sa lahat ng ating mga kapamilya.
3: Pati sa mami mo, mami ba tawag mo?
4: Sa mami mo rin, oo, sa mama mo rin.
3: Sa mami ko, kay Ate Rosita, na ating makeup artist.
4: At sa lahat, lahat. Single mom, ano pa ba, mga tsahin na nanay, mga nanay na tatay, tatay na nanay.
3: Correct.
4: Basta may pusong ina.
3: Kahit Happy nga Mother's Day. Basta lahat ng uri. Happy Mother's Day, araw po ninyo ito. Hindi kailangan magarbo, no?
4: Tama.
3: Simpleng celebration lang at gawin itong araw-araw nga daw, sabi.
4: Araw-araw.
3: Okay.
2: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pa pong balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
3: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. At simula po sa May 17, tuwing araw ng Linggo, mapapanood na po ang TV Patrol Weekend sa mas maagang oras, 4:30 hanggang 5:30 p.m. Baka kayo malito ah, kasi pagbukas yun ng 5:30 makita nyo yung ASAP, di ba?
4: 4:30.
3: Oo, wala pong pagbabago ha. Ang 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. na schedule natin tuwing araw ng Sabado. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo!
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu kabayt. Mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu kabayt. Mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Vibe Mix Remix.
1: Vibe Mix Remix is DJ on the mix is DJ.

a la size 45 na. Ay, wala. Rakraka na. Ayos mga kakabats, banoban ang usap taan lang Domingo karon. Happy, happy Mother's Day sa tanang mga inahan karon mga kakabats. Sa tanang mama, happy Mother's Day ka natong tinay. Then, kamulog sa olog karon sa Mother's Day mga kakabats. Banoban ta, samtang nagtagay-tagay mo rin ha. Banoban ta, nininga itong programa. Domingo de Escural mga kakabats. Sukan sa Lasay, Santo Tasa. Noibi sa kagabion yung mag-uban-uban sa itong programa. Ano yung kumusta ang tanan itong mga rak-rakan? Kauban ito karon ng itong 5 Mix DJs, DJ Jong. Ikaw na sa paring DJ Rance Garrix mga kawains, ha? Sabi kayo sa mga nag-tanaw, sa mga naglantaw sa itong FB page nila. 1, 2, 3! Isang gabot sa mga gwapa! Oh, ang lalabas gawas nila mga kawains. Abli ng git, abli ng git. Yes, so mga naminaw, si Redcast, asam na itong ato ang lapan kata perwerde sa Redcast, no? Ang atong number is 0995-472-0802. Mga pagpaminaw ni paring DJ Liniel, ha? Bunal paring Jong Minaw, sani? Mingaw naman ko si Muhang Stephen pre, no? Mingaw na ko na sa isimang sayaw pre, Jong. Sayaw, tarang. Ano siya kani ang Dong Rodel? Ano siya shout out there is may umapad Mandawi. Kabibes daghan mi na minaw samtang nagtagay-tagay media. Oh, ug media ko na diay. Agi kan ni Dong Rodel wa pa ni si Sofia Vel Cabillo naglantaw sa. Ano si Aren Turan Mendez, ano siya good evening. Ano pa shout out there is may Bulacau, Talisay. Og sa ako ang pares nga si Amil Labrador ba niyo samtang nagsolo og dagay o sini? Nagpa-shoutout po na ko sa kuang mga shoutout po ko sa kuang papa nga naagaron sa Negros Oriental Bay City o sa kuang mama Susan Mendez. Alright! Dutas mga tukaray mga kabayos ay Domingo na good, Domingo de Escural na good. Basta Domingo de Escural.

Vibes a las 6:51 now. Ahora sa mga Vibes getting to me now. Hello. Come on. On time. Shit. Ahora sa mga Vibes getting to me now. Siyempre, hindi nga itong programang Domingo de Escural. Ako balikot sa mag-ausa nga itong nakauban karon si paring DJ Jong o si paring DJ Rance Garrix. Mga Vibes nga itong by Mix DJ. Ano yung mga pagpaminaw ni Kuana Jeneline Amakin ba nila siya nga shout out sa kuang Lola Mili o ni Maricel Amakin na naminaw karon. Happy Mother's Day ay ninyo kuno gikan sa San Pio Village Dumlog Dalisay City. O yung mga pagpaminaw ni si Jeffrey Torremucha. Ano siya nga Happy Sunday mga kabayos DJ Rans o DJ Rico Mambo. O ni shout out ko dire sa Kimba Rabaya Street at Dalisay Bunal. O, Bunal na ito. Ay, kabayan Jeffrey. Ha, hi ni mo yung kabayan Jeffrey. O niya si Ariel Avilino Duran. Ano siya nga pa-shout out ko noy. O niya pa-shout out ko noon ni Kuan DJ Ariel Duran. O niya si Conchel Wagas. Ano siya watching from Lupa, Compostela. Happy

Banihan is yung shout out to G Melon nga taga Talibon from DJ Junski. Ay! Kayo pong paminaw ha, parang DJ Junski niya si Junwar Lisondra. Alas yung shout out DJ Rico Mambo, diri sa may gihulngan Negros, naglanog-lanog diri ni shout out po ko sa tanang Tridron Banila Bill na diri sa may Negros chapter. Alright. A break your heart. Just don't think it understand. Ay, ganas magandabi na, mga kawan, Santo Tasa, alas 9. Ini nga itong programang Domingo de Escoral. Mga 90s, 80s, at siyang inimadunggan, mga kawan. Ini nga itong programa on your live da sa itong FB page, sa ko ang FB page.

Ya se moin. Oi, ke mana mina mga kumais? Katong programang Domingo de Escoral. Kabar ito karon ako balikon sa pagkausa ng itong Vibe Mix DJs. Si Baring DJ Jong, si Baring DJ Rance Garrix mga kumais. Ano sa mga kumais ka na minaw, may nga pagpaminaw ni Yaris Bani, Vince Carl, ano siya nga shoutout kung Kuya Gabriel o Kuya Brutus nga na minaw, karon from Isabel Leite. Hi! Ano yakin sa pamani si kanaang Bunal kuno kayo. Ano yakin pa shoutout, Paris, Baring DJ Rico Mambo. Minaw may diri sa sayaw si Bunga. Hi! May nagpaminaw ninyo diyas may sayaw si Bunga hanggi ka ni Lambert Mangyaw mga kabayos. Ano niya si Sofia Vel Cabillo na minaw gihapon no siya. Ano siya nga na si pag-greet ko no iya ko nung lola na ikon ang pangalan kay si Eleonor Munisit mga kabayos. Ay, may nga pagpaminaw ha. Lola Eleonor Munisit din ha karun. Hanggi ka ni Sofia Vel Cabillo mga kabayos. Ano niya si Ma'am Bibi, ano siya nga shoutout DJ sa tanan nga kanang to all beautiful mother.

subscribe karon diha sa atong main nga FB page, palihog tag follow, like ug share. Sako ang FB page nga DJ Rico Mambo, mga kabayan. Again, ito sa atong text line. Again, ito nga kuya, mayong gabi, greet ko sa ko ang mama nga si Pilar Bulak nga naa sa Mindanao og ni Abit Kuno. Ang nagpag-greet si Michael, niya request ko mahal na mahal kita. Again, sige ito na tanawag ka rin, ha? Ano siya nga, Bonal Pre, nag-MCB ko dere. Manang, basta kusog, gagi na din na aron si Mohang Sounds, pre, ha? Diri, di sila

Tanang Mother's dinatar, tanang Mother's, happy Mother's Day mga higala. Asa mo na Peter, na Noroy mo din askuhan, o sumay ato pangudana, o sumay inyong giregalo sa inyong mama karon mga kumay. O sumay inyong giregalo sa inyong mga mama karon kay Mother's Day man, ha? Anya, gikan ni Pre Oliver, shout out, there is my Aluginsan Pre. O, salamat kay Pareng Oliver, ha? Anya, murag kita rin nag-ugum-ugum sa opat kabutilya gabi. Lashetti Ododan, ingat nga programang Domingo de Escural, hatta datas alas 9, 93.1 FM Radio, Cebu, magagawa.

0: Lachetti! Cinco na mga kwans! Okay, pre, basig na may mga greetings na, na may mga panawagan nila. Okay, sige, ito ni patingon ko na ito mga vibe mix DJs. Si paring DJ Rans, mga kwans, si paring DJ Jong. Kinapot sila yung mga greetings diri kina, sila yung mga kagilaan pong naminaw. Okay, pre, larga, pre. DJ Rans, si muhang kuha din na greetings din na.
1: Alright, once again, shout out to mga kabayabs din yung naminaw ron, no? Alright, shout out to Jima Rix Z Panganoron. Okay. And si MC Bobby Salgado, DJ Bob, Ivan Sator, Kid Abadjano, Jeffrey Torimosa.
0: Okay.
1: Alright, thank you so much.
0: Okay. Opo di, plugging. Oh, sige, nagkay mga plugging, larga. Yes, come on!
1: Wala ka may plugging, no? Nakita tayo, Mi 16. Dahil diha sa mga barangay Manipis, Sityo Panayan, powered by RR Audio Lights and Sounds, beats by DJ Rans Garrix, DJ Paul G. Alright, kita-kita tayo, pun.
0: Okay, sige, salamat. Ikaw, pre, DJ Jong. Okay, nagkay mga greetings siya, pre.
2: Pre, may gabi sa itong mga kabayos na naminaw di ay karun diya sa Lapu-Lapu o sa itong mga suki nga tig-tanaw.
0: Tig-tanaw, tig-paminawan.
2: Oo, tig-paminawan sa 93.1 FM Radio Cebu niya.
0: Okay.
2: Shout out nila ni Roxanne Albarracin o sa MR sa mga kapani.
0: Okay.
2: Vertex 1 Apparel, log nila ni sa Tagiya sa 3RS Lights and Sounds ni Ronilo Bihag, DJ Rons. Og ni Kwan sa Deha taga sa Tanang Tagapaknaan nila ni Anjun.
0: Okay.
2: Og diha sa Kwan sa Konsolasyon og Happy Mother's Day sa akong inahan ni Josephine Ferolino Herodias og sa akong kapikas inabuhi nga si Chrislyn Herodias. Happy Mother's Day.
0: Alright. Sige, salamat pa rin ni Jong. Ani gikan ni Anthony Imbong ana Lutchabes ana siya pa shout out ko dire sa ako ang mga kauban. Silika Phil Post ba ni DJ o Happy Mother's Day sa tanan nga mga inahan. Salamat ka vibes Anthony ha ni kay ka vibes DJ Marvin Moto Vlog ana siya nga bunal. Ani pre og shout out mga pagpaminaw ni mo diha DJ Marvin. Ani si Sofia ana siya nga Happy Mother's Day kuno siyang mama nga si Via Munisit unya ang iya kuno gihatag nga kuan regalo kay kuan daw kanang litter og flower daw. Ganaol ha Sofia. Ano yung kaya ni Kabibs Aramel Fimier? Anas, good evening. Adisyon, ipa-shout out ko sa Guang Duhag Chikiting via Mier o si Alizer Mier Bani o si lahang mama nga si Lizel Ann Bustamante from Dalagit DJ. Ay, salamat ah, Kabibs Aramel. Ano yung sa to, gapahumot gabi, parang kaya ni parang DJ Oliver. Again, as mga naminaw, ha, sa mga kabayos gano'n, Nodalo Vince Carl. And as yung shout-out kong Kuya Gabriel o Kuya Brutus na naminaw karon from Isabel Leyte. Hi! Come on! And yes, si Morial Nel. And as yung shout-out dire as Barangay Santa Paz, Matalom Leyte DJ. Ay, salamat kayo, ha, Morial Nel, ha. And yung shout-out din yung tanan din sa Matalom Leyte, mga kabayos sa to din, ha. Ano si DJ GC, ano siya, good evening, DJ Rico Mambo. Ano shout out sa kuang wife og Happy Mother's Day nga naas may barangay Michaka Kalataraba Negros Occidental nga si April Joy Mahinay watching si Padilla Cebu. Hi! Again, sa mga kumayas sa barangay Santa Paz, Matalom Leyte, shout out Happy Mother's Day. Come on! I want to break free. Ako balik ko na sa mga kabibs. Karano, sumayin yung regalo, sinyong ginikanan. Sumayin yung regalo, sinyong hang mama, mga kabibs. Kaya karon Happy Mother's Day man, no? Adlaw sa mga mama. Oh, muna siya. Atong dita malimot sa pagpasalamat po nila, mga kabibs. Kadi,

Karon kay live ko live ta sa tong FB page sa ko ang DJ Rico Mambo ni palihog ta din nag-follow like ug share magka-vibe sa tuang live karong gabi una. Good evening DJ Rico Mambo, shout out ko sa ko ang mga anak nga nagsige pa og duwa og sila si Frenzy og

Cebu ha. Adik Teres Pekas, good PM di Jericho Mambo, Onsay, Dua, sa NBA. Ha, pilde ka ganina, goan eh. Building Lakers ka ganina, sa Oklahoma. Ay, biyahe ni Sir, na siya nga pa-shout out sa mga nagdambay sa taga Barangay Santa Paz, Madalom Leyte. Hi! Gabi ka natin ka din. Sige na nga itong programang Domingo de Escoral. Hantan pa sa alas 3, mga ka-quarts. Hindi lang sa paboritong radio sa Sumbo. 93.1 FM Radio, Cebu.

Mga kabayans, parang DJ Jong, alas 7:15 na sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Okay, mga kapagpaminaw ni Bro Jomar Oliverio. Ano siya nga pa-shoutout, kabayans? Anniversary na mo sa kuang wife. O happy Mother's Day sa tanan. Ah, mama. See you, bro, in 15. Ay mga kabayans, karong kuan. Mayo 15, anak tas may liloan di ay.

Mother's Day. Agaron og sa kuang mama nga si Jubilinda Torremocha. Salamat gud kayo bundan. Wala sa mga kabarbs, ganaminaw ha sa mga mama. Happy Mother's Day ka na tugtanan. Bro Jumar, kita kits na pohon. Ani, magpasalamat tayo ko sa kaniang itong mga kabarbs sa may barangay Lanas, no? Yata gabi is may barangay Lanas si Tio Quirino, mga kabarbs. Sila po ka sa Olugan, sila ka piyastahan. Basta naghanap ang tao. Sumana, salamat ka ino sa itong mga kabarbs sa may si Tio Quirino. Ang ganaang barangay Lanas, mga kabarbs, City of Naga, kagabi. Yata ka abans baring digital geogs digirika. Again, as mga nagtanaw sa itong MP page, live, mga kabarbs, ang itong number nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ipadangat ini mga greetings, mga naminaw sa itong mga radio karon. Pinagi sa ito ang number nga 0995-472-0802.

kay Mother's Day magkaroon. Ano siya na shoutout ko din siya Rico Mambo, advance sa Fiestas, may barangay Magalapi, Astoria, Cebu. Karong Mayo 13 from Filma of Tap Tap, Cebu City. O

sir, magsat siya ta sir ha. Ang karong tatar, bakos ganin yung mga radio. Kay hantod ba ta sa last 9 mayo niya, magsat siya ta karong tatar mo sir ha. Okay, layo ba kayong oras? Alas 7, 9 pa sa mga nanihapon karon. Sa ito mga mamang papa karon, nagsaw mong panihapon din ha kay Mother's Day. Ang sumay inyong sundaan din ha karon yan yung gisawahan mga kabay. Okay, Mother's Day, nagpalit sila glitsyon manok, nagpalit sila ganiang kuhat, nagpalit sila glimpo mga gabay. Alas, sige, palayon! Samtag manihapon, magyango-yango, tanining ito nga programang Domingo Dos Coral. Kauban si Paring DJ Jong o si Paring DJ Rance Garrick. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabay. Mao, nalit, alas 7, 19 na.

At oras magkakabayan sa las 7:32 na sa kagabi o na isto magkakabayan sa karong na mindaw din na ha. Madayon tanga mag-uban-uban ining atong programang Domingo de Escoral. Kay hangtod pa ta sa las 9 mga kabayan sa niya. Siyempre, ang nag-ukay sa plaka karong orasas paring niya Digerance Garrix na. Alahalas

pagpaminaw ni Sweet Alistair na ganun, naglandaw sa itong FB page. Ano siya nga kaniang kuhan? Ano siya nga greet ko o happy Mother's Day sa kuang asawa ni G at Thelma Ben, Ben Danilo o happy birthday na ko na ikunong. Ay, may nga pagpaminaw ha, Sweet Alistair niya ganaang mayang gabi ni Jericho Mambo at magandang gabi po. Listening while naka-vacation ako dito sa province of province tuwing summer.

0: Ay, Alindahaw, madala ba greetings coming from sa mga anak ko, no? Okay, pre, naamoy mga greetings dyan, pre. Naamoy mga greetings din, ha? Okay, sige, greet na, pre. Okay, des pa rin di Jurans Garrix na aso mga panawagan usap. Okay, larga, pre.
1: Hello, mga vibes, no? Alti shout out, na may nakaroon, no? Si Rian Bacos, kay Rian Bacos, o si Junwar Lisundra. O si Bob Salgado, DJ Bob.
0: Okay, sige.
1: Ang nanakaroon si Jerry Riguros, no?
0: Okay, mauro ito, pre. Okay, sige, ikaw pa rin, DJ Jong. Okay, si Bongga.
2: Alright, may gabi itong kabibes, diya, naminaw, diya, sa Lapu-Lapu, nila ni Rapi Buhian.
0: Okay.
2: Pa-shoutout tayo sa Team Bro, VIP Security Event. Nila ni akong batchmate din, ni Ruel. Pinakabutan ni batchmate ako. Kauban ako sa Vertex 1 ni Butat. Mary Jean, usa ka clerk ni sa QC. Ako mga kabanan diha, mga QC diha sa supply department. Og ni sa akong sa PPIC team sad nila okay. Ni Roxanne Albarracin, nila ni Ma'am Cherylyn.
0: Okay.
2: Ni Ma'am Ma'am Lila. Ako among manager sa PPIC og at sa tanang nagtanaw ni Kerwin Dimpas diha sa Paknaan diha, dagang salamat sa imong pagpaminaw. O ni Junji Andos, shout out sa Joy and Juice Clothing Shop. Diya sa kwan, umapad, mandawi diya, diya sa Nireljan Herodias, Carlaki Herodias, Nilger Herodias, akong amahan, og sa akong mama, si Josephine Herodias. Dagan salamat sa inyo po, pamainaw.
0: Okay, sige, maulat to, pre.
2: Kanala, pre.
0: Okay, na may nga pagpaminaw ni Apiong, ang siya nga great, og happy Mother's Day sa kuang pinakagwapang asawa nga si Jocelyn Manalong. O niya si Charlotte Sinis Lumapas.

dental. Salamat sa pagbasa, DJ. O niya, si John John, mayang gabi, DJ mo. Great ko, happy Mother's Day ni Mama Villa Hisula Alindahaw. O kimo na ni. O niya, si Romel Santa Rita. Sa good evening. O niya, pa shout out. Magkakabayan si Watching Live Bacolod City. Ay, salamat kayo, no. O niya, sa magkakabayan si Rotaw Taon, no. Ang atong oras, alas 7:43 na. Sa mga ganahan nga mupadangan sila mga greetings o request, bisitaha ang atong FB page nga DJ Rico Mambo o bagaha ang atong number nga 0995-472-0802. Alang sila mga greetings o request, mga kabibs, din hilang sa maboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibs, manani, ang nag-okay sa plaka, paring DJ Rans.

38 na sa kagabihon. Ay, ato mga likod sa magkausaw sa may regalo ninyo mga kabayab sa inyohang mga mama din ha. Ano yung Happy Mother's Day sa tanang mama karon. Sa tanang mga inahan mga kabayab sa Happy Mother's Day ka natong tanan. Ano yung siyempre sa mga naminaw o sabdi ay kinaatay karong pizza kuan mga kabayab. Karong pizza 15. Magbanoban tali sa may kaniang tayod liloan. Ako balik ko sa magkausap mga kabayab sa handi sa may tayod liloan Cebu. Karong Mayo 15 tuig 2000 by design. Mag-uban-uban ta mga kabayab sa inyo na to din ha no. Kinsa matuntaga ko din ha gana ang tayod liloan mga kabayab. Karong Mayo 15 na na adlaw nga Biyernes mga kabayab. Mag-uban-uban ta magsaulog sila silang kapiyastahan. Silang tinuig ang kapiyastahan na gauban si DJ Rica. Ay, ang atong kauban nga sound system din hao sa mga kabayabs ang RMP Mobile Audio. Gumalikot sa mga kausa, RMP Mobile Audio, kauban si DJ Jumar Oliverios. Ang atong soundtick o sa mga kabayabs.

nay mili. Alright. Ay, mga pagpaminaw, hanin mo na lagi sa itong mga kabayan sa garing na minaw. Ano po siya, DJ Rico Mambor, request ko Limburak. Nakay ko ano, pre, Limburak, pre. Pre, nakay ko ano, nakay Limburak din ha. Okay, sige. O ni Happy Mothers din dahil sa kuang mama nga si Filma. Request kong cha-cha. Remix kay shoutout sa mo ang silingan nga nagluto o bihag. Oy, kaya is bihag, no? Okay, sa may nakabihag ka ganina, labi na nanari mo din ha, kay Adlong Domingo. Okay, sige. Hantan ba tayo sa alas 9, mga kabayab? Sa unang minuto, sa di pa mag-alas 8 kagabi on. Siyempre, asa pa man di ay diri sa alas itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Alas siya, DJ, pa-shoutout na ko ni ha?

Sound FM Radio Cebu. Oi, ka vibes, Monani. Come on, come on. Oi, ni Ariel Avilino, Turan, na siya nga request ko o KTL Bouncer. Watay KTL, KTL din yun, ha? O basta kadlong Domingo, sa tuang Domingo Diskural, di tamo tukar ang KTL, KTL o Bounce Bounce kay Kuan. O para ni sa mga, ato nang kanang intrigar sa mga nanay tatay. Ato nang intrigar sa mga nanay tatay ang adlong Domingo, arita sa Satsa, 80s, 90s o Rock. O, basta tanang KTL, KTL Bounce Bounce niya. Ay, di pa shout out na ko ninyo Yoyo Meroy og Ilan og Manny padong nag-inom karon sa Santa Santa Paz de Igono. Og ikan ni biyahe ni Sir. Alright, sige. Alas 8 no mga kabaising atong programa ang Domingo de Escoral. Hantod pata sa alas 9 ang nag-ukay sa plaka DJ Rance Garrix. Lari, come on!

Poblacion, Buena Vista, Bohol. O niya si biyahe ni sir, na siya sayaw na yoyo. Ano siya nasayaw na si yoyo Meroy o ilang wally-bolly. Shout out, Inong Tak. Inong na ito no. Okay, sige niya ay. Si paring RG Sator na Minaw, ano siya nga shout out pre from Kuanos, Minglanilla. Sa mga Sator family. O, mga pagpaminaw pre ha. O, sa mga Sator family, diha sa may Kuanos. Ang Kuanos, Minglanilla, mga kabayan, sa mga pagpaminaw. Ano niya si DJ Franz Remix, ano siya place o sa

sa duwa karabang taon mga kawansya. Masadili pa ang atong oras, alas 8.14 na. Hindi nga itong nagpadayon na programang Domingo de Escural. Sukad sa alas 6 sa hapon mga kawansya. Santon ta sa alas. Ano na siya? Sukad sa alas 6 sa hapon ta sa alas 9 na mag-uman-uman. Hindi nga itong programang Domingo de Escural mga kawansya. Okay, ang duwa sa kani ay duwa na rin sa kuwan Barangay Hinebra mga kabayan sa kuwan ha. Sa Tok Intex, Mori Duas, PBE, DSR. Sa mga nangutanas, duwa sa PBE, kuwan ay duwa Tok Intex o Barangay Hinebra. Ang score mga kabayan kay 39-32, labaw ang Barangay Hinebra. Ani ang oras din sa second quarter, 7 minutos o 13 segundos ang nabilin sa oras mga kabayan. So, muna ito ang karoon sa PBE mga kabayan, duwa sa kaniang talk and text o sa Barangay Hinebra. O niya kaganina, duwa usab sa Game 3 sa Lakers o sa Oklahoma. Apan pildi ang, sa gihapon, pildi ang Lakers mga kabayan. O pildi ang Lakers kaganina sa Oklahoma Thunder. So, muna ang standing sa NBA karoon sa playoffs, labi na sa Lakers. 3-0, gizerohan in town ang ituang Lakers mga kabayan. Kontra sa Oklahoma City sa round, second round sa playoffs sa NBA. Nag-o kayo sa plaka, DJ Rance Garrix, mga kabayos mo ay nagsubasta sa plaka. Oras alas 8.16 na.

mga ka-vibes, alas 8.31 na sa kagabion. O niya, sa ito mga ka-vibes, garo na patay 30 minutos, gabag-uban-uban. Ini nga ito nga programang Domingo de Escoral, sukat

Yo live buta sa atong FB page. Sa kuang FB page nga DJ Rico Mambo, palihog tag follow, like ug share mga ka-vibe. On ya, syempre sa mga nagtan-aw usab sa atong live on air ta sa atong mga radio sa 93.1 dial sa atong mga radio mga ka-vibe. Syempre, ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan, pwedeng pangapadangatan sa mga greetings. Ingon man usab mo request mga ka-vibe is 93.1 0995-472-0802. Ako balik ko na 0995-472-0802. O di mayo pagpaminaw ni kanaang Junior Casayas Vlog. Ano siya, good evening, ka-vibes, DJ Rico Mambo. O di, shout out sa tanang na minaw, especially diri sa

Municipality of Sibunga. Ilabi na diri sa Kagay, Sibunga, sa Fedros family nga nagpasipa sa speaker ko no. 450 watts ko no. Ali, salamat kayo boss from GR Kasaya sa Kagay, Sibunga. Sibunga Philippines pagkakapasok. Again, as Marcy Magali. Good evening, DJ. Hi! May napagpaminaw ni Mama Marcy. At nandere sa ito ang itong number, mga kabayabs. Mayang gabi, DJ. Happy Mother's Day sa among mother, sa among mother nga si Carmelita Barakya. Sa among ang iaan nga si Gina Lasconia. O sa among ang igagaw nga si Ira Boros, Barosa. Ani, Happy Mother's Day usab sa ko ang mother-in-law nga si Mama Dako nga naa sa Ronda. O sa ko ang sister-in-law nga si Ate Angel. Ani, amo grateful di mi sa amo ang amahan nga naa sa Teres nga naghinambid while naminaw sa imuhang tukar DJ. Ani, greetings gikan kang is in greetings gikan kang is in MR came. Okay. SMNR in Kent kuno from Tayod Liloan. Salamat DJ. Alright. Sige, hantan pa tayo sa last name mga kabayabs kung magkumanuman. Adi address because hi DJ Rico Mambo, mayong gabi unyo pa shout out ko diha sa Kasin. Kasin ong gamay ni Mama Pila nga Happy Mother's Day. Og hi pod ko nila ni Ate Josie, Daday Laida Bani. Og ni Ray og sa family na pamilya ni Rodney. Og maayong gabi inyong tanan. Greetings Mr. Lee. Hi Mr. Lee. Okay, may pagpaminaw ninyong tanan no ni Asumuna no. Ako malikos magkaos sa Happy Mother's Day sa nang mama mga kabayan. Dangora sa alas 8

sa radio. Anasya maayo nga pagpaminaw nila ni Auring Naldo Gibitay ang radio aron daghan makadungog. Diris by Carbon Market. Salamat kayo ha, Sir Naldo. Kabibes Naldo ha, Auring. Diyas may kini ang Carbon Public Market pagkakabay. Paskal si Paa diya sa 93.1 din ha karon. Ilapin

0: from Tapol. Hi! Rian Bacos, may nga pagpaminaw ni Modest Tapol, ha? Okay. Ano yan, pre? Deterrence, Garrett, na kay mga gikuan din, ha? Na kay mga apas, de. Na kay mga greetings, pre. Atong pa yaw-yaw na si Baring Deterrence, magkakabay. Okay, dyan na. Sige, pre. Larga. And jamin. Come on. Ha? Nawa? Okay, go, Baring Juan. Kanaan. Baring Deterrence. Ay, Barite, may nga pagpaminaw karon pa man kanibalik, Barite, o panawag, Barite. Apan di mata mo tubag ron kay kuan pa man, disco-disco pa mata. Okay, so parang din Jujong, ato paminaw niya ang mga panawagan. Okay, pre, larga.
1: Okay, manawagan na ikaw sa itong mga kabibes, no? Atong mga listener diya sa 93.1 diya sa Vertix 1 Apparel.
0: Okay.
1: Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa tanang mga inahan.
0: Okay na.
1: Happy Mother's Day sa tanang mga inahan. Bisa
0: happy
1: kulay
0: Mother's
1: mga anak.
0: Day.
1: Mother's
0: Day. Happy
1: Mother's
0: Day.
1: Bisa kulay anak, pre.
0: Pohon, pohon. Advance lang.
1: Advance. Napastihan ay kuno. Huwag sa kuwan eh. Happy Mother's Day sa akong inahan. Josepinero Diaz. Huwag sa tanang mga inahan diri sa nakahimugso. Nahimugso ang mga inahan. Mga inahan. Kami na sa sunod guro ani pre. Akita na sa guro sunod ani.
0: Mga paderde.
1: Paderde na sa tani.
0: Paderde na.
1: Shout out ko sa ni Maribel Inglis. Usa ka clerk sa supply department. Ni Christy Paham Villarin. Diya sa pinamungahan, taga pinamungahan siya. Kauban ako sa trabaho diya sa Vertix 1 Apparel.

0: nga natay kani abitaw ang kuan kauban sa buhat nga ni Panaw in town tungod sa kani ang usay balita ato pre ni kani ang paring DJ
1: Dan sa ito ni pre na disgrasya man siya sa motor pre niya kuan ko na pareha ra gyapon ni sa atong nahitabo ni DJ Rice hindi nga nagdrive ug motor na katulog taon na tungod sa service.
0: So muna, no, kaila, tungod lagi aning bulas mayo, daghang kayong piyas na mga kabayan. Halos na lang siguro, pre, murag ka na ang kada-adlaw, kada-gabi.
1: Ito, wala naging pahuway ba niya? Sahay, yun, ikanang pahuman na yun ang service. Duka, naging kayo ipadunguli niya. Sahay niya, dili naging

0: Ay, mga kabibs, manalig.
1: Pre, na kay mga kuhan niya, pre. Parang din jujong na kay mga kuhan niya, vloggings, and et cetera.
2: Ah, wala tayong mga gigs-gigs na nanay, pre. Trabaho lang sa gigo, eh.
1: Trabaho lang.
2: Grabe ka, baklag gigaguro na karong nga panahon na.
1: Baklag din na, di ay.
2: Oh, daasay baklag-baklag, pre.
1: Asa mo na baho kayo?
2: Baklag sa trabaho, de, pre. Shout out lang din ko sa itong mga listener din sa 93.1 FM Radio Cebu. Kay baho ko nga, 30 gindaghan na. Pinilagon may kalibo niya, pre. Itong mga listener kaya sa Vertix 1. Daghan kay medyo din ang trabante niya. May bumungita nga. Tayo mo sugat na to. Nasa'y magpa-shout out, oh. Nagi ko nun sila kauban nga. Natay kauban nga.
1: Magka-greet.
2: Kusugin mo, oh. Magpa-greet yun niya. Diyan sa taga-Vertix, taga-Alston. Daghan kayo niya nga taga-Sport City.
1: Okay.
2: Daghan kayo niya trabante niya. Oh, daghan salamat sa inyong pagpaminaw gid atong mga kaubanan niya. Oh, sa akong mga silinganan niya sa konsolasyon. Nila ni

0: Kuan.
1: Ano mga vibes no, mga bis na ano?
0: Okay.
1: Alright, kita kita doon ha. May 16 hiyan sa may barangay Manipis, City of Pandayan.
0: Okay.
1: Kaobra ko din si DJ Paul G, DJ Raz Garrix, powered by RR Audio.

kapiyastahan silahang pag tinoy. Sila tinoy ka kapiyastahan kitay mo kuan din ha mo okay silahang mga tao din ha. Kitay mo okay sa humba din hang luto ug kwarto. Karon na ning Biyernes po ho no. Mayo 15 mga kabay. So banaw banta. Ana sa pre RJ Tundang na minaw na siya nga gabi idea pre. Ana may nga pagpaminaw ni mo pre ha RJ Tundang. Ana si DJ Rans Lap o DJ Lapok na edi si kuan kana. Gansingan ini. Namhala, paring din si RJ Tundang may nga pagpaminaw ninyo. Ano yan muna, kumalikon sa makausap mga kabayan. Karong pit sa 15 anak ta

out pre, mga papaminaw ni mo pre ha, RJ Sator. Kumusta mga kadina pre? Kada tayo kong oras mga kumayon sa mga mama karon, sa mga naminaw karon, di lang kayo sa mga inahan, hasta sa mga amahan din na nga nagpaka, hasta sa mga amahan.

Mga karong Domingo de Escoral, matag alas 6, nga rin sa alas 9 sa kagabihon. Kauban na nga itong mga vibe mix DJs sa adlaw sa mga Lunes, magkakabayab sa Anton sa Biyernes. Arimin ninyo madonggan sa alas alauna sa hapon, no? Animin ninyo madonggan sa alauna sa hapon, nga rin sa alas 4 sa kahaponon. Agad itong programa din haiskuan, kana ang request 931, no? Request 931, mga kabayab, sinyo madonggan. Sukad sa alauna, hantod sa alas 4, Lunes, nga ito sa Biyernes. Mga kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: Yun! Maana ni!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Buntag na vibes! Buntag na vibes!
2: DJ Sprackets on the mix.

0: 437 na sa kabuntagon. Kamo na minaw sa inyuhang paborito nga istasyonan sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mauna ni. Welcome, welcome, welcome sa tong programa. Nining atong ika, ay kining atong bagong simana na usab. Oo, ikatulo. Oh, ikatulo nga simana sa buwan sa Mayo. O pizza 11 tuig 2026 adlang Lunes. Maayong morning, maayong buntag mga ka-vibes. Welcome sa tuang programa. Alas 4 hantod sa alas 6 ang programa, kundi ikaw malingaw, mapukaw o makasaya. Programang buntag na vibes. Maayong good morning, maayong buntag na vibes. Kaoban yung ubos nga lagad sa kahanginan. DJ's Bracket Gonato ay kainyo. Certified Lami on Agoy. Maayong good morning sa tumakugihan o mga tinahod na mga ka-vibes nato, mga security guard, mga men and women in uniforms, mga drivers karon, good morning. Mga mama o papa, mga lolo o lola, mga auntie, mga tito, mga tita, mga auntie, mga uncle, mga insi, mga sana inko. Good morning, good morning, good morning. It's a beautiful Monday morning mga ka-vibes. Monday na usab, back to normal na gyud ang atuang pagsaba-saba na po sa radio ninyo dyan. Siyempre, no? Siyempre, siyempre. Naana po tayo. O, siyempre, kay baba mo, basta Lunes. Onsa may nasa Lunes. Ang atuang tongue twister. Oy! Excited na ba mo sa tuwang tongue twister mga kabahin? Oo, excited na ba mo? Oo, natay gihikwan din nga tongue twister, no? Di ara! O sa mga ganahan, di ay mo appeal sa tong tongue twister. Uy, diragid kayo ha? Tawag lang mo sa 0995-472-0802. Muna, basta lungan na yung tongue twister ni! Mauna ni Kabad Tongue Twister. O kung na may pa-shoutout o greetings ha, 0995 472 0802. Sa di pa nato i-reveal atong Tongue Twister, ato sa nang liliw na nato ang live. Naka-live na matakaron sa ato ang TikTok account. Aha. Wait lang, kadali lang. Andam na ba mo sa itong tongue twister? Inapon yung andam na, oh, anapon. Inapon ninyo, andam na. Oh, ano ba? Oh, andam na. Good morning to Drexy. Good morning to Vincent Batian Sila of Santa Fe, Barangay Hilat, Hilantagaan. Good morning! Sa mga naminaw na di araw, no? Una na yung TikTok, o. Lialang ko ninyo sa tuwang TikTok. DJ's Bracket Gonato. Mara sa tuwang TikTok, ha? Naka-live na tayo karon. Tuwang tongue twister karon buntag, ha? Mauni. O, kaog mani. Diara! Andam na ba mo sa itong tongue twister? Ang tongue twister na to kay Maone ang kolor sa polo aporol ne do dolor de kolor. Apel ko de ko kalitok. Kisa man ni hata gane. O akong Osbon. O atong Osbon ka sa lilo sa nila tong giko ani. Aha. Ah, kanigi sene Sir Virgil. O sige, ato ni po ilista, ato ni i-reserve. O, diara. Ato ang tongue twister. Apel ako di maglisod po ng litok. Ang kolor sa porol ne dolor de kolor. O, oh. Sige na to, ang kolor sa porol ne dolor de kolor. Oy. Sir Virgil, ganaan ka mo suway? Kung waka ka suway, suway. Oh, sa mga gusto niya mo apel ha, kung di mo ganang mo apel ha, bahala mo. Oh, ato ang tongue twister. Hello, good morning Chris. Oh, dial mo ha sa 0995-472-0802. Ako mo spon 0995-472-0802. Tongue twister na to. Mauni. Ang kolor sa porol ni dolor di kolor. Oy! Osbon ako, ang kolor sa porol ni dolor di kolor. Ah, Osbon ako, sa makausap pa. Oh, ang kolor sa porol ni dolor di kolor. Oh, diara natay color. Ah, sus grabean. Why line maguna natog panawag sa iska buntagon. Atong isulod og hinay. Hello.
1: Hinay ako po.
0: Ay.
1: Ma- good morning.
0: Salamay. Good morning, Miss Ems. Kumusta? Kumusta?
1: Ako ay tulog, oi, nagigom ko tubig. Ha?
0: Wa kay tulog nganu man na?
1: Kung
0: kay gabi ilaman
1: ni agad
0: atos ang gabi wa
1: man.
0: Ay, so
1: natigom karon. Oo, ni matog na sad ko niyang gabi.
0: Ay. So sa daily pag matog, syempre, naman tay ka vibes tang twister. Ganahan ka, ganahan nakaandam na ka. Oh, akong hinay-hinayon, Miss Emsa og syempre imo ni gibalik-balik kun paspason nimo. Oo. Bani siya ato ang tongue twister karong buntaga. Ang kolor sa porol ne dolor di kolor. Oh. Akong Osbon. Ang kolor sa porol ne dolor di kolor. Oh. Sige. Andam na kami, Miss M.
1: Andam na.
0: All right, sige. Oh, jutay kahilom, jutay kahilom. All right, diara. Sige, Miss M. Lahos!
1: Ang kolor sa porol ni dolor di kolor.
0: Ah! Kulang pa! Kulang pa!
1: Ang kolor sa porol ni dolor di kolor.
0: Yeah! Ala! Maste lagi kay kani kanang Miss M. Na, ay, nabait, di ay? Kinsa may nagbait? Agay, imo man siguro gipahid sa limonsito. Nga na yung asin.
1: Akong gibait sa siling hang.
0: Sa siling hang, imo gibait?
1: Galang sili ba nga sa kabuok na ko kayo?
0: Why? Mao ba? Ang kani? Dili katong siling nga kuan.
2: Yo,
0: ah, chili chacha di ay. Sige. Ah, so makausap pa balik ka katulo be. Atong tang twister be. Klaruhon na to ni be.
1: Ang kolor sa porol ni dolor di kolor.
0: Yay! Tungod kay na perfect money mo, ang atong tang twister naa kay premyo. Usa ka sa akong pakpak! Pakpak! Oh! O niya, Miss Ems, kay na perfect magini mo ito ang tang twister karabuta ka. Nahala, sige. Pamukaw, i-greet imo ang mga kamams. Lahos! Basin tuwan siya sa lain silingan.
1: Oh, ni Nicolas Agoban sa Amlan. Ni Junia Mistoso diya sa Soho Jibo. Ni Kevin Garbo diya sa Bulacal, Talisay. Ni Emily Flores o ni Sandra Flores. Ni Jibi diya sa Hilok. Parili. O ni Daniel Zambrano o ni Winslower din diya sa Alcantara, Cebu. Kaya sa tanam-tanam niya na minaw, buwa na minaw. Good morning. Then mo request sa yun ko o ka ng Pancho Belia.
0: Pancho Belia.
1: Alright.
0: Onya. Mauna ni! Dagan kayo salamat, Miss Ems, huwag maimbuntag ka ni mo! Atong oras, mga kababs, alas 4.49 na! Good morning to Jeneline Diocampo and also to Ma'am Edna! Oh, Ma'am Edna! Good morning ni mo dia! And si Neil, good morning! Good morning! Alright, sa ito mga kababs niya! Na gusto mo apil sa tuang patang twister kabibs tang twister sayon dagit kayo kay na perfect day ni Miss M. O tawag mo sa 0995 472 0802. Ako host Bon, 0995 472 0802. Kamo na minaw lang yapa sa programa.

0: My good morning di ay sa mga taga Barangay Adela.
1: Hi.
0: O sityo kan mga sangpuro kamotes o. May pagpaminaw diya sa kung amano ginahain. Hermine Hildo Medogo na itong sayo kayo sa kabuntagon. O naglanog-lanog na itong radio diya. O good morning, good morning. Papa Hermine Hildo Medogo na itong mamalulita lita go na ito. O gabilited happy Mother's Day sa kung inahain. Mama Lolita Lita Gunato sa tanang mga inahan sa tibuok kalibutan. Happy Mother's Day. Good morning to Joffer G. Mark. Good morning, good morning. And also, good morning pod Nityo Ibero Nityo Ellen Gunato. Oh, good morning ni Edson Ognianian diyan sa may merkado sa Barangay Adela. Si Erwin Lakandula Gunato. Si Redford, si Ayay. Good morning, good morning. Good morning ni Joffer G. Mark. Oh, mayang morning ko no sa Alvarado family. Atong oras alas 4:52 sa gayo po ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atuang. Kabayms pa zumba karong alas 5:30 hangtod alas 6 kabuntagon.

Maya, good morning pod. Sa mga kugyan o mga walang tulugan nga mga marshals diha sa Lapu-Lapu City Hall. Good morning ni sa mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo. Good morning, good morning. Nadia karon naglanog-lanog ang radio. Namina sila si Ronald Pantonial, Gary Binsi, Carlito Rodrigo, Juanito Birami Jr., Jay Caseo, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alicer, Jody Villamansing, o si Felix Boy Buok. And also naglanog-lanog po ng radio niya ni Atuang Bossing Kavibes, John Hubay, o Gigi Hubay sa may Liyong, alang-alang, Mandawe.

Alright, once again ha, mga ka-vibes, sa mga gusto niya, sa mga gusto niya mo apil sa tuwang patang twister, tawag lang mo sa 0995-472-0802. Kung wala mo'y pantawag pero na mo'y pang-text, pwede rin mo text na, DJ, ganaan ko mo apil. O ako'y tawag ninyo ha.

Mau ni atau ang patang twister? Ang kolor sa porol ni Dolor di kolor. Ah! Ang kolor sa porol ni Dolor di kolor. Again, sa mga gusto mo appeal, ha? 0995-47208-02. Alas 4:55 na sa Kabuntagon.

0: Vibes. Atong oras, alas 4.59 na. O kamo na mino lang gihapon sa programang Buntag na Vibes. My good morning ni Marissa Amadillo. Oh, good morning, good morning, good morning. My good morning din sa tumaka vibes niya ng mga Grab drivers. Og syempre, hello ni Simi. Yo, yo, yo. And also good morning sa tanan again ha, sa mga security guards nato diyang no nga naka-tune in na karon. Good morning niyo tanan mga ka-vibes. Kamu na minaw lang gyapon sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes mao na ni. Oras na to mga ka-vibes. On top, walay awas, walay sobra. Alas 5 na sa kabuntagon. Sa mga gusto mo appeal diyan sa tuwang at patang twister. O tang twister. Oo. Pre DJ Lambert, good morning pre. Mone ito ang tang twister karong buntaga. Ang color sa porol ni dolor de color. I am a queen. Oo. Nior. Di lang ko mo appeal, masapid man sa dato dila. Oh, di na masapid, oy. Oh, di na, oy. Ano masapid? Di lang, gina. Ang color sa porol ni dolor de color. Oh. Si Miss Ems, gani, kadalira kayo, John. Why dagang kuskus balungos na kwan da yun niya? Nakuha da yun niya. Sayo pa guys, kabuntagon DJ. Nagsapid-sapid na kung dila. Oh, baira, baira. Paano ni Miss Ems? Gibaid niya ko no. Sa dako nga sili. Ay! Gipahalangan niya ang iyahang dila, ha? Oh? Good morning! Happy Monday ni Maymay. And also good morning ni AJ Durate and Salto Pinky from Qatar. Hello, good morning. And good evening dyan sa inyo sa Qatar. Alright. Nanadre si Sir Virgil. Gusto ni siya mo appeal siguro sa itong tang twister. ang color sa porol ni dolor de color. Sige, practice sa, practice. Ato sa episode na itong color. Sige, kara sa ha. Oh. Oh, good morning, good morning. Hello ka vibes. Oi, good morning Sir Dodo. Nagmata na ka? Nagmata na. O niya Sir Dodo, kumusta man imong kabuntagon na mainit na ka? Wala pa. Namahaw. Wapasan. Onya Sir Dodo, naamantay ka vibes tang twister karon. Andam na kamo apil?
1: Sama lang ka na.
0: Imo lang ning sundugon og paspason og litok. Mauni ha, mauni. Ang color sa polor, porol. Ang color sa porol ni dolor, di color. Oh. Mao na imuhang balik-balik ko ng istorya, maski katulo lang. Ah. Akong usbon? Ah. Mao ni. Ang color sa porol ni dolor di color. Ikaw daw, sunduga daw, sunduga.
1: Porol ni color ni color.
0: Unsay ngan?
1: Porol,
0: di color. Oh, amon eh. Ang color sa porol ni dolor di color. Mona. Na.
1: Porol, di color, di color.
0: Sige. Oh, paspasa. Kaduha lang, paspasa. Sige. Lahos. Oh, last. Sige, kausa, last.
1: Ang color
0: ni di color,
1: ang color.
0: Alright, Sir Dodo. Oo, na nako na, na, na hapit na perfect siya nuno, hapit na perfect. Oo niya kay ni appeal man ka sa tuang pa tang twister karon butaga. Sige, pamukaw sa imong mga ka-vibes, imong mga silingan o kay imong love love diha pukawa.
2: Mukal mo gini SM kay wako kabo siguro kay abtik siya mo dila itong badiha.
0: Oh, abtik ay sus perte ka perfect. Oo.
2: Dila sa wako kabo siya nakatoko.
0: Hait ko na kay dila lagi siya.
2: Ay, ikaw siyang sili ta.
0: Oo, oh, ikaw ko siya dako nga sili.
2: Saka na. Abtik ko na dila ito ba?
0: Oo, oh, sus perte. Sana, taas pag gila mga... Mga usa ka dangaw sa dodo yang gila, mga usa ka dangaw.
2: Oo,
0: oh, wag yun, oh, perfect kayo yung paglitok.
2: Eh.
0: Unya, kinsa pa man, imang pukawon.
2: Ano na kayo na bang gabon, na minaw sa kuy si Jaron.
0: Hmm.
2: Si Chris Morales.
0: Oha, imong lablab.
2: Oh.
0: Kisa pa man.
2: Morning na lagi. Chris Morales dia. May muntag dia. Huwag na ako si Gerdodog. Kalisit pag ito ka doon ka. Gerdodog ng van. Eh, oh. Salamat dyan mo.
0: Oh, Maura.
2: Bakit? Good morning.
0: Alright. Dagay ka salamat si Dodo. Good morning ka rin. May muntag. Alright.
2: Bakit?
0: Salamat kayo si Dodo. Oh,
2: kita
0: gagalay
2: bigapon. Oh,
0: sige.
2: Gapon kita ka?
0: Oh, kanang wala ko kakuan kagapon kay nilakaw man ko ako ka internet. Ah, sige la ato ni Leon, basin ko kuandra. Okay.
2: Salamat sa pagkita.
0: Dagan kay salamat si Rodo. Good morning kanimo.
2: Oh.
0: All right.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 5-6 na sa Kabuntagon. Murag na humanag practice si Sir Virgil Dele. Ako ang kauban si Sir Virgil, murag humanag practice. Ato na yung pasuway yun, kayo pa man siya kasuway-suway eh. Ang color sa porol ne dolor de color. Alright, ato yung isa. Hello?
1: Hello, hello.
0: Hello, Karen. Alright. Basta pinakapaspas mo. Oh. Sige, maski ka napo lang siya.
2: yeah, go, go.
0: Alright. Oh, Sir Virgil, andem na ba ka?
2: Sige.
0: Lahos.
2: Wan. Ang kolor sa porol ni dolor de color.
0: Sige, napay duha.
2: Ang kolor sa porol ni dolor de color. Ang kolor sa porol ni dolor de color. Ang kolor sa porol ni dolor de color.
0: Hapit pa perfect.
2: Hapit.
0: Una ka hapit mo pa perfect. Baka dawat ka og. O tunga sa sako nga pakpak sir mga pakpak. All right, nadungog ninyo mga ka-vibes. O ang ato ang Kunsihal Engineer Barangay Captain. O Virgilio Villanueva. O. Hello ni Feliciano Kadiwitan, good morning. Hello ni Ma'am Neda diha Campaner. Oh, ikaw Ma'am Neda, mapil ka? Hello to Alicia, shout out Kalinan. And pakibati naman po yung asawa ko na si Mary Ann Casames. Good morning Mary Ann. All right. Oh. Basta kay na ilor, mauna na. So magusto mo apil ha? I-dial lang ninyo ang 0995-4720802. Oh, samtang wala pa tayo pasumba. Ang ato pasumba magod, lahos-lahos na siya. 5:30 to 6, lahos-lahos na siya, wala na itawag. Kay diretso na siya sinayaway. Good morning! Nila ni Ikoy og Mama Jenny. Diya sa Zamboanga, Sibugay, gikan ni Lola Dilia. Good morning diya, Lola Dilia. Good morning! Kumusta man ka diya, Lola Dilia? Kumusta man ka?

0: Gonzales diyan sa may sitio Kapasanan. Barangay San Jose Porro Camotes. Hawak ko ang brief. Kung magusto mo apel sa ito ang patang twister, i-dial lang ang 0995-472-0802. Atong tang twister, ang color sa porol de dolor de color. Hi, my, ingat-ingat. Ang color sa porol de dolor de color, ang color sa dolor de color. Oh, good morning ni Michelle Lationg from Misamis Occidental, Oroquita City. Good morning. Siyempre, di man palupig ang taga Bohol. Di magpalupig ang taga Dalaget. O niya, di magpalupig ang taga Liluan. Na adre ang taga Lapu-Lapu. Di po niya magpalupig. Ito ni Pasunan, hello, good morning.
1: Good morning,
0: Sean. Ha? Good morning, Sean. Kumusta man, Sean? Kumusta man, ka-vibes? Eric diyan sa may pahak. Lapu-Lapu. Hi!
1: Okay na kayo. Di ay, nakamata akong bugoy.
0: Nakamata, mao di ay. Oo. Onya, ka-vibes, Eric, naamantay. Ka-vibes, patang twister, basta sayos kabuntagon.
2: Morning
0: po, ah. Morning. Good morning, ima.
1: Ito na nangitang twister yo.
0: Oh, kana kay na, basta Lunes na matay patang twister, andam na bakang muapil.
1: Andam na ni kay mura na din na kay ning ako ang kuan dila nga nagsanga.
0: Mura na nagsanga, mura deg dila sa bitin dia. Oh,
1: mura ni dila how.
0: Mo din na padugay-dugay kag tawag kay nagpractice pa kadiha.
1: Nagpaktay pa ko ako
0: yung mahuman
1: si Dodo.
0: Oh, hapit ma-perfect ni si Dodo kaya basta kay nailor. Mao na to.
1: Happy to ni shortcut niya.
0: Happy to eh. Happy talaga. Happy tanan. Onya ka-vibes Eric. Para sa to ang ka-vibes patang twister. Andam na ba ka?
1: Andam na.
0: Alright ka-vibes Eric. Lahos. Nahigot onya kaya syempre hapit man mo mga perfect mga siguro mga 75% oy pasar oh pwede na nimong i-shout out i-greet og pukawon ang imong mga silingan og imong mga ka-vibes og imong mga kapamilya di alahos
1: sige una sa tanan Philippine happy birthday sa akong asawa o sa kabok
0: kana
1: Di gini magmahay, pinangga kayo ko ni.
0: Kano? Mali, basta mga asawa pinanggaon, gina.
1: O, ako ang anak na, nang mata na si Stefan, si Inday Kitiya, o si Dudong Itil.
0: Hmm, sayuhan ang mata nila.
1: Sayuhan ang mata.
0: Oo, kusog kayo yung radyo diya.
1: Kusog kayo na yan, ipahinaya na nila gamay, ikog-ikog sa silingan.
0: Ah!
1: Mingaw-mingaw pa man.
0: Bitaw, sige. Kisa pa?
1: Upang mga kaliwat na mo din sa talamban tanan na lang sa tanang mga naminaw
0: alright
1: kung wala mga wala naminaw o taminaw na mo kay basig kumbagan magmatagdiki
0: okay alright yung maura alright dagan kayo salamat siyo ha
1: okay.
0: Og maayong buntag ka nimo sa imong mga kiddo, sa imong mga asawa niya. Maayong buntag! Atong oras, alas 5.14 na! Good morning po, and sana karon diya sa may Carbon Public Market kanunay, gini na itong i-greet kay grabe. Naglanog-lanog ilang radio diha gayon. Ato ang Ka-Vibes Jerome. Good morning, Ka-Vibes Jerome. Si Ka-Vibes Jumar. Good morning. Okay, sa may Unit 1 sa Dudong Bilin Meat Store diyan sa may Carbon Public Market. Sa Unit 2, si Naldo, si Auring. O siyempre, ang napo diyan, suki na itong paminawan. Sa Tabuan Public Market diyan sa may stall number 94. Gina Dried Fish. Ah! O kamo niya, kung ganaan po mo, i-greet na ko kanunay, labi na kong suki gin mo itong paminawan. I-text lang ninyo diyan sa itong text line 0995-4720802. Aron malitok mo buntag, malitok mo usahay sa udto, or malitok mo kanunay kada adlaw, ha? Kay din ni sa tuwang istasyonan, din sa tuwang programa, basta may bawa na tuwang ikaw nakatsunin, ikaw na minaw, automatic why dagang istorya, larga, litok, shout out, grit. Oh, DJ Lambert, kanindot sa imuang alot. Oh, buyag, buyag. Oh, style na, panchikay na, panchikay na alot. Good morning, kuya. Mamuka ko, mugreet ko, good morning sa akong partner na si Maribel Bourbon. Diha sa Sitio Latasan, Barangay Labugon, Mandawi. From Marlon Inot, Archibald sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlaon, Cebu City. Request ko og song Tokyo Town.

Oh niya, siyempre sa uban po na ito mga kababs na naka-tune in karon. Good morning, good morning! Good morning also to Chris Love. Hi Chris Love, good morning! And 3.7 shout out from watching from Kuwait. Alright. A shout out from Canary Side, Pulomolok, South Cotabato. Buyet the Great. Oi! Good morning, Buyet the Great. Di ko katawag kay wala koy load. Oh. It takes 100 text lang sa tuang text line 0995-472-0802. Okay, ako'y manawag ninyo ha, ako'y mutawag. Oo, oo. 0995-472-0802. Atong oras, alas 5:17 na. At tangin ninyo karong alas 5:30 ito ang Kavibes pa Zumba pa Budot, mga Kavibes.

mo na mina lang gihapon sa inyo ang paborito ng estasyon sa radyo. Ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes mao na ni. My money my buntag mga ka vibes. Kamo na mina lang gihapon sa programa Buntag na Vibes. Kaoban ninyong ubos ng alagad sa kahanginan, DJ Sprocket Go na to ay kayin your I'm certified. Lami oy. O lagi, na yun lang. Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:30 na. I would like to take this opportunity to greet greet heartedly. Ito ang love niya. Nakaros Japan, ha? Jin Gars, ohayo! Love-love na ni nato, ha? Love-love na ni nato, Jin Gars. Okay, wala mo ni siya love-love niya. Kita lang mo love-love ni. O sa tanan di mga naminaw diyan, no? Yung mga taga-barangay Santa Rita. Poro kamote, hello, may buntag, may morning yung tanan. Hello ni John Rail, Managaytay. Salamat sa asan eh salamat sa wagyot gilablab ni sir. Wa ka gilablab ni sir sa Pedro. Sige, ilablab ka ni DJ Gunato. Kana. Para way maoy ba no? Oni ilan ni Rubino Inong from Cavite City. Good morning, good morning. And also good morning to Kulamar. And to Ming Ming, to Marina Oliveros, and sa tanan mga OFW nga nakaroon sa gawas sa Pilipinas, no? Labi na diya sa may Middle East, o diya sa may nasa Japan, nasa Spain. Good morning! And also good morning. Asa naman to? Good morning to Dol, lamion man kay kagupit. Salamat! Salamat, ha? Wagin na nakutuyo ang ngayon ni atong gupit, no? Manay kita wag nga pang

0: Good morning. And also ha, why mauya idol pinaka ha, pinaka Ellen Adarna pa, I just left guwapa ko. Kana asawa ni Kano. DJ guwapo ay ayaw mo pag-mention anak. Ayaw gin mo pag-mention anak kay bad na bad. Shout out ni Jerry Lynn New Campo and also to I just left, oh, guwapa ko. Kana gyud oh. Ako, I just write, lami on ra, di guwapo, ana. Yay, thank you. Unya, ako'y sugat nimo sa airport. Ipasugat ni Kagwan, escort. Kwante ka dito, private yun, private. Atong oras mga kababs, alas 5:33 na, alright. So, sa dilipat na magpasumba, no? Ato sa ning kanimang sunata inyo sa ning mga kabay.
1: DJ Sprocket.

5:58 na sa kabuntagon. Kamo na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes. Mauna ni! Huwag mauna dyan din mga ka-vibes. Huwag patigohog na dyan ko. Dagang kayong salamat.

0: Siyempre, ikaw ba lang yung pinangubos ng alagad sa kahanginan, DJ Sprocket Donato, a.k.a. Newar. Oh
1: my! I'm certified. Lummy oin.
0: Oh, siyempre, sa dilip ako magpatigog, dagan kayo salamat din yung tanan, ha? Aha, mosunod na dahil nato karon ang programang Arang Kada sa Buntag with our birthday boy, belated happy birthday, the vibes, Tonton Alcos Antugap. Oo! Mara mga kabibs, padayon lagi mo sa pagpaminaw, ha? Ini lang sa inyo ang paboritong estasyonan sa radio. Sa dial sa inyo mga Radio 93.1 FM Radio Cebu Kabibs. Mau na ni! Mobalik ko niya mga kabibs, ha? Mobalik ko niyang alas 11 para sa programa Kabibs Sad sa Auto. O gato na ko mga kabibs, amping-amping mong tanan kay Love Love. Kuka mong tanan. Shoutout sa mga gipaningot na diyan sa tuwang Kabibs Bazumba.
2: Radio, FM Radio, favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabibs, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabibs, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 11 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib si Tonton Alcusan Tugop. Magdiskot sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol ug haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno ka vibes, kumusta man mo? Karong adlawa, Mayo 11. Maoy usa sa mahinungdanon nga tipik sa kasaysayan sa politika sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sanglit karong adlawa mga ka vibes. Muhukom na ang 318 ka mga sakop sa House of Representatives. Ang ilang plenaryo kalabot sa nag-ong-ong nga impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan sa dili pa nato na isgutan mga ka-vibes, lakip na kining gipagawas karon nga pastoral letter sa talahuron nga arsobispo sa Sugbo nga si Archbishop Alberto Abet Uy. Ato sang hisgutan kining interesante sad nga kalambuan ang kalabot sa pag withdrawal sa abogado ni kanhi Presidente Rudy Duterte nga si Attorney Nicholas Kopman og sa iyang associate legal counsel nga si Dove Jacobs mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: By the way, may bultag og pagtimbaya ngadto ni ka-vibes Wilson Agliones. Good morning ka-vibes Tonton. Good morning sab nimo ka-vibes Wilson. Og sa uban pa natong mga ka-vibes nga nagmonitor og nagtan-aw kanato karong adlaw sa Facebook Live. So atong usbon og sublion mga ka-vibes, ha? Misuwat na sa iyang withdrawal isip abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court si Attorney Nicholas Kopman mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya dungan sad sa mao niyang pagsuwat kay kinahanglan pa man kini aprubahan sa mga kadakuan sa International Criminal Court. Ang iyang associate counsel sa ato pa ang iyang pangabaga, ang iyang luyo-luyo nga si Attorney Dove Jacobs gitugta na sa ICC mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So unsa may implikasyon ni ining withdrawal sa duha ka mga abogado? Ha? Buot pa ni pasabot nga wa na gitay puruhan nga maabsuelto ang kani presidente sa kaso nga iyang giatubang dito sa ICC mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: O baka ha, nangita hinoon og paagi ang kampo sa kani presidente nga malingkawas pa siya sa conviction sa iyang mga kaso dito sa ICC mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Dunay mga pangagpas nga gani basin og taktika kini aron malangay ang pagpakanaog sa desisyon labot sa kining maong crimes against humanity of murder nga giatubang sa atong kanhi presidente.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Whatever are the reasons, mga kabahibs, ha? Akong tanaw, og sa gira pa ni timailhan in tao ni nga hapit na iisa ang puti nga bandira sa atong kanhi presidente. Because you know, mga kabibes, in fairness to Attorney Nicholas Kaufman, bisag mahalo ni siya, laliman kag nabaniog man to nga kapitag kapin sa usa ka gatos ka milyon ka pesos ang ilang attorney's fee matagbuan. Unya, nasayra na to nga karon rani na tribukar nga kay bawo mugunsa nakakontrata dayto sila kutob ni atong Marso 31 ni ining tuiga. So ang engagement kun mahinumdo mo mga kabibes, ang atong kani presidente gidakop na o gida dito sa The Hague, Netherlands niadtong Marso 11 sa milabay nga tuig. Dihang wa na siya pag-ausa pa sa Ninoy Aquino International Airport, ha? Gikan sa iyang pagbiyahe dito sa Hong Kong, mga kabibes. By the way, nga to sa mga nagpadangat og belated birthday greetings, salamat gyud kay ninyo og sa mga ni Timbaya og mga will wishers nako kagahapong adlaw og niadtong milabay nga adlaw. Salamat gyud kay kaninyo sa inyong pagduyog og panghinaot nga kita kananaabang hatagan pa og hataas nga kinabuhi sa atong labaw nga magkagagahom. Ang ako lang basta lagsik lang taglawas, mga kabibes, unya padayon tang nagserbisyo kaninyo pinagi sa responsable nga pagpanibya, malipayo na kaayo ko, ha? Mo nay labing mahinungdanon nga alang nako, mga kabibes, nga og ako pay pasultion, this is my purpose driven life, ang maghatag og pagsibya og paghatag og opinyon diha kaninyo pinasikad kung unsa ang atong nakita nga ngayon natong pasawaan, nga ngayon natong barugan alang sa kayuhan sa kinatibuk ang katawhan, mga kabayeb. So akong usbon, salamat gyud kaninyo sa inyong pagtimbaya. So akong balikon, mga kabayebs, ha? Marso 11 sa mayaging tuig, ha? Wa nagitaon pag-ausa. Pagkabuntag, nitugpa ang maong eroplano nga gisakya ni kani Presidente Duterte, kuyog ang iyang mahingunta kapikas kay sila na may nagpuyo niadtong panahuna, si Hanilet Abansenya, ang inahani sa iyang kamanghuran nga si Kitty Duterte. Kita man mo, gilive mag ito sa halos tanang mga major networks, mga kabibes, ha? Dito bitaw ni sikat si kanhi PNP chief General Nicolas Torre, because Torre then who was still the kining chief sa Criminal Investigation and Detection Group, mga kabibes, maugyod ang nangunay, maugyod ang nagdumala nga giaresto gyud inabagan sa mga tinugyanan sa Interpol si kanhi Presidente Duterte. So that was March 11, 2025. Unya, sigon sa napirmahan nga kontrata ni Attorney Nicholas Kaufman, ang iyang engagement is for 1 year. So nitangkod ang maong usa ka tuig ni adtong milabay nga Marso 31, 2026, mga kabibes. Sa matarong buwan na Mayo, ha? Sa ato pa, gipalapas o kapinsa sa kabuwan, una pa na pahibaw nga mu-withdraw na di si Attorney Nicholas Kaufman, isip lead counsel ni kanhi Presidente Rudy Duterte, mga kabibes. O baka ha, usanis ni mailhan nga mismo si Kaufman Ha? Surrender na gyud. Isa ng kamot nga wa na siya'y mahimo. Ngayon kaso nga nagungong batok ni Presidente Rudy Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya naman iyo na maghihimo ang tanan. Gikan sa katong wapagid na pahigayon ang confirmation of charges hearing. Ha? Doon na patoy mga inisyal nga husay sa kaso, mga kabibes. Ha? Doon na patoy siya yung mga petisyon nga to sa korte. Labot na ni Antong una niyag yung gipadayag nga out of jurisdiction sumapa niya. Ha? Dagang kay siya katarungan nga gihisgutan dito kay usa ni Anto nga dili na sakop sa ICC ang Pilipinas and so on and so forth. Pero kanang maong mga argumento, mga kabibes, gisalikway na sa mga hukom sa ICC.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya human nga iyang gi-question ng jurisdiction, diri na siya birada sa kalabot sa panglawas sa atong kani presidente nga sumapa niya, dili na kuno lagsik, dili na kuno maka sugakod pagtambong linawa sa hearing. Agoy ang ICC, mga kabibes, doon naman po na sila'y mga resident health experts. Ang mga resident health experts, mga kabibes, sa ICC ni ingon man nga Epsa, kanang imong gisulte, gisusi naman, gihiling naman sa among mga batidsad sa medisina o siyensya si former President Duterte. Niya wa may kaso, okay raman ang iyang panglawas. So, gisalikway gihapon ang maong katarungan ni Attorney Nicholas Copeman, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O nga, sa dihang before gito nasugdan ang confirmation of charges hearing, mga kabibes, so sa ato pa mipakita siya mga ebidensya lagi nga huyang ang kaso batok sa atong kanhi presidente at tanang mga punto ni kinini ang ni Attorney Nicholas Copeman. Puros yun gi-strike out sa ICC, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And so therefore, na-confirmar ang tanang kaso batok sa atong kanhing presidente. Sa ato pa, sugda na ang trial proper ni ini. Gani, ang mga lumalaban sa ni former President Duterte ni ingon nga lahi kuno tong kaniadto sa pre-trial phase. Karon trial naman lahi sa kuno ang mga litigation lawyers, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastila na lang gid gapalusok. Murarabag nalimot sila, mga kabibes, that Attorney Copeman himself is a litigation lawyer. In fact, he is one of the most sought after sa ato pa, usa sa mga labing gipangita nga abogado sa International Criminal Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So anyway, ila man ang katungod ang mangita sa og bagong abogado ang mitumaw ra ba karon kay gibutiag sa di Attorney Nicholas Copeman, mga kabibes, nga sumala pa niya. Ang gusto nga ilisan siya, ang nisulti niya nga pailisan na siya, ibaw mo kinsa, mga kabibes. Ang kamanghurang anak ni kanhi Presidente Duterte nga si Kitty Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Mo'y gisulti karong bag-ulang ni Attorney Nicholas Copeman. O niya, si Kitty Duterte, of course, ang iyang inahan nga si Hanilet. Ha? Mao'y nipahibawa nga ito niya. O niya, gikonfirmar ni Attorney Copeman nga ito sa bag-ong abogado nga gihisgutan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning, ito ni ka-vibes Bike Angelo Cobar. Good morning, ka-vibes Tonton. Belated happy birthday and God bless. O niya, heart nga Imo J, 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni, salamat kay ka-vibes Mike Angelo Cobar. So, kanana ang monay na hitabo, gibutiag ni Attorney Nicholas Koopman nga kini di ay mag-ina nila pa si Hanilet og si Katie ang nipadayag nga dili na nila kuhaon nga abogado si Attorney Nicholas Koopman, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa akong tanaw doon na pa'y mas laong nga rason ni ini. Unya, ang usar sa posibilidad, mga ka-vibes, nga mura ba og nakaingon si Hanilet og si Katie, ano gura mo bayad ninyo, wagin mo inahimo ni ining kasuha? Ha? Wagin mo inahimo ni kasuha? Pero kinsa sa kahit nagsultis tinuod nila sa? Kay og imong pasultiyon, karon naman ay gibutiag ni kininiang attorney Nicholas Koopman, og ningon si Koopman nga ang gusto nga ilisan siya si Katie di ayog si Hanilet, but pasabot wa na siya ay pagsali gato niya.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya dili sad tinuod nga si Koopman ang gusto nga magpailis. Sa ato pa mao ni kabubuton sa maingunta di man ni ikaduhang asawa kay wa man ni sila makasal sa kasamtangan nga giila nga asawa ni kani Presidente Duterte og sa iyang kamanghurang anak na si Katie nga who is already an adult, mga ka-vibes. Ha? By the way, happy piyesta nga to sa tanang mga taga-Bohol. Sa marupitsa, pitsa unsi, daghang pagpista di haron. Di amanggod si ka-vibes Kanoy si Rolf. Matod pa niya din, magawas gyud ang kamatuoran, ka-vibes Tonton. Maugyod na itinood bisan ugun saon, budaog yod ang kamatuoran. Good morning, ka-vibes. Ug sa tanan mga naminaw sa 93.1, ka-vibes. Mauna ni salamat kayo, ka-vibes sa Kanoy si Rolf. Mauna ang atong tumong og tuyo din ni ka-vibes sa Kanoy si Rolf. So kini mga ka-vibes, ato ning atngan og unsa pay further developments din ini kay sa ako laging tanaw, ha? Makaluluoy ang sitwasyon gyud karon sa atong kani presidente. Kay alang kanako, bitaliwala sa unsa ka seryoso ang pasangin ngadto niya. Kung ang ilang administrasyon kaniadto wala muhatag og due process of law, nga daw mga manukra nga gipang pusil ang mga biktima sa extrajudicial killings, mga ka-vibes. Ako, I would still want to give our former president a day in court. Let him prove his innocence. Mone akong punto din yung mga ka-vibes ka kanang uban lang itaon, atong mga kegsuonan nga sarado na gunahuna, ang ilang tanaw na to nga atong gitulisok, atong gi kanang gihimraot ang atong kanhi presidente.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mone atong punto din eh, nga ako gani og ako lay pa kanada ang pasultion, ang ngayon ipadayon pa ni Nicholas Koopman, because despite the legal challenges og imong paminawon si Nicholas Koopman, mga ka-vibes, was really very competent, galing lang kay og dot-a na legisyas ebidensya sa uguban pang sukaranan ang maglisod yung pagdepensa si Attorney Nicholas Koopman. Mga ka-vibes, mapos ako sa atong programa karong buntaga sa kining Arangkada sa Buntag. Human ini, atong isgutan ang nagbagang isyo, mga ka-vibes. Kalabot na sa ipahigayon karong adlaw nga boto sa plenaryo, kalabot sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby, mga ka-vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

Bueno, salamat kayo. Alas 6:34 na mga ka-vibes. Padayin ko mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Pero mga ka-vibes, tapunta og laing hisgutan ng rebutaga because today is the day. Dito sa plenaryo sa Ubos Bay Balauranan, kundiin mo desider ang atong mga congressman kung ang ngayon ba nga iduso ngadto sa Senado ang Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Atos ang pagtimbaya ngadto ni Kabibes Elmer Parba, matod pa niya dinhi, shout out kining unsay iyang pamahayag sa mga shout out mga Cebuano, bita ng taga Osiki, Japan, ay tabi kami tanan diri mga taga Barangay Kiot, be upper Greenbelt Drive from Elmer to set you in Jade Store. Ma'am Annabel Sabdi, I love you. Salamat kay ni Kabibes Elmer Parba. So shout out sa tanang mga Cebuanon ko no. Unya taga unsa ni Kabibes Elmer, taga Usiki, Japan. Unya we tabi kami tanan diri mga taga Barangay Kiot o mga mayang buntag sa atong mga Kabibes diha sa Barangay Kiot, diha sa Upper Greenbelt Drive. Unya ngadto matod pa niya ni gikan ni Kabibes Elmer Parba og ni set yo og Jade Store. Ma'am Annabel Sabdi, suma pa ni Kabibes Elmer, love you kuno. Ma'am Annabel, gika ni Kabibes Elmer Parba. Unya di atay mensahe gikan sa atong by the way ha, sa mga gusto nga mo react pinaagi sa text, mahimo kayo 09954720802. Akong usbon 09954720802. Unya ako sa ning basahon kay gihaguan ra ba tawo ni og tuplok diha sa cellphone, matod pa din he. Oy, birada sa ning iya ni atong ka-vibes da. Okay. 4541 ni ka-vibes. 9354 ni ka-vibes Tonton. Maliso pa yung buko sa kawayan, liwat ng digong ang mga DDS. Kabukat sa imong gisulti diri ka-vibes 9354. Matod pa niya na din he, mga kuan ko no. Why brain, why utok? Ayaw sab, kuan sa demo ka sweeping sa gayo. Bitaw mga ka-vibes ba? Kining gisgutan sa atong ka-vibes, di ko kamahay biya kay ang ato manggong mga kigsuunan, mo sidetrack lang ko gamay. No matter how will you explain to them the rationality, I don't know, o kasabot sila pong rationality. Bisag kung saan na to paghanig ang usa ka isyo nga dunila, sarado na ang ilang utok mga ka-vibes.

0: And sa ako nang gisulti din hi because I have a kananaabang kanang bukas kayo akong huna-huna kalabot ini mga ka-vibes. Kanang ako usahay makaingon ko nga kini magud sila mga ka-vibes. Nahiluan ni sila sa mga maingon ta manipulative nga mga post diha sa social media mga ka-vibes. Kanang gimao-mao ba? Binuhat-buhat tungod ni sa mga trolls, sa mga keyboard warriors kay kahibaw na mo og kinsay nagpaluyo mga ka-vibes. Sama sa gud ni si Uncle Mita. Naman ni siya lagi gitawag nga algorithm. Lahi man gud ang social media karong panahuna mga ka-vibes. Ha? Kaya bang paoyunan ka og unsay gusto nimo? Nga isyo kung unsay gusto nimo, kung kinsay gusto nimo labanan, halos tanan nga muagi sa imong news feed mga ka-vibes. Maurang isyo ha? Dunay technical term niya na gitawag nag-astroturfing. Ha? Unya, monay, ug sa in-English pasad, lain nga technical term niya na mga ka-vibes. Ha? Ang gitawag niya na ang echo chamber. So, inana nga na-influensyahan ng atong mga kaigsuunan ng mga Duterte diehard supporters. Nga ako, wadyo ko mabalaka nining atong baruganan mga ka-vibes. Tungod kay, for as long as imo lang yung ipresentar o maayong isyo. Ha? Masaligon gihapon ko nga dunay mga dili hardcore DDS nga musabot. Ang kapait yun mga ka-vibes, gabisag imo ng pahibawon nga mauning anomalia. Ah, wag yapon, kay moingon na gina, basta Duterte me. Ana na mugawas ang pagka matod pa nila, kulto og panatiko mga ka-vibes. O niya kay nag-iskot manta nining pagtuki karon nga to sa plenaryo sa Ubosbay Balauranan. Ang talahurong arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Alberto Abit Uy mga ka-vibes. Ha? May pagawas sa iyahang pastoral letter. Ha? Alang sa mga Sugboanong kongresista kung unsao nila pagbutar karong adlaw dito sa Ubosbay Balauranan. Si Archbishop Abet ni pagawas sa iyang gitawag og pastoral guide on lawmakers on question of impeachment sa ato paggiya sa atong mga Sugboanong mga kongresista. And for that matter, akong moingon nga dako sa nig-impluensya kaning pastoral guide ni Archbishop Abet Uy, ang talahurong arsobispo sa Sugbo, sa atong mga kongresista sa diha sa atong silingang probinsya sa Bohol, mga ka-vibes. Nga no, tungod kay adisir siya o before siya nahimong Archbishop sa Archdiocese of Cebu. Si Archbishop Uy, mga ka-vibes. Ha? Itawag ni siya dito o si kining Bishop Abet dito sa Tagbilaran City kaniadto isip Archbishop or rather Bishop of Tagbilaran. Sa ato pa, maingon tangpo nga mga ka-vibes, dako siya influensya sa mga kongresista dito sa lalawigan sa Bohol kini si Archbishop Abet Uy mga ka-vibes. Kibaw mo kung sa'y awhag ni Archbishop Uy that henceforth our Cebuano congressman should have a conscience vote.
1: Arangkada Sabutan.
0: Sa ato pa, ipasubay sa kung unsa ang tinuod. Ha? Kay matod pa niya, this is the moral responsibility of the congressman for God and people. Ha? Haom takdo kaayo nga pamahayag sa talahurong arsobispo sa Sugbo, mga kabibes. Kining mao niya nga pastoral guide ngadto sa mga Sugboanong kongresista.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Nga sumapa niya, this is about moral discernment. Sa ato pa, ang ato bang pagpamalandong kung unsa ang moral? Atong pagsuta kung unsa ang moral? Kaniya pa sa arsobispo sa Sugbo, ang truth and justice sa ato pa, mahinungdanon ang kamatuoran o justisya, mga kabibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: O galing lang kay sa akong obserbasyon, mga kabibes, dunay mga kongresista na kanabitawang nahadlok nila pa sa political repercussion. Mga DDS, nakasabot mo po ang political repercussion. Ang akong pasabot ni Ana, kung unsa ang mamahimong epekto sa kining politika sa mga kongresista. Repercussion means result o resulta.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Mayong pagpaminaw o pagtimbaya sa mga ito ni Kabibes B.M. Rodriguez. Salamat kayo, Kabibes, sa imong greetings. Matod pa niya, belated happy birthday, Sir Ton. Salamat kayo, Kabibes, sa B.M. Rodriguez. Sa akong balikon, mauna'y pamahayag sa talahurong arsobispo sa Sugbo. Kay unsa man ang kamatuoran, unsa man ang justisya. Ha? Nga alang niya, mauni ang mupatig babaw. Ha? Kani kanang argumento bitaw nga matud pas pipila ka pundok nga kinahanglan kuno paminawon ang pulso sa katawhan. Kinahanglan kuno that the people's voice should prevail. Nining maong panghitabo, mga kabibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: More than the people's voice, our congressman should adhere to what is true and what is really ang angayan ug haom sa kasamtangan nga sitwasyon.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Sa ako nang gikaingon lagi, may palagi gipalabang na lang to diadto. Sa milabay nga tuig ang katong unang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kay wa pa to matribukar kining mga nanggawas ron nga mga basihanan nga niingon ang wagay na misik 55 ka mga sakop sa House Committee on Justice nga dunay probable cause ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Pagtimbaya sab sa atong kabibes nga si Marvin Ladera, of course, matod pa niya, happy blessed Monday morning, Sir Tonton, og belated happy birthday, more birthdays to come, and good health always done, share, and heart always. May now samtang gatinda dere sa Kamputaw, shout out sa co-partner si Cosme Bungan Siso. More power always, Kabibes. Mauna ni salamat kanunay, Kabibes Marvin Ladira. So, muna akong punto, mga Kabibes, kay, you know, last year katong napirmahan ni atong Pebrero sa miaging tuig sa inisyal nga 215 ka mga sakop sa Ubos Bible Auranan sa atong mga kongresista, wala pa ni nigawas kaning report kalabot sa bank transaction report sa anti-money laundering council.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Nga gani, matud pa sa usa ka kongresista by the name of Congressman Terry Ridon sa Bicol Saro Party List, mga ka-vibes, nga dili lang ni smoking gun para niya, this is, sumala pa niya ang iyang description niya niini, this is a nuclear bomb. Kaya nga no, mga ka-vibes, ako nasubo kay ko sa mga agpas ba sa mga DDS nga abot. Matud pa ni Attorney Lorna Kapunan, usa sa mga respetado kaayo nga abogado o abogada sa tibuok Pilipinas with having more than 40 years experience sa abogasiya. Lingon siya, kini ba bisag dili na punto legal, this is just about addition and subtraction, matod pa ni Attorney Lorna Kapunan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya si Attorney Lorna Kapunan, mga kabayos, ingon man sad nga imposible manggid na nga ang nadiskubrihan o ang nabutyag sa Anti-Money Laundering Council mukabat og binilyon ka pesos ang kantidad, mga kabayos. Nga ang atong mga kigsoon ng DDS daw ambot, di ba ka sila absent sa diyang gisguta ng addition of subtraction?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Hinunaw ang mga ka-vibes. Dako kayong gintang, oy. Ang nabutiag sa Anti-Money Laundering Council, binilyon ang kantidad. In fact, ang kinatibukang transaksyones, 6.7 bilyon pesos. Ang ilang rason, ang ilang alibay niini nga kana kunong tanang kwartaha na withdraw na kuno na sa magtiayon nga Sara Duterte ang atong vice presidente og sayang bana nga si Attorney Mans Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga dili na tulab doon ang ilang simple nga explanation mo rarag. Nag-gcash ka, cash in, cash out. So, gi-cash in mo ning maong kantidara, imo sang gi-cash out. Pastilan, mga ka-vibes, pagka-bangkaruta o muna-huna ang analysis ngayon ni Ana.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Adiyang dapita, klaro kay silang namakak. Kay wa nila iskuti sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga ang AMLA, kung ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council, nibutyag sad nga samtang dunay nigawas, dunay outflow nga gitawag. Ang maong outflow nga mukabat sa 1.5 bilyones ka pesos, dili makatugbang sa inflow sa ato pa deposito nga 4.4 bilyones pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw na giingon ni Attorney Lorna Kapunan nga bahin rinig addition of subtraction. Nga matod pa niya kung ang maong kantidad kaning 4.4 bilyones maoy ni sud minus 1.5 billion sa ato pa, doon ay dili mumeno sa kapin sa 200 or rather 2.8 bilyones pesos nga nahabilin pa sa bangko sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ako nang gigamit ang figure nga kapin sa 2.8 billion mga ka-vibes tungod kay further research will tell us nga doon ay kapin sa 700 milyones nga dili maklaro, unaccounted for. So, pangitauno ni, kung naunsa ni. So, niyan ang bahina ba? Ha? Kay matod pa ni, og imo silang pasultihan, zero balance na ba? Wani nabilin. Mo na nang gideklara sa sal-en sa mag, ni Vice President Sara Duterte. Pagkadagko bang, ha? Sinampang kong anong istorya, ha, oy?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga, no, applying addition o subtraction matod pang Attorney Lorna Capunan. Dili na, gikan ako ha, Attorney Lorna Capunan. Respetada nga abogadas Pilipinas who has more than 40 years in experience as a lawyer, mga kabays. Mo ni ingon nga mo na yang nakita naapay nahabilin nga daghang kwarta ang naasoy nga magtiayon, mga kabibes. Ang si bisan kinsa ang dibudawat niya na ang ilang katarungan na diyo'y kang isgutan ng rupanahon na malita. Ano-ano saan ng istorya ha, malita? Kanang istorya is malita na ana, pero lahi na nining isgutan ng kalabot sa impeachment. Nga nung kana may atong himuong katarungan nga ang isyo kalabot sa malita, ang isyo kalabot sa flood control projects controversy, mga kabibes. Ha? Wa man tao na na-appeal sa hisgutanan sa impeachment. Nga nung maumay niyo ipamugos? Buot pa sa buot, inyo na lang ng ha? Katarungan, inyo na lang ng alibay. Kayo mao pa na hisgutan kalabot sa impeachment. Aw nga no kung dili atong tukion din. Unya kalungad lama, mao man ron. So ato ning atngan og unsay labok sa atong mga sugbuan ng kongresista, mga kabibes. BAB nining gipagawas na gyud nga pastoral letter, pastoral guide ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy, mga kabibes. Nga kinahanglan ipasikad ang tanan kalabot sa moral responsibility for God and people, matud pa ni Archbishop Albert Uy, mga kabibes. Kaming pam Archbishop Abet, bugat kay na nga pamahayag. So si kinsa man sa atong mga kongresista ni ingon gani si Bishop Abet nga dili kinahanglan nga hunahunaon sa mga kongresista sa kung unsa ang mamahimong dangatan sa ilang political future. Tinuod. Kaya nga no, mga kabibes, adam na mag-ikoy gisaway din yung congressman. Nga para na ko, sigurista ragi kayo. Huwag klarong baruganan. Bilang na ko, subliyo niya nga, mga kabibes, na wag dyan akong bilib sa mga congressman, mga kabibes, sa iyang gipadayag na katarungan. Ha? Kaya matod pa niya, doon na pa kunay mas labing mahinungdanon nga isyu ang nasunod sa mga isyu, ha? Ang imong distrito atong gisgutan. Still klaseng pagkapolitiko lagi. So, mauni mga kabibes, ha? Within today, ato nang mahibawan and I expect nga exciting kay ni. Ha? Kay mahibawan kung unsa ang desisyon sa 318 ka mga sakop sa Ubos Bahay Balaoranan, mga kabibes. Unya, ang requirement sa balaod is just 1/3 vote. So at if there will be at least synthesize sa ka mga kongresista ang muuyon, ang muindorsar sa maong impeachment complaint na mulabang naningadto sa Senado for a full-blown Senate trial, mga kabibes. Gani doon ay pamahayag si Senator Wen Gatchalian nga tingalig within the week mismo. Ha? Iyang gitanaw gani ang pizza nga Mayo 13. The Senate will convene as an impeachment court. Adto na magsugod ang gitanaw nako nga maoy pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga bloodbath, mga kabibes. But you know, let us expect other things to be possible. Kay akong tanaw, do na biyay posibilidad nga mo resign pagka Vice President si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Mo resign siya aron sa ingon nga dili siya mga perpetually disqualified in running for public office. Tungod kaya nga kung tanaw, mga ka-vibes, ang lisod gyud nila nga dipinsaan nga uyon ko sa obserbasyon nga nuclear bomb kana laging kwarta nga naapas bangko. Kaya unsaon man nila pagbabag kon o galing ipatawag na mismo ang mga opisyales sa maong bangko nga naa karon ang maong mga kwarta. Lisod kay na oy. Unya matud pa sa obserbasyon sa mga magbabalaod, you cannot argue with numbers. Ha? So man nimo kanang numero di man ginamamakak. Gawas og imo nang gimaumao. Gawas og imo nang gimanipula pero dili man because bank transaction, mga ka-vibes, masubay maguna kinsay ni deposito, ha? Kinsay ni withdraw, naa na tanan. Di man ta basta-basta makapagawas og kwarta sa bangko, mga ka-vibes. Di man ta basta-basta, ha? Makabuot lang kun pananglit doon na na'y kwarta di sa bangko. Mga ka-vibes, misan ko nasag ko sa unang takta sa atong panag-uban. Palihog standby lang mo kay human sa atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. Babalik ko alang sa atong second portion hadtong da sa third portion din sa arangkada sa buntag. Kabibes, sa kalang gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Binyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosatugup, nga magaingon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiag, magabulik na ito sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat ka-vibes at tangi ang akong pagbalik. Ka-vibes, mauna ni
1: Arangka!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay lumimat ang sayo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot!

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Ani-an na ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Rollback o pagtaas sa presyo sa lana, gilauman karong simana huna. Posibleng musaka ang presyo sa gasolina samtang dako usab ang rollback sa diesel. Base sa impormasyon, gikan sa matinubdan sa industriya sa lana, giingong mahimong musaka og hangtod 5 pesos kada litro ang gasolina samtang posibleng mokunhod og hangtod 9 pesos kada litro ang diesel. Kung ipatuman, matagan kini og dakong kahupayan sa mga diesel users apan dugang nga gasto usab alang sa mga naggamit og gasolina. Matud pa sa mga tinubdan sa oil industry, mahimo pa kining mausab depende sa lihok sa global oil trading og sa posibleng intervensyon gikan sa Department of Energy. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag ang Department of Energy bahin sa gilauman nga fuel price adjustments. Og karon mga ka-vibes, ato ang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi si Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, good morning sa kanal. Unsa anong kanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang tropical depression Caloy na sa 570 kilometers silangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Ug sa atong latest na intensity, posible kini mag-weaken into low pressure area karong adlaw. Atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, init ug igam na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan, kini mga thunderstorms. Kadayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Kini na ito sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas, na kalagatan malinaw na ito sa kasarangan ng pagbalib. Temperatura sa Cebu 27 to 32 degrees Celsius, na ito forecast maximum heat index sa Cebu, muabot sa 39 degrees Celsius. Under kini sa extreme caution na category. Timitim standard 9, alas 7.14 karumbong tagi kang dili sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat og maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Pasig Regional Trial Court, gipagawas ang release order alang kang Franco Mabanta o gupat pa kaakusado. Nipagawas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 167 o release order alang sa founder sa Peanut Gallery Media Network kong PGMN nga si Franco Mabanta o upat pa kakauban ini, human sila nakapiansa o tig 120 mil pesos matag akusado. Ang kaso nga ilang yatubang mao ang robbery extortion nga may kalabutan sa gingong pagpangilkil o 350 milyones pesos kang kani House Speaker o Lady Representative Martin Romualdez. Niabot usab kagahapong adlawa si NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang amahan og paring uyuan ni Mabanta aring pakita ang suporta sa grupo. Matod pa nila, pamulitika ang motibo sa kaso batok ang Franco og sa iyang mga kauban. Padayon paghihapon ang investigasyon samtang gipaabot ang dugang nga legal nga proseso kalabot sa kontrobersyal nga kaso nga nalambigit sa media network og kang kani House Speaker Martin Romualdez. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko karong mga takna agikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Good morning, yakari mo ma'am, mabirigyan sa mga sabing tingpaminaw. Inyong istasyon. Na ito ang ito sa topic update din sa topical ng dakbayan sa Sogbo si Mayo Kunse aglaw ng Lunes Display by the size mga kaigunan at ito sa topic update sa may SRT area labirin din sa ito ang northbound ang mga sakinan na namin kami sa mamaling area pa inyong sa northbound area na ito mga kaigunan magkaroon na mudri pa ang dagat na nasa sa trafiko inyong mandiri sa may southbound area pa inyong sa ito ay Kalisay area, live pag-iapon ang dagan sa nasa sa traffic na ng mga orasa karon. alas 7:15 sa iyong kamuntagan mga kaibigan. Sa mga ganoon, matagal sa nilawad na panagbangga, salin sa mga kasinaan na niagni na sa tuwang CNCR sa SRP area. O wakon nyo tayo nilawad ng mga obstruction na lamang o nag-distribute ng mga kasinaan diya sa maong sa SRP area na iso. Alam rin dami nyo, lumani ko sa mga downtown area. Ang ato ka kagalitan ka, ganoon may the CS Osmania, kayo nga ito sa Mandaue City, both side niyo ni mobile paglapo ang dagat sa natan sa traffic o inumandro sa may MD Cuenco o sa Osmina Boulevard sa binigyan din sa tuwang Durordo General Maxilong at tuwang Estario o gatuwang M. Bacalso ang mga sakyan na usap din sa may M. Bacalso na binigyan sa may Banawa area kaya ang mga sakyan na paimon nga ito sa Talisay City o ang mga sakyan na usap na dika sa Talisay City paimon sa Cebu City mga kaisunan mobile paglapon ang dagat sa natan sa trapiko meaning mga orasa karon. Sa mga ano, gusto kita nadawat na panagbangga po obstruction na lamang o disabled mga sakinan diyo sa tuwang downtown area meaning mga orasa karon. So ang itas mga Talamban area ang ating dalang Governor Cuenco kagit may Bantal o Talamban area may kaisunan both side na yun eh. Life to ulit paglihapon ang dagat sa natan sa trapiko. Huwag man sa atin sa may EAS Fortuna. Ang mga sakyan na usap, malitan sa Mandaue City, Paso, dito sa Tuwag, Governor Cuenco, dito sa may Foodland area. So, mabalik paglihapon ang dagat sa natan sa trapiko. May mga oras na karoon. So, kung kita na dawat na panagbangga, talit sa mga sakyanan o obstruction man lamang o disabled na mga sakyanan dito sa Tuwag, Talamban area o sa Governor Cuenco. Sa ganoon, mga nito rito sa ating din sa paglalagang dakbayan sa sudan sa Subo, kinilang ubus paglalagan base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Magalit kami sa pag-inuan. Kaming mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapaitakig yung baso ng layod sa kalisdanan. Pinit ng ulan, abog ka kapoy gagawin pagod na mo ang kanan. Pinit kong layod na mong kinuha, tamo, among maalagaran, baksay lamang ang dagan sa natal sa trapiko hinihiling na atong pinalanggang dakbayan sa sudan sa Subo. Dagang salamat sa maayong bintag sa atong tanang Subo.
0: Daghang salamat sa detalyadong traffic update gikan mismo sa ato ang balak ng base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Wala mga ka-vibes no, kung ihang nabantayan usually basta Monday, grabe good kayo ang traffic. But I think tungod kay bakasyon, ang most of the students are on a vacation na, mo nga medyo dili jud kayo siya huot ang traffic bisan pa man og rush hour or bisan gali og Monday kay usually basta Monday mao gyud na ang pinaka traffic kay ang mga trabahante nga gikan sa probinsya nga ni uli pag weekend, maginahinay na og pauli pabalik sa syudad. So even karon mga orasa pagpadung ako diri sa istasyon dili kayo siya traffic. And I think tungod gyud sa bakasyon mga ka-vibes. Maong dangang salamat again sa ato ang mga ka-vibes na magtanaw sa ato ang live na atay gipakita nga live CCTV footage no sa tanan nga mga lugar sa syudad sa Sugbo para sa inyo ha makita ang live traffic update. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, amahan ug anak gidungga patay. Patay ang 59 anyos nga amahan ug ang 21 anyos nga anak human gidunggab samtang nangatulog sulod sa ilang panimalay sa Purok Eskwelahan Barangay Inayagan alas 2:53 sa kadlaw na atong Mayo 10 tuig 2026. Giila ang mga biktima nga sila si Conrado Tapdasan ug ang anak nga si Dominic Tapdasan lumulupyo sa maong lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan, kalit kami sulod ang suspitsado nga si alias Berto o gidunggab ang duha sa nagkalain-laing party sa lawas nga may resulta sa diha-diha nilang kamatayon. Naangol usab ang asawa ni Conrado o inahan ni Dominic nga 49 anyos. Daling gidala sa South General Hospital ang amahan o anak, apan gideklarara silang dead on arrival. Ang ilang inahan, gidala sa Mingganilla District Hospital o giingong kinahanglan pa nga ibalhin sa laing tambalanan tungod sa grabing kadaot. Ang suspitsado nga si Berto, residente sa susamang barangay, nadakpan sa kapulisan sa Candaya, Talisay City, alas 6:30 sa buntag sa susamang adlaw. Matod pa, nagkalalis kini og ang laing anak sa pamilyang tapdasan sa usa ka disco party sa Purok Fatima sa Inayagan sa wala pa ang insidente.

Samtang aksidente sa kadalanan, mga ka-vibes, motorsiklo ni bangga si SUV driver patay. Patay ang usa ka lalaki human mibangga sa gimanihong motorsiklo sa usa ka SUV alas 10:44 sa buntag dito sa Transcentral Highway, Barangay Kansumuroy. Giila ang biktima nga si Cholo Jake Garalza, Minyog residente sa Barangay Baas, Mandawi City. Base sa investigasyon sa Balamban Police, nagmaniho siya sa iyang motorsiklo padulong sa poblasyon sa Balamban. Pag-abot sa kurbadang bahin sa dalan, giingong nawad-an siya og kontrol sa manubela, natumba sa karsada ug mibangga sa kasugat nga SUV nga gimaniho ni Ace Anthony Cantiveros Climaco, 31 anyos ug taga Barangay Baliwagan. Tungod sa kusog nga impact, nakaangkon og grabing samad si Garayza nga og gidali sa Cebu Provincial Hospital, Balamban, apan gideklarang dead on arrival. Samtang ang driver sa SUV ani ana karon sa kustodiya sa Balamban Municipal Police Station alang sa hustong imbestigasyon.

0: Samtang Prime Minister sa Timor-Leste ni bisita sa mga historical landmarks sa Cebu City. Human matapos ang 48th ASEAN Summit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na itong Biyernes, Mayo 8, nagpabilin pa og usa ka adlaw sa Sugbo ang Prime Minister sa Timor-Leste nga si Senana Gusmao aron sa pagbisita sa mga bantugang heritage sa siyudad kaani atong Mayo 9. Una siyang nibisita sa Cebu City Hall, diin mainiton siyang giabi-abihan ni Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tomas Osmeña og Father Albert Benedict Soliman, ang rektor sa Basilica Minore del Santo Niño. Humani ini, gisuroy sa Prime Minister ang Basilica Minore del Santo Niño, Magellan's Cross og Fort San Pedro nga mga makasaysayanong landmark na nagpakita sa kultural og espiritual nga identidad sa Sugbo. Matod pa ni Mayor Nestor Archival, dakong garbo alang sa Cebu City nga napakita sa Prime Minister ang mga bahandi sa kasaysayan og kultura sa syudad nga nagpadayag sa kalig-on og kaimportante sa Sugbo isip usa ka sentro sa heritage og turismo sa Pilipinas. Samtang napu ka kilo nga bugas gipanghatag sa mga vendors nga naapektuhan sa ASEAN Summit. Nakadawat og tagnapo ka kilo nga bugas ang 63 ka street vendors sa barangay Punta Inganyo nga naapektuhan sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit. Ang mao mga manindahay wala makatinda gikan Mayo 5 hangtod Mayo 9 human sa hangyo nga dili usa maninda sa kilid sa karsada aron mahapsay ang dalan og masigurado ang kahapsay sa trapiko. Matod pa ni Konsehal Mark Estardo, nahimutang sa Punta Inganyo ang hotel diin gipahigayon ang meeting sa mga leader og dagkong hotels nga gi-accommodate sa pipila ka mga delegado. Tungod niini, gipaabot sa barangay ngadto sa City Social Welfare and Development Office ang sitwasyon sa mga naapektuhan aron mahatagan sila og ayuda. Gilauman usab sa barangay nga madugangan pa ang tabang pinaagi sa pinansyal nga suporta gikan sa national government aron mas mapagaan ang epekto sa pagkawala sa ilang panginabuhian atol sa ASEAN Summit. Ugmaokad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pang balita sa itong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isgera ingon man sa itong hookup program sa Arangkada Balita with Jack Batalyones og Ninia Corpuz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na ito mga Ka-Vibes, alas 7:29 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
2: Mau

Mayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na usab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pero ka-vibes, samtang kamulo ta sa pag-atang sa tigom sa House Plenary karong adlawa, Mayo 11, kalabot sa kung unsa gyud ang hukom sa mga congressman, kalabot sa kining Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Duna say mahinungdanon kaayo nga panghitabo nga angay natong pag-asawaan mga ka-vibes. Ang akong buot pasabot mga ka-vibes, kining kalabot sa kalambuan sa missing in action nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. By the way mga ka-vibes, ako laning pagtimbaya ha. Kinini ang best wishes gadto sa akong mga akong kuya o karon ate na gyud. Bago pa sila kananaang nag hingpit tagig nga ni hukom nga magpuyo sa saka panimay bago pang nakasal si Kuya Al Michael Masalta og si Ate Hillary Jane Fernandez Masalta. Best wishes ninyo duha o niya amping mong duha Kuya Al Michael Masalta og Ate Hillary Jane Fernandez Masalta, Mr. and Mrs. Al Michael og Hillary Jane Masalta nga bag-o pagyod nakadawat sa kanang bendisyon sa kaminyoon. So again, best wishes ninyo duha, amping mo kanunay Kuya Al Michael Masalta og Ate Hillary Jane Fernandez Masalta mga ka-vibes diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So alas 7:42 na mga ka-vibes, atong gituki ang kalabot sa kinilaging kalambuan sad karon bahi ni Senador Ronald Bato de la Rosa mga ka-vibes. Gumikan kay nigawas mong gud ni sa miaging duha ka mga adlaw nga sumala pa ang International Criminal Court mipagawas na sab og warrant of arrest batok ni Senador Bato de la Rosa mga ka-vibes. Nga kahibaw man ta nga hangtod karon ang butogasa ni gibutang si Ginoo si Senator Bato de la Rosa. The last time around, he was monitored to be in Davao Region, particularmente diha sa Region 11, dito sa Mindanao. Ang ICC, miklaro na yun nga walay warrant of arrest. Batok ni Senador Bato de la Rosa. Apan giklaro ni makaapasan ning uban that there was no issued publicly nga warrant of arrest. Buot pasabot, walay gipublikar alang sa katawhan nga warrant of arrest. But whether there is indeed an existing warrant of arrest, mga ka-vibes, alang adto ni Senador Bato de la Rosa, tukiunon pa na, mga ka-vibes. Gana tungod kay ang Rome Statutes sa International Criminal Court, doon ay bag-ong reglamento. Doon ay bag-ong pamaagi nga dili basta-basta ibutyag sa publiko ang warrant of arrest sa bisan kinsa nga mag-atubang og kaso sa ICC, mga ka-vibes.
Unya nga kong pangagpas mga kabibes, mao ni katarungan nga sukad sa Nobyembre. Hayahay pas hinoon kani pulis man siya, nila pa hayahay pas pulis ni Bato de la Rosa. Kay sukad sa Nobyembre nga nipalta siya, Mayo na lang ron. Ha? Padayon gihapon siyang nagdawat sa iyang dulan sa 300 mil kada buwan nga sweldo mga kabibes. Yaya nya samtang ang mga ordinaryong mamumuo mga kabibes itaon. Nga magpainit pa kanang musakripisyo. Ha? Kapital ang lawas. Ha? Nila pa singot og dugo. Mao'y giula aron lang yun maka makapangita mga kabibes og ilabang tingusbawan nga alang nga duna sila dadon sa ilang talad kadanan og ikasuporta sa ilang panginabuhi sa matag adlaw. Kung ikaw usa ka ordinaryong mamumuo, no work no pay, pero kini si Senator Bato de la Rosa, uy, no work with payment. Dekonodo na exemption kay elective public officer siya. Ang ako lang sa tang Bato ba? Ha? Delikadisa na lang untaw eh. Diba? Huwag ka magtrabaho. Kundi magdawat kang sweldo. Anyhow mga kabibes, taliwala na nang maong isyo, mo na ni Tumauron. Ha? Kay samot ka Kuya Wans Bato, nagtago-tago manggaling. So, ang akong agpas na ini mga kabibes, this is the reason why wagin ni siyang buto nga kay karon. Ha? Giduslita na sa'yo, nagkayo. Ha? Nga lagi dun ay warrant of arrest batok sa naasoy nga senador nga taga Davao mga kabibes. Unsaon man nga si Senator de la Rosa ang usa sa pito ka mga co-perpetrators. Ha? Uba ni kani Presidente Duterte sa kaso nga crimes against humanity of murder. Unya, karong adlaw, in fact, kagahapon ni Gipahibaw, gibutyag ni Interior and Local Government Secretary Attorney Junbe Crimulya nga dunay supina gikan sa Criminal Investigation and Detection Group alang adto ni Senator Ronald de la Rosa. Mangutana moto nga baka og tumano ni Senator Bato de la Rosa ang supina nga sa akong tanaw, that is not compelling enough. Di man imo mapugos supina ramana. Ha? Lahi man ang supina ug ang kining warrant of arrest. Ha? So I just do not know kun say basis ni Senator Junbe Crimulya kabahin ni ini, pero nagpabilin mga kabayes nga tan-aw ko. Ya, samot ginagtago sa iyang bayanan karon si Senator Bato de la Rosa mga kabibes. Ang ako sa nining Bato ba? Ha? Kani adto, come on, inggit me sa to yung sulte. Nga, let's bring it on. Ah, let's bring it on. Unyag na natago mo di ay. Niyadro siyang panahon, pirting isuga. Ha? Napani sa diskurso nga agil ngi ka lagi iyang giayo og kananaang saway ang mga tinugyanan sa balaod. Karon di naman siya mao tinugyanan sa balaod, ha? Prangka-prangka mga kabibes, mao ginay panerbisyo. Kaniadto sa pulis makahaud kay ka, pero karon ang imo ng mga under kaniadto, ha? Mao nay mo patawag nimo. So ang magpabilin nga pangutana karon, mopakita ba? Og moto nga ba dito sa CIDG si Senator Bato de la Rosa?
I'm sure si Bato mag-agad ni sa kananaang ug unsa man galing ang kanang legal advice sa iyang mga abogado, mga kabibes, nga ang usas mga abogado ra ba niya. Ambot sang Bato ay daw na nagdagin no chad nganong ang iyang gikuha ang abogado man ni Pastor Apollo Kibuloy nga si Attorney Israelito Turion, ha? Nga og imong tanahon si Attorney Turion, mga kabibes, adili sa pag-unsa batting average wa man say ayong pag-abogado, ha? Natagan lang siya og kananaang exposure kay siya may abogado sa nitawag sa iyang kaugalingon nga appointed son of God. Hijara. Kaong guna nimo nga ikaw? Unsa mo dai mi? Dili dai mi anak sa Ginoo? Kinsa man? Kaya ka mga kabibes, dili pag-unsa ba ngatos mga ginsakpan sa Kingdom of Jesus Christ? Pastilan, kamura gigilad ang mga pulo kibuloy. Limang kaunsa ng utuka mga kabibes, nga matod pa niya siya kuno'y nagpahunong sa linog. Ha? Nang gawas ko itong mga meme nga, stop! Ha? Siya kuno'y ningon na. Siya kuno'y ang komedya, siya ang nagdaas remote control sa kalibutan. Uy, pag-sure, uy. Muna ang mutuan ng istorya, ha, ambot, pag-utan na inyong kagalingon o gunsaman mo. Ha? So, Mauni ron. Ha? Nito Mauni, isgutanan kalabot sa warrant of arrest batok ni Senator Bato de la Rosa. And you know, gawas ni ining nagtago-tago si Senator Bato, daghang kining ipikto ning iyang wabito pagpakita. Una ni ini, kanang gikataho ron nga sinit ko na sad. Naglibog risag ko nila, matod pa nila waysa si Vice President Sara Duterte. Apan may tumaw over the weekend ang storya nga doon ay tinguha ron nga ilisan si Tito Sen, si Senate President Vicente Tito Soto III o kaalyado ni Vice President Sara Duterte aron kuno mapugnan ang ilang pagpahigayon sa full Senate trial, mga kabibes. Amaw na na diharon. Ha? Unya kay Wakman si Senator Bato, maglisod sila pagkuha sa mayoriya nga 13 ka mga senador. Ha? Muna na inana kay importante, you know, adili sa pag-unsa, nagsunod man sa taniining mga kalihukan sa Senado, mga kabibes. Ha? Taak masanta dito sa wanan sa Senado, up to the gallery, kananang dito gid mismo sa Senate floor, gawa sa mga opisina sa mga senador, di man ta kanang ihas ni anak mga kabibes. Each senator is being called as a separate republic. So, ingon ni anak, ang ilang kagahom isip mga magbabalaod sa Pilipinas kay Spuko ba na nimo sa kapin sa usa ka gatos ka milyon ka mga Pilipino. Doon aratay 24 senators. And therefore, ingo ni ana ang influensya o kagahom sa usa ka senador muna nang gitawag sila o individual republic. So, wa man ron si Senator Bato, ambot asa gibutang si Ginoo. Inomdom ko si Senator Bato sa dihang wa paninitago. Kalit man igtunga diris liluan kay nagpa ang sa to ni hawk na ano to ni gawas mo tong social media nga ni hawk siyas kamot sa equally very interesting nga si father. Ha? Kailan mo tingali mo? Ha? Si Father. Kailan mo eh? Ha? Siya may kailago ninyo? Ha? Ang
kura paro ko nga Cebuano, mga ka-vibes. Nga, ha? Kontrobersyal kaayo sab, dine sugbo. Ha? Niadto niya, si Senator Bato de la Rosa. Sa wa pa ni magtago-tago si Senator Bato, tingalan ng ita, sana nangayo og blessing, and so on and so forth, nangayo og kanana ang spiritual advice. Human sa iyang gipangayo nga spiritual advice, nagtago-tago na si kining Senator Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Unya, karong adlaw, bitaw, nakigtagbo siya ni Father Crescenciano Siano Ubod, ang kura paroko sa Simbahang Katoliko Dias lungsod sa Compostela. Kaya kaibawan mo nga si Father Siano Ubod is one of the very open nga paring Katoliko nga may padayag sa iyang suporta nga to ni kani Presidente Rudy Duterte. Matanawa rin, medyo hilom naman si Father Siano, because I think nasultian na ni Archbishop Alberto Abit Uy. Kay karon, mga ka-vibes, ako nang gitoke gaganiya sa atong first portion. No less than the Archbishop of Cebu, sa Archdiocese of Cebu nga si Archbishop Alberto Abit Uy, may pagawa sa iyang pastoral guide alang sa mga kongresista nato. Nining adlawa karon nga tukion dito sa plenaryo sa Kongreso sa Ubos Bahay Balaoranan ang kabahin sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unyag imong sabton, imong hubaron ang tenor, ang tono sa maonga kanang pastoral guide ni Archbishop Abit Uy, mga ka-vibes. Ang iya gusto nga mapalabang ato sa Senado ang maonga Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Without him saying it, mga ka-vibes, klaro og dayag nga dili pro Duterte ang talahurong arsobispo sa Sugbo. Because what he wanted is for truth and justice to prevail. Ha? Nga ni anang bahina, wa sa nas bokabularyo ni Bato de la Rosa. Kay bisag imong balibalihon, loyal magin siya sa mga Duterte. Unya, di magin sila gusto nga doon na impeachment hearing. Doon na impeachment trial. Kay nila palagi, doon na pa kung ibang issues Pilipinas, uy. Ang ako raba, ugway sa nganong mahadlok man og impeachment trial. So samtang naitabo ka na, mga ka-vibes, si Senator Bato de la Rosa nga usa unta sa maglangkob sa impeachment court nga mao ang Senado, nalot sa nanoog warrant of arrest hinoon gi-deny, pero ang klaro og istorya ni ana, walay publicly issued warrant of arrest. And I think so, ang akong agpas, nakakita na sa katong adunay ngilngigod siya PNP chief, dunay ni sulti ni Senator De La Rosa nga ikumpiyansa, sir. Kay naagi na warrant of arrest nga gi-issue ang Interpol bahay nimo, pero wa lang nila gibutyag, because akong gibacktrack, akong gisubay ang pizza, mga ka-vibes. November man to, nauyunan ang maong kausaban sa Rome Statute. So, November man siya to, nagsugod og tago si Senator Bato de la Rosa. Mga ka-vibes, alas 8 naman, mupusa ko niya, ni Kumanini, mabalik ko niya, at tangin ninyo. Kaya ang atong, of course, basta Lunes, Miyerkules o Biyernes, doon naman tayo kinsama ni
at tanginin ninyo kinsa man ni abig macho Barbie di ay nga nakigdog sa lain nga abisag macho apan di ay usasab ka. Mahuyang mga kabibes at tangi sa atong pagbalik, palihog standby. Arangka!